eje nwole bayi ki mo ki gbogbo awon omo Olorun ka ka kiri agbalaye ati gbogbo mumin ni ati gbogbo mumin pe barika de sala aku odun aku iyedun emi wa yo se pupo odun laye ho Oloto ni tohun oto atun gbe mi de laaro kutukutu ati gbe tana sibi kan atun gbe tuntun mi de loni ojo odun loni ojo anu ojo ti baba mi ati e ti yan olufe bayi ni mo se wole pastor Dekun.

0: wole kawon na wa gbenu si mic nbi kini kan be ti mo gba lowo agba oji si olohun kan ninu nto je pe nla lo loni ninu service mo gba nkan kan mo bo aja yin si momo e gbo osoke
1: e se olore e se olore o e o gba satani laye lati ba ye mi je baba mi o emi na le ri o mo le ri mo ri ise ami ati ise iyanu olorun ninu omi ta lo omi mewa bi mo se de shop lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi olorun tun se jere agbara e to ro ojo ibukun o ro ojo anu odo yen sise bi mo se lo mi yen ton mi o lo se mi o lo nkan kan fiwe mo kan fo mi yen lasan mo fiwe mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se nlo enu mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara re mo de shop olorun jere gbogbo agbara o fi agbara re o fi agbara e o fi agbara e won ni gbogbo ona ah o ya mi lenu emi to je pe tin ba joko si shop ngba mi bayi ko ni sento ma ya waju mi awon eyan ti mi o ti wa mo ri awon eyan tutun mi ran won wa raja lodo mi ah baba mi eri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o e se o

0: Christ.
1: Ebe wo bi se nlo ikan lo tun gbo yi mo lemi ati yawo mi ati iranse olohun kan a wole kan le si odo baba woli kan ninu osu eleketa baba yen wa fun wa ni nkan kan won fun wa ni mantu won ni ebun ta won fe fun wa yi ebun mantu ni o o ya mi lenu nigba ti won ko bi mantu bi 10 fe mi won ko ya won fun ya boya bi 12 won fun yawo mi na bi 12 so baba woli ni iko ati riju eledumare ikan ninu awon agba woli ninu ijo irapada baba woli olorun kale jaye intercontinental provincial pastor ni won so bi won se fi mantu yen le wa lo ati bairo emi oluwa so nkan kan fun mi o ni mu dani mo wa n kiesi lati gba yen titi disin igba to di ana ni emi oluwa ko si mi o ni iko mi iwon ba awon ti an ba wa ti an ba wa si ipade loni awon ti an ba wa si ipade we le se kan pe la se laaro yi laago mewa ni o si bere si 12 o ni kan mama fi omi 77 si je ki olukuluku won mo fowo kan mantu yen eh baba woli nla bo ti e je pe ni ojo kan a gba won lalejo ninu ijo Comfort Life Mission International odu ni baba yen ki Simon Foloko bo emi olohun ni ki mo wo mantu yen ki won to se lara temi mo ti fi le nisin o ti posu meji now emi na gangan wa fe gbe wa si church laaro eni kan ni self wa mantu mi o fun yin mantu ma kan ni o fowo kan ni latowo baba yen ebun ti an fun woli o dekun le Epaphras mo ti kiesi mo wo nto da mo wo nto se lodo temi ma mu wa si church loni bayi ma gba temi ati yawo mi gbogbo eyin te ba ni anfani lati wa nu service loni e to ba tun ku ma tun dogbon si e ja mo wo bayi lati iwo rode e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen ago mewa isin kan pere an gbogbo eyin omo olorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon mi o to ni anfani si form bible school mi awon fundamental class awon fundamental students won graduate awon ti fe won ko ipile ko nipa oro christi nipa idagbasoke ninu olohun ni agbara eni to ni aye atorun won a se graduation won lojo saturday gbogbo eyin te ba fe gba form ti won na eyin na e ton join laarin osu meta o ti yan kenken lagbara eni to laaye atorun oluwa lo ba mi se ki mai se niyan e je n to pelomi mo nbo

oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le jere ile na so n tele wa wa nawo yan mejeji mami e dide kan nawo mejeji olorun siwe iranti mi nipa anu oni loju anu adua meta ni orun ki ko adua ope adua anu ati adua fun idarije ese olorun dide sanu emi na nitori iku atajinde obi mama yen se nsunkun bi baby £1,600 bi 3 million niye yo jo won loju nigba teyan ba ruwo lati January ti won wa momo sanwo kan lojiji inu mi se ndadu bi e ba le gboran omi mewa emi mo ni ki won lo fun mi we olorun nje je mo pe mo to ti gbo nkan kan laaro yi emi oluwa ni mantu ti ogba lowo baba kale jaye je ki omode atagba kokan mo fowo kan ki won fowo kan ki won fowo kan mi fe mo ru nton la koja ago mewa la pade nu service loni igba ti o ba fi di 12 ati pari osi se role loni o ise kan to holiday nbe and holiday bayi ni won igba to holiday ba wa iwo na roju wa ngba ta ba fi se a tun ti pada lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage e to ba dojo sunday a gba uli communion wa ni meji meji a ri se lojo sunday to koja tori talent sunday to bossi ah

0: Baba mi a nkan ni o le amọ mo ju mo ri ran lowo pe mi akoko ni 100,000 won ni ka fira o ni je sile fun odun mo dupe mo ri ran lowo phone mi number ti o mi wa di man phone mi na oju e fo mi ti e mo bo se se o jabo oju e kan sadede black wa ni amọ oju keta ni mo ri anu Olorun gba mo dupe baba mi o mi ti bere ise o ise akoko to mi koko se ni pe abi oko mi ti ku lati bi 2 years.
1: Aish, eba rewind, eje rewind. Ki mama nlo ti ku.
0: Abi oko mi ti ku lati bi 2 years.
1: Aish, emba ti le gbona omi to ni ase. Atun lori Facebook ni isin. To ba ti di 6:30. Atun lori YouTube. E wa Odekunle Epaphras kan lori YouTube. O mo wo mi live 30 eni wo li Odekunle Epaphras. Radio lo ti ngbo mi bayi. O ri mi face to face. Odekunle Epaphras. YouTube, TikTok, Facebook. O ti ri mi nbe o mi won la bi oko awon ti ku lati bi 2 years ki lo wa sele won to ni fi man tu kan gbogbo eyan lowo laaro yi o bo lo n ba le fun lagbara iwo to ba le yara wa a to se nkan mi to yato ma bu omi 77 si man tu yen eyan mo fowo kan ni tutu baye yawo wo yawo nti o tele e je ngbo ro mama ita engineer inu mi si ndadun laaro yi
0: abi oko mi ti ku lati bi 2 years o sise moju mi ni o
1: aish ina piti o sise moju eje mo pa yo
0: mo dupe mo ra anu ba ise ranse yin ni doko olohun mo gba fun yin olohun mo gba fun yin mo dupe o inu mi dun awon gan kese wa mo te tele won ti yari pe eh kini kan le ma n gba mo nisin won ti mo

praise the Lord. Mo fe dupe lowo Olorun alaye to se ore nla fun mi oruko mi ni ti jowo fe Oluwa ni ana leyin ta we omi orun si ni o because gbo awon ko ti mo tin fuju sona fun mo pe life contractor is that ki ko ma da ki mi to bere se wole ki ko ma da but gbogbo ko ti mo tin fuju sona fun lati upper week je last year ko da bere gbogbo ko dede da why all of a sudden awon se ta ti pari te kan ti gba proof aka ti gba owo gbogbo ko dede stand still but me le ta se wo mi e tola na e bayi apa awon ile ti mo je tin wo tele gan imi kan wole ni o ko pe e fa igbolu wa igbolu bi ona ara bi ona iyanu nje ti so time in fact mi je ti lo so jagan laare ko mo ti sare ju tight be pe o mo mo nkan to wa be mo sare ju tight be glory to God. Thank you for showing us the way of prayer. I keep saying it. Thank you, Daddy, for showing us the way of prayer. Thank you, sir.

ipare lupo popuna. Sagbubu ipare lenu ise. Koda, sagbubu ipare laani awon ti e. Bo se ime ijo, sagbubu ipare la be bo ti le kori ibi to ba le la n ba ki kanju. O sese nilo lati ma gba ase lati gbe igbe aye to nitumo. Iwo gangan la fi ran, gbe igbe aye to nitumo. Live it 100 MTN.

kwodu ileya Eid Mubarak egbona kini o nkan pato ti o ma mu apejo odudu lanirin lakoko odun ileya eyin ni onje ni ooto ni erin idunu be na ni sugbon ka mo paro tara wa je gbogbo wa la mo pe internet to duro re la nilo lati le fi awon aworan to rewa so wo si awon ololufe wa Idire ti le ise ibanisoro MTN se gbe ifafalala falala Eid offer kale fun wa bere lati ojo 25 titi di 30 osu karun odun yi ni anfani edinwo lori awon oja MTN wonyi je igbadun idame 25 lori 4G standard router idame wa lori 4G premium router ati 5G router bakana babambari re tun ni pe ofe ni wo gbe wa fun yin nile Iye free delivery. Lasiko odun ileya yi je igbadun alailegbe ki o si ma wa lori ayelujara lati mo gbogbo bo se lo. Live it 100 pelu MTN. Ojo 25 titi di 30 osu karun odun yi ni kan ni anfani iwa o. Lati je anfani yi lo sori ayelujara shop.mtn.ng tabi eyi keyi office MTN to ba sumo MTN Barka de Sala Awon agbalagba mo soro kan won ni ogbon ju agbara lo mo wa se agbeyewo oro hun mo ri wipe won o sina o oro ti won soro gidi ni ogbon ju agbara lo nibi ti alagbara tu tin se kirakita kitikiti ologbon tin logbon nu Asi mo ri kini ti e se pelu idekun yo to wa daju talagbara lo gbo mi daada fun gbogbo awon ti won ba mo kaagbon ogbon eni akagbon to je akose mo se fi mo kaagbon pelu gogo eyi ni mo je ki agbon re ko tete kunu agbon ama kaagbon to ba du olori agbara kaka ki oni tohun ko mo di omugo die ni oku o Eyi la won agbaro ni won fi ni ogbon ju agbara lo sise amulo ogbon nu etele bo npe ni strategy ama mu ise rorun ama mu ise ya koda ama tete fun ni ni ere asi mo je ki ere teyan o je nibi adawole eni kupo repete apere ru re leni to fe gegi ninu ogbo to nlo ada lati fe gegi igba yo gigi ohun to to sugbe wa lo po yo fi akoko sofo idamu yan lekenka ameni to ba mu anyu to fe ge igi ti e o ti gigi pe ogbon ju agbara lo se mo pe igba ti alada ti yo ba fi ge igi eyo kan eni to lu anyu yo ti gi opolopo ogi nu gbo e mo fi we lorin o bakana ni eni tin si si agbe to mu ada gege bi alaruje ti to nlo laye isin oko to won ro fose kan arin wakati kan katakata ti pale laro ogbe jagbara lo oko taye momo ise to nse yi o se fi ogbon nukun tele bo npe strategy ku le da fun osi ni nibo ba dola ogbe ju agbara lo apa keji e mo gbo Eku kale ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo weto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr GRA TV Abdulrazak Abdul Gani Mr GRA lo ko mi Ileshe MTN Nigeria. Loke loke nla bo supa. Owo omode owo agba kan ki to. Loke le mo lo. Eku

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mouthpiece o ban kanje
2: salam iwo lo ko mi kini da
0: ba do kori amede se ko lo lala mouthpiece iwo ti mo wo pe wa mo dari awon se atoku wa ni o nse bayi mouthpiece ma o se fi lele fun o
2: eyin na ko wa dada
0: ni ko dada kini iwo ta bi lati idile muslimi ati ma ma ri esin eyin eyan bayi ati ma ma ko ba n gba kini be omo pe opopolopo awon obirin mi lo ti dari won wo gbe baun ba tin ba salama to wa ni bismillah ama iru kini
1: no emo binu
0: kini
1: emo binu
0: fun to se kosu ala mo fi oya mama mo fi oya mama Akiyini kiola akiyini ki to je pe ona ni won ma kiwa ni jo ngbende alkamun aku odun barikade sala aku odun aku yedun opore lase
1: amen
0: loke pe awa ki gbugbu awon alaji lagba lowo olorun be se lo layo e pada layo ati alaafia
1: amen
0: lagba lowo olorun olorun ba mi edumare o se o to je pe odun eleyi o tun soju wa atun wa se ni bi to wu wa awon mi se bi ti won te won ti o te olorun a fi yo won a fi gboro ko olorun ga na ni ninu gbogbo ka ma dupe ni a si mo pe ipo ta wa to ku de ka to eyi ti a fe ba se n ba eledumare so ta n ba olorun ba la so yo mu igba to da yo mu kan wa
1: emi
0: to wa n so jojo ibi to n seje la orile ede wa nigeria lagba lowo olorun a weyin bayi a si rerin ayo oba la o shio akiyin akiyin e wo e mi ma jeran o mama jeran
1: se pe mo jeran
0: mama jeran
1: se fi style toro eran ni
0: ibi to ko je eyan ba so si ele a eyan ti ma nka e kan lodun ni eran leya eran leya ko si tale biwe
1: seyin o ti wole ya ni se bo ye ka ko mi ni isin ni ki a si tele yin
0: ori ti mo mo da fun a itori mo la fi ba mi ni akọdu akuyedun o
1: emi wo sopo re mo tin bo ni bisera re musa awon ti won so malu nbe awon ti won sagbo nbe gugun won sanri lori sirisi oni olohun wo ba o olohun sa sanu wa ni olohun ja so dun ayo ile olukaluku gege bi finance ti so wipe awon na to si wa ku ta sin woju olohun oba ala wipe ko dakun ko sanu wa
0: yo
1: sanu wa o anana da be fun o yo sanu wa o ani yo si wole to gbogbo wa wa ati orile ede nigeria la papo olohun sanu orile ede yi o ka wa na si sanu ara wa Olusola momo lo ko mi agbenison ninu ti e retire lai lai 44-4 40 ni eni o ti wa sojo odun nikan o ti wa je ayeye ta fi nsa mi ti awa omode
0: eyan omode
3: omode ka kiri agbaye tori na ake gbogbo awa omo wewe o wi pe olohun oba o ma je ka dagba labara olohun
0: e wa ni dagba ya e ni di dagunle
1: asiko yi atu fi gbadua pe awon mo ti won be nibi ti o to lasiko yi ko lohun oba ko dakun dabo ko ba wa mu won pada wale
0: ami ami
1: ba mu won pada wale o ka si mo gbo bi mo
0: ile yi o a ni gbo lokere na so emi ni kunle fani yi ifala ti fi computer dafa ikoni ta 2 fm le n gbo laughter house lawa lori oke ti n ti premier ni gboro ibadan ni mokola ibe naa la fi kalẹ si sugbẹ kaakiri agbaye ni won gbo wa o kuro ni radio ẹlẹkunjẹkun eyi ti e wa adetoge ti ibadan ti e ni gbọmọ ti o ma se
1: korokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokorokor
0: 0949.
1: Yes.
0: Fenye. Eriwa wumbe bi yunan kewa mwa fi ama wile yin so wasi ben. Baka na mixlr.com awa mbe. Radio gado gba radio. Ewa wasi ben awa mbe. Ka kiri agba yin.
1: Yes.
0: Na ni wangwa. Iwero yin di panchwa lowo mi.
1: Iwero yin Nigerian Tribune bela
0: kwa baka na ni vangadu anbe kpelu.
1: Eh me ati this day to fi modeli trust na la joko wani la ro yu.
0: Oye jabre si mun loko kan ati ejeji. Bae big bata ban US leku. Kim bere lati nu iwero yin vangad ni.
1: Okay.
0: Nibiti arule de wa Nigeria Arable Ahmed Tinubu ti solo oni ewo odun eku yedun opo re lase loke pe oni pe igba rududu igba ja ti ja tin igba n sofo igba n kari bonu o ti ku orilede wa Nigeria o ni imole ti de bayi to se fin da won orilede wa Nigeria loju pe e lo re fi okan bale se ri osan te wo loke te na ganaga to wo yin o to igba to ba ja bo bayi dudu bayi o na ni yo so baka na ni to je are legbimo asofin apabio ati en to je adari legbimo asofin agbo orilede wa Nigeria keji Abbas ata won gomina won mo soro won ni pe ewo eji ka tun ku fun ifaraji daada ka si wa ni sokan nitori pe osusu owo lo ma gbalẹ ma won ni ka wa gbe igbese yi to je pe yo tun je ki orilede wa Nigeria ko tun gbagbaro tun ko di alakotun ko wa din to je wi pe yo wa di ayo yawo fun awon orilede mi anbe ni oji iwe kejo iwe royin Vanguard e ti o jade laaro aku odun o
1: aku yedun o te ba doju iwe keta iroyan un na e ri bi won ti ko ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune amo labe iroyan un ke won tun ko be eyin ti won ti wi pe are apabio atiku awon gomina gomina gomina lorilede Nigeria to fi mo awon muslimi bi won tin kira won ku odun o be na ni won ki gbogbo wa ku odun pe aseyi samodun asamodun semi be ni awon eso alaabo na awon na tun gberoyin kan jade bi pe awon eso alaabo patapata ni won ti duo gba gba gba ni gbogbo awon oriko kaakiri lorilede Nigeria lati ri daju pe ofan ofiru na gba lorilede yi ni bi gbogbo ayeye odun ti leya yo ti ma waye odoju iwe keta Nigerian Tribune
0: bere ni mo gbeju irin yawo ni mo obirin lese mo bara mi ni oju iwe karun iwe royin Vanguard to jade laaro yi won ni ewo awuye wuye luke rudo o ma nsuyo lori igbese to di ba benu egbe oselu ADC wale baka na ni ile ejo ni pe ewo ose Jonathan lagaba o na ni ara re ma bi aro ni o le dibo won le dibo fun ti yo tun di aro orilede wa Nigeria le keji won ni pe ameche ayatudin won fa gban mo ja o lori bi won se ni pe won woju woye bayi ki won fi ontelu ki won si ni pe ewo se ri atiku o na ni odu re kun o nibi eto diba benu e tu waye ninu egbe oselu ADC bakan na ni won ni pe ile ejo o de

0: Ok, iti wan pe tako yi, bese Jonathan, lati DJ dupo are, lele ke jino bi tike tike.
1: Okay.
0: Oni pe ejote egbewa iko le, sen le, be Jonathan o le jojo, koma lo koko yon mafi oro, kolo kolo, kolo nun.
1: Okay.
0: Baka nan ni wani pe, tenobu, Jonathan, Atiku, Peter bin, ati awe yemi, o nan ni wama fi gagbaga, lori pe ta nan lo dun woku jun, lati di aro le de wa Nigeria. Ni bi eto di bogbogbogbo yi ti o waye lodun 2027 bakan won ni pe Duke Sowore ona ati awon mi ona ni won wole so bigba ti eleku owo lu Ibadan wa ni bi eto di ba benu gbogbo egbe osilu won ati pa won na ni won mo soju egbe osilu won o agbalo gbaboro yun eto sesese e bo si oju iwe karun iwe ro ivanga to jade laaro yi
1: o da o doju iwe kejile ni ogun ninu iwe iroyin Nigerian Tribune iroyin ture lapa bi ogbogbo iroyin ti fakaun na te ba de ni iwe iroyin Nigerian Tribune e ba bi won ti
0: ko
1: won jira won won copy e mo copy
0: e kini abi nte ba fi roku ti eloku
1: mo copy mi
0: e ki wa copy re kini
1: je mbo re
0: ti mo te ka je
1: Hello,
0: eja ma copy ara wa o ko si nkan tun mo iwo kan to so mo ti eni
1: o
0: ri pe nkan kan la nka won kan gbogbo ona
1: mi o to
0: copy o easy
1: eh wa gboro yin oje bi won ti ni awon to ja wi pe won gbianju lati seto idibo abele ninu egbe oselu ti won paapa julo awon ti won fe dibo lati wole boya awon na o je oludije sipo ti gomina tabi ile asofin agba to fi mo ile asoju sofin lawon egbe oselu won amo ti won ori tiketi gba won lojo pe won ti bere ni seju sawon egbe oselu mi ni si o pe ah ah be wa la ni gbe la asa lo ri gbe lala won ni vi ADC NDC PRP o sese ki won mo ki awon alejo tutu ka
0: ba
1: sinu egbe oselu
0: bile yo wo won gba le mi lo
1: ju
0: samo
1: ti ba won ticket ADC one banner NDC one banner
0: family party nko ati era mi
1: yan e mo bo
0: post party
1: e
0: ma bo ni couples party ogbon to a fi n tole a fi ba yin tolu a fe da bo si laarin wa so e pa yun de e je ka mu mi ni oju iwe keje iwe iroyin vanguard be na ni mo wa won ni pe awon olugbe agbegbe kan ni lu wori mo ti ke gba jare won ni pe edako edabo ise ri ise kupa ni yi tin waye laarin awon mo elegbe ogukun ti won tun tawo si ara ilu yi o mo ti fe yole aye lemi awon oju iwe keje na lo wa ejin wa fin to jon kin to fi rohun lori bi won se ji awon akeko ati awon oluko gbe ni awon ile eko bi meta tu wa ni joba ibile orire ni ipinle oyo ti won han yin wa ni pe en to jo ga agba fun le ise omo gorilede wa Nigeria soro oni ewo won ni awon ti fi awon iko akose mo ise omo ologun sowo ti awon nu gbokeji giji bi ti awon olubi eda na wa ati pe ero aban bi owu to dabi eye ti won fi ro ojo ado kule awon asebi lori drone won ni pe awon o tun lo na lati ma fi topase awon ajinigbe ohun on be ni oju iwe ketale logban iwe ro ivanga to jade laaro yi
1: olohun o fun yin si o
0: ami ami ami
1: oju iwe kerin itesiwaju iroyin ohun ninu iwe iroyin ti Nigerian Tribune ile ise omo ologun orilede Nigeria won tun fidi re mule o won ni ke si mo wo o won ni sera awon ologun lorilede yi gudugudu meje plus iyaya mefa
0: o aje 13
1: to po ini won se o won ni jeje mo pe ninu osu karun me ta wa yi gangan nje mo pe awon aserubalu ti won ti mu bale ti won ja okun emi won won ni odurun o le ni o be na awon ti won ti do la lakata awon ti won do mi alafia ile Nigeria ru pa ti ri awon ele na gba pada won na yan oyan won le ni igba ti won ti ri gba pada se tu wa gbo labe iroyin na won tu ko wi pe awon kan ti won ji gbe ni cream to fi mo IBEDC ti won je osise won ni won ti do la won
0: o sabo le gbe mi se mi bo se ba mi o asi pe bi ebe ti o ba pera yo fe yin fe leni ele na loro ti jade lenu Adebayo Adebayo o ni mo nbo o soro si are Tinubu ni pe are Bola Tinubu o yo da ko ko we fipo re le bo ba le moju to orilede Nigeria da bobo awe eyan to wa nbe o Adebayo wo lo so be ani e bo si oju iwe kokan le logban iwe ro Vanguard e ma Adebayo e to so fun are pe bo ba le da ba won mo orilede

0: leyin to nwaye lori oro awon omo wewe lorilede yi nje jemo wi pe opo awon omo wewe lorilede Nigeria ni won si nbe ninu awon ipo ti ko to odoju iwe kanra ti kefa Daily Trust.
1: In America, won gbe aboroyin kan jade ti won si soro ta ba wo dada onbe ni oju iwe ogun iwe royin the punch won e wo se ri awon ajaguta awon gidi kan ku fula ni ti won lo bi egberun lona ogbon niye ona ni won do mi aborilede wa Nigeria run ke se mi o ke se mi mo ko ke si se mi ni mo gbe si bi osugban ti iwe royin ko ona la ka jade e bo se oju iwe ogun iwe royin the punch e ri nbe ni bi ti abo ile America ohun ti won ti tu ponpo yekete re
0: oya iroyin ture ni oju iwe keta dini ogbon ninu iwe royin ti Daily Trust ni arun ni gba meji nipinle Borno omo tutun sakole re o koda won po ti se kupa eniyan meta dini ogbon ni sin nipinle ti Borno eja kun eja mo wa ni mo tutu ọlọrun o si sanu wa
1: ni imo toto lo le se gba arun gbogbo lori oro to ni o se pelu arun ati ajakale re papa julo Ebola wani ewo wani ile Africa won mo ti tewo gbo owo kan e to di belenja ni edegbeta million dollar o di die lori ati dola gbojo agan si arun Ebola on be ni oju iwe kejo iwe iroyin vanga yi to jade laaro yi koma wo gba tu o Africa
0: awon ti o Ebola ni isin won na won ni so kwa won Ebola
1: rara e to ba ni la mi to ju elomi elomi elomi ibi to si kundun fade o le to re won
0: da na ni isin le won ni Africa fin re ni kanre
1: kan e wa de yan so god olorun ri yin
0: in to ba sokun kan se da ke dere bayi ni loju olorun oba oya iroyin ture loju iwe kerin dini ogbon ninu iwe iroyin ti Daily Trust e ba nko bo mi Peter Omo ara won student
1: ti kan wale e ti kan wale
0: ti se absolute de ni
1: ara o ara wa ti wa
0: iwe lese won ti wo la na
1: mo mi ni Peter
0: sori to ki mo mi ko to lo weni awon ti won be ni arafa ti won gbadua
1: La baika.
0: Glory
1: be. Bon, mo so kini.
0: Mo bo bi Sheik, mo bo.
1: Eya. Mo ka tinu lara re. Bon, la baika. Bon, mo so.
2: La baika la, mo la baik. La baika la, o seri kala kala baik.
1: O ti da ba, o ti da ba, o ti da ba. Bo to ba de ru ti bo aso fun ni ko wo. Ah, ki wo du garafa.
0: Won le ni million kan. Awọ ti won sadua ni aji kọlọ sa je ka dua wa
1: adua wa ti gba
0: o ti gba adupe oju iwe kerin dini ogbon ni iwe iroyin Daily Trust mo ti ri iroyin na
1: mo tellse lo loye olubode lo laafin ati pe omo to emo to ti loju opo ke soro sa o ni ba do ni bi ere ni ba ni lejo ti pase fun ajo INEC ajo to risi ko kare to dibo lorilede wa Nigeria e wo se ri ilana igbese be se mo se dibo yin lo 2027 eje ko wa ni ibamu pelu ato ati ote to wa ninu ofin atunse eto odibo orilede wa Nigeria e gbodo gbe igbese tayo ofin ohun on be ni oju iwe kejidinlogbon iwe iroyin the punch to jade laaro yi
0: ola iroyin ture ni oju iwe keta dini ogbon ninu iwe iroyin ti Daily Trust ifa kọlọn sa mo so wa na ni o kọlọn mo ja si rin gbogbo awon ti won ririn ajo lati lo re ba won mo le bi won lati fi sodun yi e lo re o e si bo re o e ni pare mo na o iroyin ohun o ba ni lokan je ni won ti wi pe awon odo mefa ti won lo si ipinle Sokoto lati lo re sodun le ya won ni jamba oko
1: ha ko ba medu mare mo so awa na eji ka mo so se ayo ni npo mo ya ka gege bi won se mo so
0: gbogbo igba na ni awon aboju popo ti won mo so pe e dakun eyin direba o gbogbo awon ofin ti ma n be loju popo na e ma pa mo be lomi o ba o fa take to ba koja oko ti n be waju re ko ni ri waju
1: o ni ho won ni se nkan
0: fi won si ni onu pe awon o fa take o won si ni be ba woko e mo muti o
1: be ba be muti e ma woko
0: mo gbe awon kan buku lu a
1: tate wa ranju koko
0: ko bi ma lu seyin le robe o ti pe ta tin wa kira se de e mo jo ta wa tin gba rin
1: pele
0: ah e mo si be eni ba lo to pa padade e na ni oriri ajorin
1: to e ti to ba gba lo o gbodo gba bo lori en to ti fi igba kan je minister fun ro agba lole de wa nigeria maman e je ko won ni won ko bi ti bi ti egbelegbe igbegun du owo eyi to lo bi bilibili to ye fun ina manamana orile de wa nigeria je won ni e wo eyan mo orile de en bere pe ibo won o ti se won ibo na ni won wa ti won ti ma fa so pe peroko oba won ti bere isirudu won logbe won kuje o won si ni pe odun marundini ogorin 75 years ona ni won o fi lo en te wa mo bi won se ma si odun ewon e ba won si to elomi ni pe eko ni to be elomi ni yo
0: se
1: be
0: so tun ni ban se ma si
1: o ni ba se ma si
0: ah elo won ja bara wa bi o da
1: ami o ko wa na mo wa se nti o da Etori en ti o ba ti ju katekete lati gun katekete oni ti ju e lati da
0: be ni te ba lo po te ko mi
1: ah ba mo nina yala yalu bayi ni
0: te roje e ko je e ko mi
1: won ba mo mo fi sola ati infata sinu kan dauri mo
0: eni nsin eru tin ba won salamu
1: etori na ti fi e
0: to fe gba list ero ti mo ko ori
1: and fan o anbe sola and fan
0: Ibata
1: for the family of
0: Iro ire loju ero yi daily trust
1: be ba yin de lagbara
0: ile ejo oni won tin yojo kefa ninu osu keje ninu odun ta wa ina ni o lori ejo eleyi tin waye lori awon baba wa mani mani awon baba wa mani mani ma la mi na ni ti won ti fi gba kan ri je agbofoba agba lorilede Nigeria ti minister for roy dajo abubakar malami lori pe boya se won gbese le awon dukia abi won ni gbese le awon dukia meta dini ogota baba ti won wo won lori oro ni ile ejo ojojo kefa oju keje
1: ojo kefa osu keje so eja ma to sesese ni bayi na won ni wi pe lori la kadi e ti nwaye laarin la America atorilede ran oro tun fun loju kekeke bi nerun wa ni pe la America ti fi oju sun ibudo awon ikan ikan ja ogun si ati awon ado loro e to je ti orilede ran bakana won ni pe won tun ti roti won lakotun iroyin ohun nigba ta gbo tele ona ni pon je ko we po lo sile nigba ti ede ayede won tin fe rin sugbon sa o taba wo ju iwe kesan iwe iroyin punch to jai laaro yin won ni pe je yin ti e mo wi pe owo epo robi tun ti fo fere soke bayi o lori yin bo si je pe ko ba ko le tin waye laarin ile America ti le han o tun ti fun na oju sin
0: e gbe kini wale e gbagbara wale
1: e bodun ba wa dun ani se lai ri kan ajodun ijoba apapo orilede wa Nigeria latari odun leye e tu wa nta won ti ni pe e wo se ri idaji owo e to ye ke san
0: 50%
1: fun owo oko ore luwe ona le mo san bae fun ya tayo
0: tun yarin ajo
1: yarin ajo ni nte fe se e kan lo sibe e waste owo
0: a se 50%
1: e ja doji ja a n fo ikan ni 32 fm le ngbo Laughter House ibe na lawa ore oke tente premier ni mokola ni le ibadan lati se
0: bele.

0: rẹ lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ levit 100 mtn.
1: Here you go there.
2: Mom, you didn't add milk.
1: No need to. Taste it and see why.
2: Wow, but how?
1: Is it milky?
2: Yes.
1: Is it creamy?
2: Yes.
1: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
2: I love it, Mommy.
3: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
4: Milo!
5: Stay tuned to 32 FM 94.9.
6: I said you can't be serious, man. 32 FM, you are okay.
7: So, Eshon, Eka Bopada, Adupe P. Eshon, and Betty and Chetty Boa. Lara Tony Ring Baba Fendo no Lengo 32 FM 94.9. Fenye Ambelu Ju Okbo Facebook Owa. Yes, ke ojo Saturday kan.
8: Saturday ni.
7: Ogbon ojo ninu osu ta wa gagagan tin se ojo Saturday. Gbogbo awa ololufe bolu alafesegba ateyin te.
8: Awa niyan.
7: Ateyin te.
8: Awa niyan.
7: Ateyin te the club.
8: Gbogbo sport mi le se ke se bi ti bo.
7: Ifa.
8: Ah,
7: kini club we?
8: Club mi. Sutu star ni.
7: Substitute
8: progress.
7: Progress not new so. Yeah, la broko ti so fun mi ke se substitute progress. Substitute all star. So ro ko mo club re gan ni isin. To ba ti de ojo Saturday je, am kora wa jopo ni bi ati mo gbadun ti Champions League ti yo mo waye laarin PSG ati Arsenal ni ojo Saturday lati ago meta ina lati wa ni Watershed Celebration Center. Lono abisi opposite loyo
8: lono loyo la ni
7: ibe na lati pade lono gate ibe yen o teju da
8: da to je o teju
7: e si ti mo gege bi se wa wi pe ta wa ba ti ni e wa wo Champions League ke se pe keko wa wo Champions League lasan ebun tun bende
8: ebun fara la bala
7: wo ballu ko gbebun in loro to bade ati pe na se mo ko igba mi teyan ba nda wo ballu ninu de
8: ko dun
7: ju pe ke kora wa jo ka jo mo pe ah kini kan iru awon mo ase na ni nsin he mo gba lojo
8: sunday
7: to ba ti da go meta e ja ko kora wa jo po si Watershed Celebration Center fun ti Champions League wa ati pe loni na lori awon eto wa lori afefe lati ba awon omo wewe na sajoyo ti eleyi ti an se loni awon eto kankan na wa do egbe lori 32 FM loni awon omo wa ina ni won yo mo se awon eto ohun tori na edakun ba wa teti leko e wa nbe pelu wa e mo yi ko nbe baba fendon tes waju ifa
8: to ikoni 32 FM le ngbe eja mo mu lokan kan titi ji nigba ta rin ti awon alawile wa ti omo ba wa pabiyo abidun re oriyan akoko ti ma akoko mo le furu gbagbo ko ni gbagbo mo mi lo ninu iwe iroyin Vanguard na si ni eni ton so o na ni are orilede wa Nigeria Ààrẹ Bola Ahmed Tinubu won ki awon mo orilede yi ti won si ni pe ewo se ri owo ti awon fi gba ya yi ena ni awon fi ngba awon si n so fun wa pe gbogbo igba to le kokoko be yin afogun lori eto rajo orilede wa Nigeria o ti di afeyin tegun alare n fi so ati pe igba tan sala sugba tan wo pe Bola gbegba ona wo la gbegbe ati pe Bola ti se o ti lo bayo imole ti de bayi are pa biyo abidun oro re ninu oro ikini ku ewu odun eyi to ba won mo orilede wa Nigeria so bakan na le nto je are legbimo asofin agba orilede yi Godswill Akpabio en to je igba keji are legbimo asofin Jibril Barahu en to je adari legbimo asofin agba orilede wa Nigeria keji Tajudeen Abbas ati awon gomina won ro awon mo orilede wa Nigeria pe e tun kun fun ifarajin ke si wa ni sokan nitori pe ninu sokan na ni ife njoba ati pe yoje ki orilede wa Nigeria ko gun oke agba are Bola Tinubu won tesiwaju won ni owo se ri ifarajin awon mo orilede wa Nigeria lati nkan bi odun bi meta seyin omo tin so eso re leyin to je pe o je ki eto ra jo orilede wa Nigeria ko fi ese mule dada pelu afikun re pe orilede wa Nigeria wa ti di aye oyawo debi pe awon orilede mi tin wo gege bi ibudo ti won le fi eto ra je won lole sin ninu ore kini ku ewo odun re se awon muslimi ati musulma ni tibuto orilede wa Nigeria are so ifarajo orilede wa Nigeria ati awe eyan be mo bi nkan se le kokoko bi eyan afogun pe ifarajin ta ninu ati pe ewo seri awon orilede wa Nigeria ti tariro ona ni won kola ki nkan le bada orilede gbugbu re o ti wa jina ti bayin be ni are kede re wi pe ewo awon so fun yin awon si ntenuma wi pe bo ti le je pe gbugbu re tin dun todu orilede sibe sibe kokoro kekere kan eyi to be yin aja re je ona ni igbese awon agbesumomi ati awon gidi kan ko agbeban ti won ko lo awon agbegbe kokan oni e wa wo sharing awon si nso awon si ntenuma wi poro yi da awon loju ko ni ko si lenu awon wi pe awon gidi kan ko agbeban ati awon agbesumomi un a weyin a si ni ri won ma nitori pe ikoko ni gbomi ko gbeyin ko tun gba soso onu re be ni are soro si waju oni pe ewo inu ohun sa n dun ni nitori pe ifarajin wa osu eso re oni ewo seri yato si pe orilede wa Nigeria o di budo ti awon orilede mi ti won sa pe wo lati wo pe awon o fi ide oro aje lele sin oni pe bakan na ni awon igbese awon o tun se ipese se lopo yanturu e to mu eto oro aje orilede wa Nigeria gboro dada oni ewo leyin okun beremo beremo imole today bakan na ni are si tun soro oni ewo seri eto abo yo mo yen lori dada are ni ni ogo olohun oni pe gbogbo re yo dun sa wa mo jogban titin oni lori eto abo orilede yi won ni awon mo pe nkan yida yido oni sugbon sa eyin ni ewo igbese yi to lorin to orilede wa Nigeria ti gbe pelu ifosopo ile America leyin to mu won ja okun emi Abu Bilal Al-Manukum eyi to je ogbon tarigi iko ICIS ni ekun lecture ti won si ja patin oni awon igbese mi ona ni awon iko eleto abo orilede wa Nigeria n gbe sugbe fo kan yin bale o gbogbo re yo tun bo sun abo ni ti dada are pa bi yo abidun oro te ba fe mo nkan ti apa bi barau Abbas ti won so e bo si inu iwe iroyin fanga to jade laaro ikeka kegban yebe yebe o wa ni oju iwe kejo
4: o da kemi na mo gbera so lati inu iwe iroyin ti Daily Trust ni bi oro ti jade lapa be loni na lori oro to ni se pelu wi pe ajo eleto idibo INEC awon oro kan tin waye ni ile ejo lasiko ye gege bi ile ejo to je ti ijoba apapo to fi dikale si ilu Abuja bi won ti so oro o lori oro eleyi ti awon egbe osolo kan eleyi ti won pe tako ajo eleto idibo INEC ngba ti won mo gbe ejo kale lori oro ejo ohun ina ni won wi pe ajo eleto idibo INEC e wa gbo o ninu gbogbo awon alakale ati awon gbendeke eleyi te mo fi kale saaju eto idibo odun 2027 wi pe o gbudo wa ni ibamu pelu ofin to de oro eto idibo electoral act odun 2026 nigba ti won salaye oro ti owo waju gege bi oro ti jade lati ile ejo ohun ina ni won ti fidi re mule wi pe ajo eleto idibo INEC lorilede Nigeria woni agbara o lati se awon ohun eleyi ti won ba se pelu gbendeke ati awon alakale ti won ba fi kale amo o gbudo wa ni ibamu pelu iwe ofin ti won ti kole wipo de eto idibo lorilede Nigeria tin se electoral act saaju ini ile ejo giga ti ijoba apapo e to fide kale si ilu Abuja be won ti koko wogile awon gbe kale kankan eleyi to je ti ajo eleto idibo INEC saaju eto idibo gbogbo todun 2027 ni ose to koja na ni lojobo latodo adajo Muhammad Huma be won ti wipe lara awon alakale kankan ti ajo eleto idibo INEC na ti won gbe kale eni ko si ni ibamuto pelu iwe ofin eyi ti won ti lakale wipe yo de eto idibo lorilede Nigeria gege bi egbe ti youth party bi won ti koko pe ejo won tako ajo eleto idibo INEC neyin yi ina ni adajo James Omotosho ninu idajo ti re na to na gbe kale ninu ejo kan eleyi ti egbe oselu alatako Social Democratic Party SDP tawon na pe tako ajo eleto idibo INEC ninu ejo FHCABJCSC
7: 7/20/2026 ni o gege bi iroyin ti gbe wi pe awon alakale kan wa eyi ti ajo eleto dibo INEC ti won gbe kale papa julo won lo si abala eto je abala keji le ni 80 ninu iwe ofin to je ti eto dibo torile de Nigeria todun 2026 electoral atinu wo won wo abala keji le ni 80 be na ni won wo abala kerin le ni 80 to je ikale mo kini section 82 and 84 ekumo pe oro ofin amo ba section ti abala de na ni ngba won be sin salaye re lori oro eto dibo abele chise eto idibo abele wiwo bi eto idibo abele ohun yo ti lo ngba ti ile ejo ti won wa mo gboro won kale ni isin ebi ti won gboro de na ni wi pe egba o ajo leto idibo INEC a pin yin lowo wi pe ka ma se ohun to ye ke se o gege bi ajo to n boju to oro eto idibo lori lede yi amo gbogbo igbese yin patapata ejo wa ni ibamu pelu ofin to de oro eto idibo electoral act 2026.
8: So agba kin e karo.
9: E karo gbogbo ara ile.
8: E karo sir.
9: Ti ara yo ma je o.
8: Ami ami.
9: Aku odun o, aku iyedun o, emi wo sope o.
8: Ami ami ami ami. E se o, e ja bere ni bi aku odun aku iyedun. Are orilede yi, Are Bola Ahmed Tinubu soro. Won so wi pe awon ri faraja awon morile ati pe ka fowo kan le ka fi kaya. Wipe gbogbo gbarudurudu o ti lo bayi ti mole si ti de won wa fi afiwe ifaraja won orilede Nigeria lasiko ti nkan dagun ti eto ora aje ton se ida yido wipo ti da fe integun alare fi so e jawo ifaraja won orilede yi so tin so esore fun awon orile ti won ni faraji gangan abi o wa awon kan ton wa ni gbanu ase ni won mo ni on so esore fun ati pe ona wo ni awon to wa ni gbenu ase fi ma wo bi nkan se nlo laarin ilu to yato si oju ti awon ti won dari fi wo to fi je pe oto ni tawon ori oto ni nkan ti awon ti won dari o ma fi oju wi na
9: ah e se gan ni se ri gbogbo nkan o ti ku loro paper nta ri ta ma kan ko report wa fun wa n to ma nda ju ni pe ija wa na jari sita ka wu kawo kini nlo gangan ta ba ni pe aye para ere ti nwa economically ti awon IMF so atawon ajogbo kaakiri adaye to ti mu akuru ita ti fe rule ta tin gosoke sugbon awon to faraji kini gangan so ti kan won ko ti kan won nitori popolopo eyan to ni lo ti da ku rete o wa di wi pe nkan to pe e le fi 100,000 se ti o ni tumo ngba yen 500,000 ko gbe mo lasiko ta wa yi so tun mo si pe ko ti kan morile niyan ta ba nse atunto ka mo mu omorile mo iyen ni o je ka tunto wa o ja fafa ko ni tumo ke se atunto ara wi pe nje ta nri laarin tagbangba lo to awon olodokowo ti nwa won ti nse gbogbo e a tin lo gba nlo awo an lo ko wa sasun nje so ti wa ni tumo nje awon young graduate ti won ku nbi se ijoba nje won ti rise to ni tumo to e kan se nje awon to wa nbi se gangan ijenu won dun gangan wonu odun tutu atawon nkan mi ta tun se opolopo lo wa ni je pe gan bo se nba salary bayi ko si gangan nowo re mo ta lari na ni awon o si se awon tin pa gangan won fo leran ni tori ke kini o fi ra se lo ji gbe ni so o tun mo si pe ibe ni ka ki isara ka yewu so awon na fi kiri kan bi oro won leyin won ni kokoro kan obeyin ajaje kiri kokoro ohun o na ni pe eto abo awon eyan wa ton gbe ni ipile oyo nbi si ta e mo so awon irada ke nse oro awon gomina ta security state won kokan ni ojusi ati o kaluku ni mo san go to mo we yi wo opo awon ta travel ti pelu adua ni o fi travel wa se yen lati wa wi e ta won mo to fu ta won yarin ilu nko ari lungo nta laani sile marun laani igba todun ku die to ti de tan to tu atu wonu e bayi o ti di 200 naira so iyen gangan lo e ka mojuto pe nigba ta ba ti wonu awon bi kan lo to kaluku o mo se bo se un yi ti o mo se bo se un pe emi na to be o rese ewere ogun so to logbo ni o gbe ti ele ta jo mo nkan ta jo se iyen gangan ni pe odun ti dun ogun kaluku nigeria o daru
8: e se ke to lo lori yun e to je are ilegbe ma sofin agbo ilede wa nigeria apabe o bere pe katuni ifarajin se ifaraja awon mo orile oti to ni abibo ati ka tun wa ni sokan
9: ah e se gan ni se ri awon olori wa orisisi kan ni won ma nwi tan ba wi ta lai wi ni se won la won na ni faraji ta won na ni ni faraji ta yin gba millions awon ko rowo na teyan ba ni laarin odun meta ta ti fe questionnaire ta ti wa ati wa loku jo oku bi jo melo kan ni si ta bo si odun ti won bura fun ijoba to pe o ko odun meta gerege ifaraji o lo tun jure ta fi faraji yin lo se nta ran nkan te la ran lasiko yi se gba ta fe bere ona wo lati pe amo le gege pe ti sosidi ba fu wa yoki lase o eyin kan o pe alase ni mi mo ti pase ko si nkan ti o sele so eyin gangan awon odo ti won loku nge o to e ka won national assembly gege bi apabio to so si president ta won soro yen pe owo to e ka won national assembly nje awon diku lati di gbogbo ata mi lori omo rile nje awon si awon ato se kan ayewo kan lori ibi ta won gangan represent the constituency won se se ka won kan yokunrin kan won follow the private jet kan jaye nbe emi to ba ire du ke pe aye le ile ewu mo inu private jet ti jaye so omo ile to ji laro ti orin ti won o je se faraji won wa to kilo tuku te ba lawun yin lo se melo melo ninu yin gangan lo ni second address ibi te wa te ti se se ba nba mu yo ni ko si te yin gba ni ko so se lawa si yin ni century lawa se yin gba e mo to je ni je yin diku se bi tan ba diku fun yin e mo te se ni e bere wa la pelu joba ni now eyin gangan kun ti mu joba le mo ni e se wale nigba ti budget ba jo nje
8: agbakin e ji ka de ojude oja a nbo a nbo a nbo a mo bi ta ti bere

0: aso atawo mere mere mi na lori sirisi nigba tolorun ba lo iko re apostle doctor layemi omeledumare number 1 adedigbo ko oko fe ma wa imedeku city ati ni gugu eka ijo wa nibadan oyu alafi osiele ati asero motor park abeokuta 090 45 45 52 86 the same Jesus.
1: I'm in love.
2: Tomato sachets. Oh, Sonia. Oh, fellow Sonia tomato sachets. Go. Oh, redodo. Oh, ki. Oh, dun. Timbafi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Awori ato yo. Onje mi adusi. Sonia tomato mix in jeki onje dun.
3: Abale mara.
4: Eyi temi e somo bi o alaye ti mo fe se ni ke wa teti si o ba fe roju lowo le to ni mo rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plot 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati fega buster gogo le wa patapata lo je oju lowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati ra e kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa adita mo we pe so antan pe stula nta lowo lowo bayi awon we eri to je oju lowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju adota lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale.

0: the Gidigba. Now, you don't get Gidigba power to make your white dem they shine. Wow. Come see fit summer 99.9% of all type of nyama nyama for your floor. And on top of that is them. Just Gcam with Jeep Sergeant.
1: Wait, have you heard? Domino's and Cold Stone Mega Week is here. And this is not your regular kind of offer. We're talking your favorite hot, fresh pizzas. Now at prices that just make sense. Cheesy, creamy, soothing goodness. Without the can I afford it moments. Buy one, feel like you've won something. Buy more, and it's a full celebration. Lunch break sorted. After work cravings handled. No energy to cook. Say less.
2: Hey, let's go.
1: This mega week has something for everyone. So bring your friends, come hungry, and show up ready. Because Mega Week isn't just a deal. It's a full-on food party. Visit any Domino's Pizza and Cold Stone Creamery outlet near you. Or order now. Mega Week. Indulge your cravings.
3: Last boss, oh, last boss. Enter with your change,
4: oh. Ah, driver, wait, oh. Tunde, you do fast now.
5: Boss, no fee leave us, Joe.
4: Eh. Make with that.
6: Time no dey wait for person, oh. Now, why for Betano, everything are sharp, sharp. Play, cash out, and win big. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
7: I said you need to get radio, me. 32 FM, you are okay.
8: E kaabo pada lati ojude oja agbakin.
9: E seun gan ni o.
8: Lori itan ba bo nipa ti aba apabi ati faraji se ti fule nbe.
9: Ah lori tan so na ni pe ka won na jigiri lori awon bi ta won na wa ko kaluku joro Nigeria lowo. Ise gugu ara ilu lati je kin kan roso omo fa won ti won se joba le lori. Ke se demo ke se propaganda ke se enu lasan afẹ mo.
10: Eshon ifomo eniyan se ife isokan o koja pe ka ko sa mo so pe a nse odun nikan na gbogbo e na ina ni ki a fi si inu ti a se o da lara won ti o se pataki ti a tun sa mi re loni ina ni ayajo ojo awon omo wewe lagbaye ti o je Children's Day todun 2026 ori lede Nigeria awa na pelu o ayokuro nle ninu awon ti won se isami yi bosle je pe nipinle tia lagbara olohun bi ti oro ku si na olohun yo ba wa yanju re pelu ogo olohun asiti ri gbogbo awon bi awon omologun na bi won ti ko sinu we iroyin la ro toni pe ise o da wo duro amo iroyin kan gbe ninu we iroyin ti Daily Trust wi pe pelu gbogbo itaniji ati awon igbese ti won gbe lori oro awon omo wewe lori lede Nigeria pe opo awon omo won yi ni won si wa ninu awon ipo ti o to ni osu kerin odun yi ini iroyin gbe ngba won ka ni eni eji eta erin o ya awon mo wewe to ye ki won wa ni ile eko ti won o sin ile eko out of school children awon mo yin ngba won ka won le ni milionu meji le ni ogun din ni ogun oje meji din ni ogun over 18 million awon mo orilede Nigeria to je omo wewe te kan wa ni ile eko ti won o sin ni ile eko pelu gbogbo alakale ta nse lori oro eto eko ibo lo ti wo wa ibo lo si ti ye ka gbe igbese se latoke latodo ijoba apapo ni abi awon ipinle kankan ke si ma wa wo awon mo ti won lo le eko ni nsin ti won rin gberegbere be ba de lu ibadan opo awon adugbo en lo je pe won le fe mo fo laso se ru fe awon mo be ti a ba sa nwo niran se ki se wipe awon mo na ni o tu pada wa mo da lafia ilu kankan ru ngba wo akole kan ni si pe ni ile America awon orilede to ye ka mo wo na nu gege bi awon si waju abawon esi tin won wa ni waju tan wo sare out of school children awon ti e wipe awon ti e ni statistics awon omo ti o si ni ile iwe se ko le ri be na fun wa lorilede Nigeria pelu awon owo tan ya gbogbo awon tan se igbese tan se wipe korilede ko sa leader agbakin
9: ese gan ni oro te soro to bomi je loju eyan ni sugbon eje ka jo wo dada ibi ti soro ti wa ni pe gbogbo awon tan ni lalase emperor ni won apase wa ni won chempo dada e kan ri pe ala wa ni joba wa ara wa ni ijoba awon eyan kan ni bo ba se wu mi ni ma se dari tori pe mo so ni ojo monday pe awon gun akaba tan won ye akaba awon to nbo won oje won rona lo in getoki chicken le fun mi lo da wa la le ni ile iwe ti cement kan ti donle ejo si sugbon se ro nje nwa lawon secondary school wa kokan onje wa nbe ni gba na tawon ku ti wa so ba wa gun ti e de ba se en to wa wa nle ngba na teyan ba ti nwole leti mo ri tawon eyan o mo ge aga te ba wa ra won gomina wa awon alaga wa awon orisisi awon yen ta pe la lati sari won la won se eko ofe ti o si wi eko ofe ti o si ikan kankan eko ofe ti o ma ide nu kankan tumo
8: e wa won lewe eko
9: ofe ta wa e lo won lewe mi e lo mu private schools pe won ni toilet sugbon awon lewe te yi ni oni toilet o e mo la won kan o lo ti ta won mo kekete fi fowo in te yi mu won si we yin oni lewe ti yin so kila wa nso nbe ni pe ta ba wa ni joba kuna ibi temi nlo niyan o ta ba ni joba kuna awa obi nko mo gbo labi aso pe won le nikan so pe ta won ba lawo toju omo e ma duro ti yaya ko pa mo ni se yaya lo bi omo ti e awon be lo yaya bi ani eyan kan ni oka to ti gbotan o si ni yawo merin
8: abuse edumare ni
9: eri kini
8: o bi solon lorun ni
10: nto mo je
8: tell me I come follow mo
9: seri asise tawon eyan gbori seri bibeli mi awon eyan mi won segbe tori pe won ni mo endurance iku ni mo elomi alquran ni nto kaluku o je o ti di mowo nto nso nbe ni pe eyan o wo ju se wa ni o ni e wa sin mi o nto ba si mi tan e wa je ati mu yin lo sori le ko ni aduro Olorun ni a mo si awon anabi Olorun ni ise lowo Jesu o ni ise baba to bi Jesu ni ise anabi ni ise o ni tin ise daran ni o yi tun sabe so imbo lu wo wa pera re ni nkan kan to joko to mo Olorun mo ri bo abo ibi igbiyanju Olorun o mo ri wa ba to wa mu wa bayi en ti o se kankan ije ku je no je yo di dakuda ila se rafa in the bandit as any pastor to the bandit don je informant e ri pe awon ologun so won ni in ti o ja won o ti ri nkan pe awon kan be ti won ra awon bandit lowo e ba ti se ni pe le lowo lowo yi e wa ja jowo so itan bo nkan la njoko si boya dugo te yin gbe boya adugo alako we yin o ri awon omo ti mo so yi ausa ni kan ko o ti wa di awon omo ti wa te ba ti lo ni se omo yoruba yo lo lapo eju sa ti gan taro e jojo fun mi ni 5 era e je fun mi 100 naira e da e wa lowo awon omo gs2 gst ti won loyun kilo fa se joba tunu ibi to elomi to e ko re ko soju si eti e bi joba ni o tun gbe lori e awon kan be to e kan mo be lagbo le pe daku ti e bi kaka bo oto ti o ye ko ti mo rara iwo to o le bora re o wa lo gbe yawo e to wa won kan interi ofin democracy nigeria wa yi o mo pa mi lerin gba mi enikan ni ka won kan ko wa si gomina kan kan ko wa si wedding I get it. kini kan ti de se ka ta ba para si bi ideology ibere ta ti bere o se se ki nkan yi pada e da kun to di olohun nigba ta wa pa sa je je na mo la won se democracy no to ni ki bi america ta ba ma wo awon documentaries e ri pe awon eyan na wa ninu soro and drop out na america ko si ron be lo spanish mo so sugbon ti nigeria ibu aya po ta ba ti le se control lori bet kini wa yi isoro la mo ri o tori pe e lo orile awon mo ti po so mo te bi n pa se won ni lo lo won fi fẹran kan omo ikere si wonu burglary bo se papo won o tun po ko fin se ru ile igan to ba lo si bomi yo wulo elomi kose eyin le ni e liran lewe olo kose tan ni se to dogun ati fun in le para mi o awon lesi ba ni bi are mi se ankara kokan jo se kokan ri e lo wo gogo bi kibi leti ba won won gogo di orun ni in lo fa ti so ro fi do ile nigeria a mo pe joba ti kuna se won o tun wa kuna no le ti e na ni taba bi wa le ri ni fun melo ni da wa ta joko yi eyin te joko bi mo joko yi melo ninu wa ni awon obi wa gangan ni 100% lori wa ti se pa struggle ni ta ni ni eja bira wa se pa struggle ni ta ni ni inu struggle na ti ku nbe sugba ni reti pe pelu yanju wa de be now e wa wo to kun lori le ni isin awon mo tin da wa laamu ise be nikan so ri pe awon mo yi ogun bo ti e ba take ya won to ti bi mo titi ni lo ma gba bara wa yo be se be gba kan ati wa di be ni isin Eh, ya kan mo ni awon ri kini kan mo mi kini kan gulu gulu gulu gulu kaaki ti o ta mo bi se ta mo se
8: baba ko mi London na
9: ta para wa Nigeria yi ni e
8: agbakin ejo e mo binu e ja fun awon aye lanfani tori pe akoko wa bi iseju bibile njana ni eyan ara le kini un kan yan gogogba ni kan loro 08097949 07055949 e karo
11: Hello.
12: Eko Juma.
11: Eka wa ti sola.
8: Eka ro.
11: Eko Eko.
12: Yes, ma'am.
11: Ako odun e ja se se ni.
8: Ami.
11: Ya Elizabeth ni lado ni o. Oro tawon are so la ro ele mi o soro le lori atawon olori ise gbina so fi. E da ku se won ma tin sele nlu ni. Ta ba won wa ni ama fori ti. Ka ma fokan bale. Lori ofo. Lori ofuru dada. Alati ni gbogbo omo orile ijo la fe police de ijo la bi fe faraja da oju won payan le ni won payan lola e ka kankan ko se ibe ni gbogbo e ka ni won ti slack se ke ni won wa ni omo faraja to ju isi won ni e bi bo omo abi won popo lo wa sere ni won wa ni o fi ti fun won o ti lo mu awon omo kekeke le ba won kan won ko da ni ugo ti won ti ro na abayo ni
13: Kimebe aka wa ma complain total card nbe lo wa te ba ti contract pe e bi yin le nikan ko wa ko ko fi ya je yin say that is your own big corporate business card yin be lo yin e le gbadun so won ke ma jibo fun won eyi o ke decide iya yi o to be se ko na decide nje oni ni do kan to bi be pa jo lo popo o le gba lo eni o o le gbadun bala
14: Oye kan le se won da word ni kata won fu wa ni oro tunu kan pe ni ko nju eh unu re do won ni ka o ni je ba won ni awon ko wa lo da won na ni ni o do se won ba 30 million won o tun ri ti za won eyan ye won tun bere another 10 million ti la be se siru won oyo se ti na lu wa le Ilé Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ tó ẹ pé wọ́n á máa wá fọwọ́ ra lórí ni. Wọn kò ń báyìí láyé àwọn bàbá wa náà. Nínú ẹ̀kọ́, nínú gbogbo nǹkan, nínú gbogbo nǹkan, nínú ìjà gan, ẹnì kankan ò lè sọ́ra ilẹ̀ Yorùbá lè. Nígbà nínú àwọn ológun, nínú ogun tó ń jà lọ gan, wọn ò lè sọ pé wọn ò lè fọwọ́ fa Yorùbá sẹ́yìn.
8: Ẹ ṣeun. Ẹ káàárọ̀.
15: Ẹ
8: káàárọ̀. Ẹ
15: káàárọ̀ ẹ̀yìn àgbààgbà ìlú ẹ mọ́mọ́ wòran àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń bẹnu jó wọ́n sunkún fún àrùn jẹjẹ àwa akásọ ọrùn láàárọ̀ yìí àti bẹ̀kú ìjàǹdà ojúmọ̀ ọlọ́run ọ̀dà.
12: Ọ̀jọ̀gbọ́n òkèdíran wọn ní àwọn ọmọ tí wọ́n bẹ lákàtà àwọn ajínigbé pé ọlọ́run yóò yọ wọn o pé kí ìjọba túbọ̀ jáwé sóbì ọ̀rọ̀ ààbò yìí o. Hello.

0: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikoni 32 FM 94.9 Ibadan.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o le tente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani ade ni ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan la tin sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: ku adua ku yedun o
1: aladun owo ma o
0: awala sodun eleyi a se opolopo laye o

0: bye ti robe mam bae ba ti robe imam
1: Muhammad Rasul
0: eme lord eran ti yin o
1: asdao alale pa
0: e kokoro robe mam na ke to tun ran ti yin la ila ko so ba kan aku adu aku aseku adu ewa yi ka yin daada awon te ba ri pe won ti igba pe kana awon ti o ba ti mo so kutu wowo lodo won are ko ti odun ko wa niyan o awon ti o ba ti mo so kutu wowo ti o ti mo so kutu won won lodo won ti o ti mo so kutu won won lodo won eri daju o wi pe ena wo si an o
2: adaje ko le ran o

tobi adun leya o anabi wa ibrahim alayhi salatu wa salam awon loju omo pon die bi olohun fun omo ju omo pon won die Ama kira wa ku odun ni loni o. Ama ka to tese beto. Lucky lo wa ni di ero laaro yi. A jo se to po ti o fi dun ti gbagba

Anabi wa Ibrahim awon pelu iyawo won a mejeji en loju omo pon o oju omo pa awon mejeji eni to ni gbagbo to de gba fun olon ne opalopo awon eyan eni o ti fi o se yeye wi pe se won ni bi mani orisirisi oro lo ti lo lori won lori pe se won ni bi mani se won ni bi mani bayi pada zori kolintia ila akola

0: Anabi wa Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ele wa ma ti ko ri o. Oda nigbagbo nu Olorun. Ento nigbagbo nu Olorun ni. O bi Olorun. Oda to ba fun mi lomo. Won na ma fo mo yen sin. Intan so yi pe o.
1: Njeje ti ku lo won ara
0: yi. Intan so yi pe.
1: Gbogbo eni to ba ro kuro mi laye.
0: Iyawo baba wa Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam.

0: Ibrahim n sun o
1: fo ogun mi lo
0: o la la la ni
1: araye ma
0: wi pe omo yen ti tu akoko lati lo ri fi josin fo lohun gege bo n ti wi o Ismail omo baba wa Anabi Ismail lomo baba wa Anabi Ibrahim omo ti Olorun ti jo nlo jobo ti jo nlo jobo omo to ti Olorun won ti jo nlo jobo won ti mo pataki ijo ma bibi omo yen ti Olorun gba won ti nlo won ti nbo won ti nlo won ti nbo won jo nse ni ha Olorun omo na re Olorun lo ti to time asiko ti to asiko ti to asiko ti to lati se gege bo ti se pinu o gege bo ti se so fun wa o o la bi ala ni baba gba lati se be eh o tun ku ati so fun iyawo Sashina Ade Wale and the Superstars International. Aye wa lori eto shaya 32 FM na npe bi o Laughter House Premier Hill Mokola Nibadan Rio Kitintele Mokola

Anabi Ibrahim alayhi salatu wa salam won so fun yo omo agbodo fo mo wa yi josin fo lo ni o loruka chama nje iya gba o o tun komo na Yagba si oku e lenu, opolopo yawo ni ko kin gba soku e lenu, eko po

0: to ti lo fi sin mi lo fi rubo fun mi
1: lọlọrun ti so fun wi pe ismail omo ti obi
0: iyawo won iyawo baba wa anabi ibrahim alayhi salatu wa salam won so fun mama mama na gba to ba ti je pe be ni ko si wahala solorun e lo po lase re lori e fi rubo won ti gba lati lo ri fi rubo toko ti yawo won sa so fo mo tan fe fi rubo hehe
1: adawo to ba ti de amara ti oluwa adawo to ba de
0: won so fun anabi ismail alayhi salatu wa salam amo fi rubo folohun adehun wa ni pe a fe fi rubo folohun o Anabi Ibrahim baba mi sọlọ lo pa yin lase re ko si wahala no problem e lo ri fi mi rubo abaye sin sha sebi ti opolopo baba nibi ti opolopo baba atomo re tin wo la kadi nibi ti opolopo omo tin gbe baba to bi se pe hey ati lu aye yan debi kan o gbogbo ri ori rududu tele tele die die lo ndi boko boko bo o die lo ndi boko boko bo pele ta bara wa yi anabi wa ismail alayhi salatu wa salam o gba fun baba re baba mi o ba je rubo ni o si wahala

0: ene ya wo na taku esu oni a usu bi lai mi na shetani roji ya mi ya shetani ya mi ya satani ya mi ya satani eni bi eni eko eni egbe eni egbe eni bi eni eko mo ti winu mo ti wi gan niyan e
1: satani duni me sala mo sa birino
0: iyawo na tun gba o o le sudanu
1: me sala mo sa birino
0: esu tun gbiyanju o ni nibo ni o ni fi olorun le a jo fa ni olorun ti paje satani na tun se ti e deyin deyin deyin satani deyin leyin mi o deyin inu kunu mo lalejo nibi ta de yi gan emi pelu alejo mi a fe mu nkan le opolopo wa lati bi odun bi mejo seyin ile mi ma ti se ni odun leya ma so odun leya nle mi no le mi mo ti fe so odun leya ma se nle mi ma se nle mi ni kaluku sa n pariwo ko ti e ya lomi mo gan elomi ti ra le ti won ti fe gba bi ti ra ni n gba ijesa ekiti okan gba mi sha mo ra le kini ogba mo ra keji ogba isa nla le na n gba oju tu si gbogbo awa ta fe donle ti o ronun ironun ti de o e ka aro alejo mi
2: e ka ro sa
0: oruko yin sa
2: oruko mi ni adekunle kobi owu
0: mr adekunle kobi owu
2: beni sa
0: lati ile ise wo sa
2: lati ile ise city planners property and investment limited ni sa
0: bo ni ile ise yin ti nso di ronun fun wa lati donle
2: ile ise city planners and investment limited je ile ise kan gbogi ti o ti ti won ti da sile lati bi odun medogun o le die seyin sa
0: okay
2: ade ti wa ni bi kamani rale ka tale ka bani kole lati bi odun medogun seyin a ma bayan ko ile yi
0: okay
2: eyi to se pa ati se dada lati bia bi gbogbo awon ilu kakakiri Nigeria lati Leko ni estate ni be ni Abuja ni estate ni be ni Ogun state ani estate ni be eya to ati gbe wa si Ibadan gangan bye bye
0: akoko yin te kokoko gbe wa si Ibadan re
2: ti gbe wa si Ibadan bye bye
0: Abuja ti je gbadun re
2: Abuja ti gba ti won
0: Eko ti gba ti won
2: ti wa Leko na
0: Ogun

0: ti gba ti e o ti wa sunkan wa nbadan bo le ti ran wa lowo ta anu fi janfani
1: eh ninu awon eto ta ti gbe wa si ibadan ni pe a ti ri pe ibadan awon eyan fe ko ile awon eyan fe ra ile sugbon won wa en ti e pe awon ni okan
0: ta le finu tan
1: ba le finu tan ba le fokan tan
0: o ti gba waju ni
1: ah awon awa ta yes city planners yi ati wa ni bi ise yi ti pe to awon e si ti mo wa won ti mo pe baba se so bena lo se ma lo se ma ri
0: okay.
1: So ati gbe awon ile wa wa si ibana bye bye so ile yen bye bye ati en se promo gan
0: lowo lowo
1: a n se promo de pe 20% discount ni fun awon ile wa bye bye ni to wa do bye bye ni eyi ta n se
0: se todun
1: todun
0: ileya ileya
1: ati ti children's day to wa I need 20% discount fun gbogbo
0: le wa. Ejo idogun kuro.
1: Idogun kuro ninu idogorun gbogbo lori gbogbo le wa.
0: Okay.
1: Eto idinwo o wa fun gbogbo le wa. Awon ile ta de n ko na to bi a ma ba yan ra le. A ma ba yan ko ile na. Ta ba ra le fun yan.
0: Mm.
1: A tun ma ba ko. A ni orisirisi prototypes. To je prototypes ta ni. To je pe awon prototypes ni yen bi mefa ni. Eyi ti onibara wa ba fe gbo nbe la ba ba ko la ba ba gbagbe la ba ba ko to wa lori sirisi
0: awon nkan te nso yi ma awon o akoko ibo la won le yin wa to je ile ti ile ise yin gangan
1: ile ile ise wa wa ni maniya
0: maniya
1: osuma train station yen
0: okay
1: iseju marun na lati train station yen si ori ile wa iseju marun ni
0: pere all right
1: so
0: elo la won le yin sa
1: 3 million naira ni ile wa
0: million meta
1: million meta
0: hello Suman train station
1: be ni sir
0: e fe bun wa ni
1: ah wo pe ka fi se ironu ka fi se dekun fa awon eyan ni la fi so awon eyan di onile so won di onile ni sir
0: ah ri den so yen ile ti kenu nbe owo nla nla ni npe le nbe
1: e go lenu gbogbo plans ti ile se wa ni la je pe a ma reduce the homelessness ni Nigeria sir
0: so that gbogbo wa le don le
1: wa le don le ni sir
0: se si san die die wa
1: ah any flexible payment te pe payment plan wa awon yen le san wo die die te pe ton ba ti san won ma ma san die die die die
0: yo le ro wa lorun
1: yo le ro pe ngbo
0: opolopo osoro ta tun won ni pelu eyin ti eje ile ise estate ti yen tale tale bi abara le tan lowo yin e ni dandan la kini ni ka ko be dandan la yi ni ka ko be sibe na ni lodo yin abi n to ba wu wa la ko lori le wa
1: eh n to sele ni pe se pe estate la pe a de fe ko je pe awon kan to wa nbe o ma rhyme a le fun awa flexible kan te pe yan ba bo sodo wa to ba gbe abare wa awon na ma gbe yewo a ma gbe tiwa na wo a ma jo laarin ara wa ta ma so ni laarin ara te pe a fi ma pon si ibi a ma bo soju ori ewe kan na ni gbogbo ti ma gbogbo awa flexible kan te pe nkan ta ma jo nse yo
0: jo
1: awon meji lorun ni
0: oda tori ijoba akoko mo fe rale mo a tun fe ke ba nko bi elo ni kin lo mo toju
1: e gbege mo se so siwaju pe awon ile wa ati awon ile wa owo re 3 million naira ni sugbon nisin ti edi mo wa teyan ba yo ida 20 ko ni
0: dologun
1: o ma je bi 2.4 million naira
0: 2 million for
1: be ni sir
0: mo pariwo ju sir 2 million 400,000
1: be ni sir
0: atun wa tun le san die die
1: atun le san die die
0: eyin mo to nice yato o eyin to nice yato o e si fun wa gbogbo owe gbogbo owe o pe
1: gbogbo owe CFO ani survey plan ani deed of assignment gbogbo e
0: am yes sir ati dori le kan ri ta ti gba gbogbo CFO deed of ta mo le oko fo en to ni le leti na
1: ah ko sin to nje be lodo ti wa
0: fila tele wa de ba dan ni
1: gbogbo le ti wa gbogbo le wa gbogbo le tan ti ijoba ti fun telu
0: ko se pe a ma fe gbele won yes alaye
1: ko sin to nje be
0: ko si yen be
1: awon ile ta tu wa ni a tu wa ni edinwo bye bye bye ani edewo idameje ninu da ogorun
0: 7%
1: tori gbogbo awon poposition odun to wa ni ta bye bye
0: ibo la won le yin wa
1: ni ile yen a ma ko si ori awon le yen ni
0: okay lori le wa yen
1: lori le wa yen gangan la ma ko si
0: wow bo lati do office yin
1: so our office wa wa ni number 5 Lagoroke Akintola Street off Are Avenue ni Bodija ni Ibadan
0: e ba nju ebe dada number 5
1: number 5 Ladoke Akintola Street off Are Avenue Bodija Ibadan
0: number wo la le ma pe si laaro ibayi la wa ta fe ra le
1: te ba fe kan si wa le kan si wa lori +234

0: ileyawo lede o e kan je azum won di anabi wa ismail alayhi salatu wa salam won de won loju baba won ti pon obe
1: Awọ
0: po ti e ti down si ase Olorun.
2: Balogun legbe Alaji banjo.
1: Olowo legbe.
0: Malaika to wa ran senjo ni fun anabi wa Ibrahim. Olorun aliske ola. Ba tun ni tete ko gbodo alaye gbodo ewo gbodo du omo re. Pa malaika o ti debe. O down si ipe Olorun o si pa omo o si fe pomo re folohun lomo eyo kan soso
2: mi gani yu mi
0: awon agbo meji kan si nbe ni awon nbe lodo sati ola kan ja ntian omo yin Olorun ikeji ke yin Olorun nti eyin Olorun Olorun e lo fi yun roku agbo funfun bolojo agbo yen ni o Ya so be si lorun bipo anabi wa ismail ni baba ba fo me dide nle ya rele ile ba ya o
1: olowo legbe o ṣiwalale wa nga ni ruje bode
0: se gbogbo wa san down si pe olohun mo bayi e ri pe nkan ti sia mo si olohun la nse si si olohun a mojuto
2: anaye mi baba sale
0: Ribita barawa
2: Alaji mi anu ara mi ko duwa ma padu
0: Ase Olorun emi ati yin o tele daada mo o eje nse kede ati ipolowo oja na
2: Asani sule
0: Baba lo ta pada
1: Olowo legbe o
0: Mo be soju opo le o
1: Ambe ni ijebo
2: O siwa lale o nilu ijebo
0: Eje nlo kin pada leyin kede ati ipolowo oja ele nbe hun o e ku kale

0: kaabo leyin kiri ati ipolowo oja e je nsoju opo le o e je akira wa ku odun ki awon molebi wa ile ise dana bi sums and property e ti ma ba ati jo ma nse o ati jo le po o ile ise to gbe mi lori eto ise ya 080 97 odometa 949 egbo se bi anabi wa ibrahim alayhi salatu wa salam ati anabi wa ismail ati iya won se mo ise yen ya si le riro e mo laye ja eh ido ni ni ani won ni ki gbogbo wo wole 9 ani ka wole 9 9 bo da ma mi si wa lori titi orisirisi awon woli ni an tin jade lasiko election yi kini kan ni wole kini kan lo ma wole o ku die ti kini kan wole awon ayaga yen mo lese ni awon eyin o ni gbagbo mo shebi anabi ismail ati baba wa baba agbagbo anabi wa ibrahim alayhi salatu wa salam abraham ko la npe sebi an ti seun ati ya won iyawo won mo mi o sale ri lasiko yi mo laarin wa aba tin kira wa ku odun idahun si ibere yen sale ri laarin ara wa mo 090 62,949 090 62 odometa 949 070 55 odometa 949 ati 080 97 odometa 949 amọ kira wa ku odun o a gbọdọ gbagbe awon awon nkan ti ari koleko elu eku ojumo o
1: lo e ka ro
0: e ka aro sa
1: ama ku odun
0: aku yedun sa
1: je pe christian la wa
0: christian ni yin bene o si wahala
1: gbọmọ ki gbogbo muslimi ku odun
0: e seun sa o ko yin ba mi
1: oruko mi ni dari adebayo
0: lati eruwa lati eruwa
1: bene
0: mi o ni wa yin ti sa egbọn se nti awon baba wa baramu se yen sa si le riru enu aye mo
1: ah baba ti eri o pe a le ri mo
0: a le ri mo
1: a le ri mo ni ti o pe ohun fi omo ohun sile
0: eh
1: ti omo bi o se surrender re
0: pe baba e wa pa
1: te ti mi se
0: ah
1: te ti mi se
0: ti yawo ni turo pe
1: yawo yawo go si wa so pe omo mi ni baba ti ohun ko lo si
0: o fe fi sogo wo ni
1: a le ri mo
0: baba le ri mo
1: a pa ki lo oju kere oju ke pa oju kere ti o si mi
0: ko si
1: ah ele gan omo do pariga yo gbe ba te suri yo gbe ba yo gbe ba te suri neti pe wa un ti ara ti da ti te bi mi
0: tiktok tiktok tiktok
1: ba oju o pe ni oju o pe ni o gbe ba ara ti ba be fe fi da o ko lo da ko sha nu
0: amen
1: e mo pe iru olohun nikan la le ri
0: be ni
1: a si tun le ri awon to ni igbagbo be
0: ti gbagbo won jile
1: be ni ti gbagbo won jile atule riru e sugbon yo pe
0: yo pe e seun
1: e seun ya di ba odoro kon la ti wo
0: e seun ba mi e je n woju oko face fan page yi maruf kazin e seun o aban tayo olureti mi ona ba mi ro wọ́n kí gbogbo wa ẹ ṣeun alhaji lukman látọ̀yọ̀ ọ̀nà kí a o alhaji mufta ogunrin dín máìndọ̀tì ọ̀nà kí gbogbo wa wọ́n kí

0: Ekaaro lati ile ise Dana Vis Homes and Property.
1: Ekaaro ako ojimo ako oye to la loni ba mi dele Oluwa Femi Oko MC Bamu lo ko mi
0: eran odun wada
1: ah in ta wa mo mu wa mo je eran odun lo
0: oya
1: se bi beyan ba eran odun won pe obe titan na ni ma gbeyin eran
0: yes
1: sugbon beyan ba ra le odun le yan mo gbenu le ti o si ma se un ajodun ti o tun ma ro un ajodun to ka si idi ni ti le ise Denabit Homes and Properties ti won fi gbe ile ise wa kale Sibadan sorilede Nigeria fun to lori telemu ko ni kaluku wa le ba adun le ara wa lori ka ku legbe ni tin se kokoro ka ku legbe ni ti landlord o mo hale mo ti won mo dukuku laja mo lo bo ba tin dopin odun elomi arin osu mefa ntie bodo ma tin da meji bayi okan re oke oke ni iru oni 27 ni sin bayi bi se nja re mo go ah next week baba landlord wa nbo won mi landlord wo pe mi yo wa mo woju phone elomi o ti lo fi block fi number landlord e si blacklist ni bi ipaya ni o to ti mo pe iya oni de ko gbo chere kan bia mama oni de ko gbo duro mommy wait I'm coming oro to ti ya o gbo ni pe owo yin re tabi ko dun to
0: ninu
1: apo asun won ya
0: to
1: nti ya gbonu ati baba e wa gbo mi gbogbo eda to ba wa ngbianju lati ku o legbe tenant to fe dunile ara re lori tabe wale odun e fe rale e wa wo pe yin na fe dunile ara yin lori e ma wule lobby kankan e ma ya sotun e ma ya sosi e ma bon le ise Denabit Homes and Properties akokon le ise wa awe tale kan fe eyan meji elekeji ai tele tale omi late ka to teyanrin eleketa e ni ara lodo ti wa kan wa yo lebentis si yin oluwa mi o wa yo lebentis tele mongo alaye
2: o foundation yin yen owo yen o town boys yo ere wa wa la ni le bi bayi baba baba ti wa lo wa bi o
0: baba baba wa lo ni le
1: e ma ma se be yen o ti brickle yo wa gbe yo mo be yo lo fe bu cement to ba gbo wo yen soke
2: town mo eruku ba fun eni moro
1: eyo si gbodo je moro lo to ko mo pada mo ki gbe o
0: olohun
1: ti o ni siyan loro yin Denabit Homes oni e ma bo baba wa so npa le ise ohun awon le wa ta leje won leje won re akoko awa ma ba yan kole ni le ise wa e ra le pelu wa a si ba yin ko
0: okay
1: e wa gba be wa je ko ki okun le wa e kan dorilede Nigeria e wa gba kokoro yin ati wele yin ati wele ni
0: e kan ko wole ni
1: so bi etelokuro elekeji be ba fe je ka ba yin ale ka ba yin ko te fe je kenikan ko mo debi ti won mo fo owo yin je jodori me mo fo owo yin gbe posi wiwo club olo mo ja rogun koshi
0: amen
1: ngba won mo ri won ti o mo gbo won etan casket kini yo ba casket ti oni si yun be Denabit Homes oni e ma bo awon le wa ta ni leje won re ani le kan ta pe ni Dennis Park and Garden ni Ibejuleki tanta million mewa naira 10 million naira lantale ko jina si Lucky Free Trade Zone bakana ile yi o jarin iseju marun president Goto Refinery o tun wa mule ti Lucky International Airport ti o jina si ra won e ri pe samanti odun le nbe un daada million mewa lanta anfani san die die o si wa lori gbogbo le ile ise wa patapata bakan la ni Joyce Court and Garden ni Iroko fiditi Oyo Ibadan Expressway ladoju ko Bethel American International School bakan na ni ojina si Kolada isi University elola ntale commercial plot ile tele fi dokowo to wu yin anta ni 950,000 naira residential plot ti o lanta ni 750,000 naira per plot ti o ko si boko boko nbe o be ba ti de e ti je dodo en ti yin nu bakan na la ni Victory Estate Phase 1 ni Alabata ni Maniya nle Ibadan to je rin iseju marun si Railway Terminal anta ni million meji naira 2 million naira per plot Treasure Estate nbe loju ona do ologun eru nilu Ibadan anta le ni 750,000 naira per plot ile ti mo so yi ko jina si Jericho Saint Church be ba koja FRSC office die nibi ti awon so road safety wa un ile ise won ibe ni ile itun wa je pe to si afin onido tilu do gangan inna jo wa won jo ko le ti ra won ni back and then I need farmland ni akan tan ta plot left then I be farmland di wa ni akan ni 500,000 naira per plot erin iseju marun ni peresi ilaji resort eyin wa le lo ni eka re 3 million naira pere in lanta eka le ikan ona estate onbe ni oju ona do ologun eru ile ni mo mo so fun yin po gbalangba rogodo rigidi o senu eje rododo pe gbangila dani eyo bogo nu egungun esomi esogun enu sigbo ko si nkan te fe fi egungun se bogo nu eni eyo esogbe kini di plot meji si merin ile te ba ra e gba fi plot le lori lofe eyin wa lanfani ati ra plot marun si mefa lo soke be odidi plot kan ile ise wa Danabit Homes la fun ile lori ni ofe elo lanta le 700,000 naira per plot ni ere iseju marun pere ni sile iwe tan pe ni Ibadan City Polytechnic lojo ona do logun eru Ibadan ayin Queen Estate nbe ni isa le Lagos Ibadan Expressway residential plot ile Queen Estate ile lanta ni 2.5 million naira commercial plot ye 4 million naira ni ile koju si Lagos Ibadan Expressway ni ko tun wa jina si Bangkok University Danes Court nbe ni Ishawa Greek ni Ikorodu Leko Estate ninu Estate ni le eleyi 7 million naira per plot lanta ko e ba si de Greek bus stop ni Ikorodu ni ilu Eko e ti ri estate un e wole e ti kan le estate wan sugbon e mo wule lo be fun yin e mo bo le ise wa ka wa gbe yin lo de be ni tori instant allocation la wa ma nse ni le ise Danabit Homes and Properties Victory Estate we still in be ni Alabata mo ni Yambada 1.5 million naira ni plot ye kan ko jina si Imperial College o ko ju si Imperial College ko wa jina si Railway Terminal bakan la ni Favours Court Phase 2 ni Kotu Epeleko 5 million naira per plot o la nta le yi o ko ju si Epe Resort very close to Ami Baraki ni niyun lepe Leko bakana na ni Favour Estate Phase 3 lojo ona Ibadan si Leko to jarin iseju marun pere si Redeem Church ewan campu Redeem gbagbo lagbo laun irin iseju meji pere ni sibe 2.5 million naira lanta ile yi kan ile ti mo tun wa so ta pin ni Favour Estate Phase 3 yi o koju si lewe kan ton pin ni Christopher University 2.5 million naira eye wa ni ile ni shop any complaints any aparte you tell anyone pe ni apartment en we agency te gbe fun e mo sopo da mu kaakiri e ma bo nle ise wa tabi e ma po wa lori awon ago mejeji si ma pe fun yin Prime Time Plaza Oba Alesin Lawyer Phase 2 lojo ona Jericho ni Free Road ni Ibadan ni Ipinle Oyo ni ayin ibe ni ile ise wa wa tabi e ma pero oba ni soro yi 070 47 47 20 17 20 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 7 0 47 47 17 1 7 2 0 0 0 tabi ke ma pe 090 47 47 79 79 73 73 52 52 090 090 47 47 79 79 73 73 52 52 Bami Dele Oluwa Femi Oko MC Bam lo ko mi Edumare Okole fun temi ati e ameni kan oran o tori ron mo lo owo lo to ko se fatu sugbon ta ba fowo se a soro loju aye ni asi leyin e ni a mo reti yin e se
3: e ja mo lo le aku odun o boni ti bere ran jije bayi ko si wahala mo nbo le ti yin na e ri mi laipe si Amiyu Adebayo lo ko mi ipade wa wo bi ojoro bo ba do la la go be san abo lo ro too high a ton pade ele nbe won e ku ka

0: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Asiko to fun iroyin lati ikoni 32 FM 94.9
2: Eka sa o asiko odun oni o iroyin agbaye lo dese ti gboyin lati ile ise radio 32 FM 94.9 feyin e adegbega won yen luwa lo ni iroyin Gomina ipinle Oyo ki awon musulumi ku oriri odun ileya ati ku ki awon omo wewe orilede Nigeria ni ile okere opo eniyan loje Olorun ni pe ni ile Lebanon Gomina ipinle Oyo Sheima

0: ọdẹ jẹ atumọ kira wa pe aku odun aku yedu be ni aku odun aku yedu won ni eni odun baba laye
1: ko mo dupe ni
0: mo dupe ni
1: ke so gbon o
0: be ni o
1: ni mo se ko o
0: be ni o
1: ba ma dua gba ko
0: be ni o
1: anu la rigba
0: ọdẹ adupe falaura o Doja tu rodun te yi.
1: Bene.
0: Atu kila wa kabo le kosi. Sorry, sarebu.
1: Sarebu.
0: Sarebu. Sarebu na. Niko ni aderin po shonu.
1: Ni li aderin po shonu.
0: Yes so.
1: Madugu aderin po shonu.
0: Yes so.
1: Nebe li aderin
0: po shonu. Tawawa loke tente premier. Yeah. Premier ito po ni ye ni mokola ni luba don.
1: Bene.
0: Ko je dro wa wagagan ni tente lawa.
1: Wagagan ni wangu ni na tanjera.
0: Yes so. Ba mi tun go to today. Aki ni pe atuko amojuba lo so toni.
1: Ki mo bila, ki mo bila.
0: Ye ni ba o. E wo tun je ga gege ba se se popo sise odun leya lotun lo si werede were ba mi laaro ti mo nbo. Ana aro igan po. Lana won fa agbo wole ni.
1: Olorun mo ni.
0: Won fa agbo wole ni. Lawon eyan di e
1: wo le. Agbola ise suna. Malu la bi sa won yan lalejo.
0: Opo. Ba mo to yari kole.
1: Awa la nile, awa la nile arrange.
0: Ba mo te ma wa je ka won ara ale gbo. Nigbati sif o ya mi lenu. Ba mi ti sif fe ya mi lenu. Won fo didi agbo kan sori mi.
1: Ti oruju kankan ni o. Ti oruju kankan ni o.
0: Te ba ngbo pe abubu tan.
1: Eh tori pe so mo pe odun t'Olorun la nse.
0: Be ni.
1: Eh eh ke se ti eyan kan ta T'Olorun ni.
0: Gege lo bo si.
1: Eh gbogbo awa to si je pe a ri le ologo wo njo gbe nda ni ti a mo.
0: Awa
1: tinu wa mo.
0: Tinu wa mo to da.
1: Awa eyan Olorun.
0: E ba mo tan. Oko ye ga. O ti ye mi. A tun basiko yi ki awon ewe.
1: Ayo wa lojo yen oni ja sasan o. Idunnu wa lojo yen oni ja sofo. Ayo wa lojo yen oni ja sasan.
0: Yes o.
1: Idunnu wa

0: Mustafa. Karim.
1: Awon afa oni mimo won je oye wa yi pe ina jahannam ni oni won pe jahannam won ni lo to bi wo wa si ka wa se nbi lo ni
2: e mo ja ka wa si lo ni e ja pada nle
1: e mo ran ti gba mo le kewi
2: odun ti pe na lo o da be sa ku oni o da to ba si ko yi ki gbogbo awon ewe patapata ja ke jado lori lede Nigeria pe aku ajodun awon ewe to ko loni beyin na ba nfe ti gbo wa daada e ri pe en gbo tenikan dun han mi
3: I'm a man. Oniwe Karun ni alakobere
2: Oniwe Karun
1: o ti fe le aku loja
2: ah o ti fe le aku
1: o ti kawe tan
2: o mo yin ni ja tototo yi
1: o ti kawe to ti le aku market
2: ada fun gbogbo awon ewe ton wa n gbo wa lowo lowo ki won ku ajodun odun ewe to ko loni

0: pe dada o ka le gbo yin.
1: Hello.
0: Lati sale afa, ehn a tin gbo yin bayi.
2: Hello. O pe to wa ko odun.
0: Yes sir. Bari ka de sala o. Amen.
1: Amen Olorun.
2: A ko eto e. Mo ki omo na. Yo dagba o.
1: Amen.
2: O fo odun ni.
1: Amen. Adupe.
2: Ibeere kerin latodo Aunty Mary.
0: Ibeere kerin. Ba mi. Ba mo tan. Mo fe fun won beere kerin.
1: E ke jisu won tori odun.
0: Tori odun. Tori odun. Oda. Mo ti gbo yin.
1: Tomo pa awon orowo wa.
0: Komo pa ah. Pa orowo mi. Oda e daruko eranko mewa ta ma n ba ninu agiju, igbo kiji.
1: Igbo kiji kiji ni jagiju.
2: Ekun.
1: Omade odeni
0: odeni
2: kene o
1: omade
0: odi meji
2: eri
0: eri odi meta
2: amatekun
0: amatekun odi merin
2: igala
1: oda eje akafo oda oya marun
0: odi marun
2: eri mo ti dako erin
0: e ti dako eri o
2: ai odo kene gbo.
0: Ah, ewo tunu. Eba ti mu ti le. Ah, igbo te lo. Igbo te lo ni. Ewo.
1: Wo dori alo.
0: Aba ti aba. Ewo tunu lo ki ni. Hello. Hello e ka so.
3: Hello.
1: Hello. Ah, ojo opo won to gbe bana.
0: Ojo opo won.
1: E bana fa ni ati pipale ojo opo yen o to.
0: Ka tun mo fasiko yi ki awon gafaru Abdullahi ati gbogbo won ku ayajo odun awa iwe. Hello.
4: Hello.
1: Hello sir.
4: Hello, Oba Amoto.
1: Yes sir. Ah, Baba America ni.
0: Oda Charles.
1: Lati Washington DC. Baba Charles
4: Carole.
1: Yes sir, I come sorry to sir.
4: Aku odun ni o.
1: Yes sir, gbogbo ile ko.
4: Adupe lowo Oluwa Olorun ja shopo e laye.
1: Ami awon eyan mi nko o.
4: Alaafia ara ni
1: Allah. Adupe lowo Olorun pele
4: sir. Won ni gba yin lakoko. Won of ni fe be ti n ba mi se ya lode yi. O ye le fun ya lode lebon.
0: Awon gba o.
1: E won bi en ba ka pe.
0: Bi won ba ka pe ni o. Won ka pe ni. Won gba.
4: Ya gbeyanju
1: ba won ka ni
4: gbunu mewa
1: e won ti ra
0: iyanju kan koko ko gba papo ni o ko ba ti pe dada
1: mo wo ri yo ba baba ye mi won ti dasi nu ati gbo
4: oda atobu
1: eh ati gbo
4: e ba wi fun ya lode pe njo n ba kan yin la won bura mi fa ya lode lo ajo lo jamun la
0: oda be
1: mama bi ti ngomu yin lo e ya ma wo ri
0: boro
1: ni ilu oyo
4: e liki mama ki o kun pancake ki o doju
0: da e
4: o tun ra se bi o ki o pada to lomoje
1: se jeri mi ni
4: oda
1: e mu lo bi won ti ka ti ke fun
4: e mo be to ni
1: e se wa o baba e se wa ojojumo o e ku ati leyin eto ati kan ni o ojo ni ti yin gba kokan
4: ope ni poluwa
1: e ba ni ki gbogbo ile
4: e ba ki awon eyan wa gbogbo
1: e won na
4: lo ru nbe nbe ba ki
1: ọmọ wa náà nbẹ́mbì tó náà kí yín o mo yin olúwa.
4: Ah tó alihamudulilayi
1: adúpẹ́ lọ́wọ́ kazira kazira
4: adúpẹ́
1: ọlọ́run ṣeun ẹ pẹ̀lẹ́
4: kazira
1: bẹ́ẹ̀ ni.
0: Hello.
5: Hello.
0: Hello.
1: Yes sir.
5: Ẹ káàsán.
0: Wọ́n dán wò ni. Báwo ọmọ bá wà nítòsí náà ẹgbẹ́ káwọn náà ò budán. Hello.
5: Ẹ̀lú ẹ̀kọ́ ètò.
0: Ojú òpó ìtọ́ba yìí.
5: Ẹ̀kọ́ ọdún ẹ máa tẹ̀síwájú.
0: Àmì.
1: Mo
5: kí mo yin Olúwa o, mo kí bá mọ̀ tán o.
1: Yes sir.
5: Ẹ̀kọ́ ọdún àpèsàmọ̀dún ọjọ́ ìdálẹ́
1: o. Àmì.
5: Ẹ fún mi nọmba 7.
1: Lọ́dọ̀ ta ni?
5: Lọ́dọ̀ bá mọ̀ tán.
1: Number 7 náà sì ni. Ẹ kàn bá mi dárúkọ ìwé márùn-ún tí bàbá wa dí o Fágun wà kọ nígbà yìí wọn.
5: Fágun wà. Aláwùjẹ.
1: Ode ni.
5: NOEC.
1: Ode jì.
0: Aláwùjẹ. di o fagunwa
5: mo ti so alawiye
1: so yen
5: e
1: no isi bukini
5: buku kini buku 456
0: buku okay buku 456
5: awon ni ko
1: ago ti e ti lu
0: ki ka buku ni mo te ti do so ni buku won
1: buku won
0: Odoju e bayi.
1: Eh yi me wu.
0: Oju opo Facebook le ko si moyin o ya tu ibere ayelujara ka.
3: Ibere ayelujara wa fun ti oni ni awon aso wo ni awon okunrin ma nwo soke.
1: Nile Yoruba.
3: Beni. Ejo eje a fi idahun wa soju Facebook.
0: 32 FM 949 Feyin e. Oju opo Facebook ni tori moyin duro bi o. Ireti idahun sawon ibere yin
5: 0706 2009 0809 7009 4909
1: Tale wa fe banaja lo san yi.
0: Mami
5: ke mi ko pe.
1: Oda. Ah, se n gbo mi.
5: Bene.
1: Eh. E kan ba mi so iwo marun fa won omode.
5: Iwo marun.
1: Eh.
5: Wani omode o gbodo joko senu ona
1: odeni
5: ewo ni
1: odeni
5: omode o gbodo joko soju fendo oju ferese
0: oju ferese ki lo wa nbe odi meji
5: ah ana omode o gbodo foso lale
0: ko gbodo foso lale o sese o mo gbe odi meta aba mo tan
5: omode o gbodo omode o gbodo gbale ale
1: Ba goti e ti lu anyway
5: omode o de bodo
0: joko goti lu
1: eyin na ngbo
0: e mo wu loju na lata be okuta ba mi so omode o gboro joko soju fun ese
1: lata owo te gba iwe gba ni e
0: o da ti ye mi hello hello
5: hello
1: hello
5: esa
1: oruko yin bi te ti npe o
5: Oruko mi Oluwa ni.
1: Lati.
5: Eleyele.
1: Lati Eleyele.
5: Esa.
1: Tale fe banaja.
0: Moyin Oluwa lo fe banaja.
1: Eh dahun bere re. Moyin Oluwa ti fi bere be.
0: Oya dahun bere Moyin Oluwa. Oju opo re kan to mo ni mo fe bi amo oju opo yi o to hello hello e kaso
2: hello
1: hello sir
2: e ko eto baba
1: yes sir
2: ake lo npe lati do
1: e ka bo sori eto ta le fe banaja lo san yi
2: ugo orile ilu mu wa bayi mo lo so dun be
1: ade ba ni merin bo ni o ti eda te so o ti eda te so
0: nbo na lawon wa
1: ilugun orile ilugun
2: Eh
0: bu pa bi ni fofo. Me gbogbo e to ba bo si yin lowo.
1: Bi kan le yan je.
2: Eh
1: o ti da.
2: Baba fun mi ni. Bere ke wa.
1: Ibere ke wa. E ba mi daruko lori orilede, o lo gaju lo lagbaye. O gaju anybody lo.
0: Jopo na.
2: E le so fun wa ju ni
1: o. Eh inu mi dun pe ranti.
2: O kan mi di fun be ah. Gaddafi
0: for Gaddafi. Oh, Gaddafi. Gaddafi. Gaddafi. Gaddafi.
1: Apata ganga.
0: Gagaraga. Oh, Gaddafi. Gaddafi. Loto. Oh, Gaddafi. Gaddafi. 0705 5949 0809 7949 0906 2009 4 9. Lojo po Facebook. Kwa mwenye onki. Mwenye olu wala pati bi. Mori Feyin Tola Olabode abi Olusola oni ba mi ewo won ko awon idahun si bi buba agbada dan siki alabo ro
1: ko pe ni
0: ko pe o bo ba pe a fun yin amo a daruko gbogbo e
1: won so fun
0: won fi idahun si bi awon idahun won ko pe ni Rebecca Akinlola na tun fi idahun si be adebi n pe adesina na fi idahun si
1: be gbogbo ni o fi idahun be sugbon ko pe
0: elo e ka san o
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello, ma.
6: Hello?
1: Yes, ma. What's hello?
0: Hold on, no. That man not she, Oluwa. Hello?
7: Hello, ma.
0: Hello, hello. Sir.
7: Eku eto.
0: Yes, sir.
7: Aku adron.
1: Yes, sir.
7: Oluwa shenu lati alakia.
0: Oluwa shenu lati alakia. Oluwa shenu.
1: Banaja.
7: Agba koko ti ma pe wo yin
1: Olorun si e ja pa de o fun ma
0: ka bo o ma bi le sowo kile lanu ka Oluwa seun ti o ka bo e ka bo sori sare budan o
1: ta le fe banaja
7: anti mary mo
1: okay okay okay now
7: e fun mi ni bere kesa
0: Very kesson, very kesson. Ba mo te ma we mi ati boda wa se o.
1: That I like ya.
0: Boda. E mo gboro ti mo fe ka fun yin yi o, se ngbo mi. Obe baba jabo loko. Tani yo ba mu. E pin oro yi sisi lebu fun mi.
7: Obe.
0: Ke wa so si lebu melo te ri yo nbe.
1: Oh, baby. Eyan le loku ta bi file
0: o ti la fa hello
6: e ko adun o
1: yes ma
6: e so pa kon le lato mi adi o
1: e ka bo sori eto
6: o fe ba mode naja
0: o ngo le fe ba naja
1: eh o ti fun yin ibere
0: o mo fun yin ibere lori opo aye lu jara
1: o ti ni eda ko so
6: o ti ni fe tun ko emi ori ran
1: eh o ni eda ko o ni eda o ni eda ko awon aso tokunrin ma wo soke
0: o ye eda ko
1: meje pere
0: Polo
1: Polo an gbo yin
0: e mo mu lo
6: o ti pe marun
0: kan pe
1: eh o ti pe awa asibere meje
6: ah meje ni
0: lenyan ba wo polo to kini won tu wo mo se ri pe a ti e fun yin lago
1: won wo ti se
0: a fun won lago atu won le ni
1: wa de fi kapile
0: paki shirt ye lo ka mi lara ju o le wo paki shirt
1: eh won be wo polo
0: ba me je mo dide la pa
1: polo polo
0: eh
1: boya lodo wa ka kan ra se atunse ranpe
0: die die lodo wa
1: die ara won aso ti awon okunrin ma wo soke ile yoruba da ndogo wa nbe tori ijo mi be na ni dan shiki be na ni oyala uba ogbeyin agbada nko sapara gbariye
0: tori ojo mi
1: ila tori ijo mi na meje nbe mejo wa mefa wa mele nbe ba mu ogbeyin keke abaja tondo nbe ture wa ati be be lo eto tun da bi re lodo temi nbi are to gaju ni giga teyan ma ga o lare orilede Mozambique Daniel Chapas tori jomi oba meta to wa ni ilu igboho ale pata nikan onigboho ni keji ona onibode onike ta o da pe ko ju ba n lodo temi o
0: oda awon kokoro abi ye to je bi pe won mo nfo ati da oko e lekan na ba se biyin ni bere bi ojo mi efifin efon oyin labalaba elete ta mo npe ni grasshopper iyun na wa be oro ti mo ka lekan silebu 14 la in lo wa nbe oriki ti mo ki lekan na oriki otu ni ni oke ogun mo wa ni ke daruko awon
1: isi to loye mo yin
0: oloye mo ke ara titi dojo mejo ta mo pade lori isare budan mo yin oluwa ko to lo imoran re fa awon iwe
3: imoran mi fa awon iwe ni pe lati gbajumo iwe won lati je ki iwe tan ka koye won yeke ati gboran si awon bi won lenu
0: o da
3: ma se gboran si awon bi won lenu
0: o seun mo ni oluwa titi dojo mejo ta tun mo pade oluwa meri omo ojo loruko temi
1: ba mo tan ademola adejuma lekan si akoyewodun emi ase pupo re
0: amen

0: alafia atayo be na la alafia asikoko si tun se pataki mu ki wa kaabo pada lato judi oja 32 fm 94.9 konita tinderin po osunu darapo mu wa lojopo aye lo jara gbo yin te nbe nbe na alo yin logo enu alaji mufta ogurin de maridoti lati ilu london lohun ese ohun le mo darapo mo wa akinda da ololufe wa ni won ade bayo timileyin ti money eshi mama wa Rashidat Adereto e ma gbagbe lati ba wa pin ibe na ni ke fi awile yin so woranse si dokita John Babarede ti won je akose mose nipa eti imu tonti ono fun beyin ba ni idoju kokan tabi iriri kan eyi ti o fe da gba to sokunkun si ori ofe niyi lati pe wole bi won lere oro e je nbere bere kan bayi dokita kini ma nfa awon omo mi wa to je ko won ma bi won ti won ni gboran ni abimo kilo ma nfa iru e abi kilo le mu ki eti omo odi ke ti o ma gboran
1: e se o olotu se ri opolopo igba into ma nfa ni pe awon isele yen ma sele lai gba ti iya omo yi ba wa inu oyun omo na
0: oke
1: seri idini yen ta fi ma so fun awon eyan wi pe nigba ti won ba loyun won gbodo lo si odo awon akose mose ni ile iwosan lati ma lo gba itoju titi titi ti won fi bi omo tori pe kini awon ogun mi nbe to je pe aboyun o gbodo lo tun won ba lo sesi lo o le fa wahala se tun wa ri ni igba ti obirin ba loyun ise jo to obirin ba loyun na ni apa oyo ese oyo eti imu ni tele ntele ni won ma njade se ri ngba mi nbe to je pe ti obirin ba lo ogun lasiko gba ti eti yan fe ma yo jade o le dawo ise yan duro nigba mi nbe to je pe e mu bi omo mi e ri pe ko ni ni eti tabi ko je pe eti kan lo wa nbe ikeji o si nbe igba mi nbe to je pe iho ta ba wo ni eti wa iho kan wa to lu lonu o le dipa o le fa nkan mi tun wa ni wi pe nigba ti won ba yato si awon eleyi pe won logun ninu oyun nigba ti won ba fe bi won nigba to bere ba nro bi ti o ba je pe omo yen ko le gba oju ara jade
0: okay
1: sugbon won so pe e ja gbianju nigba to bi yen ba ngbin to n se gbogbo to n se yi ati ma re omo nigba to ba ti wa ya to ba re omo igba mi be to je ko wa pada si se abi lati gbe omo yen jade ni a di pe omo oni teteke nigba to mo ba teteke awon nkan kan ti sele ninu opolo omo na iru omo be nigba to ba ya to ba ndagba o le ma gboro asiko to ye ko joko ko ni joko asiko to ye ko rin ko ni rin ero omo mi omo odun meta ko ti le rin fu awon nkan wonyi lo ma nfa ko mo ma gboro nigba ton ba ton wa bi omo tan kani won ti bi omo yi awon nkan mi tun be to ton le sele omo le ni jaundice nigba ton ba sese bi to loyin mo npe ni neonatal jaundice
0: okay
1: ele ile fa igba mi nbe to je pe to mo ba ndagba omo mi nbe na ton ba bi ti o ba gbe won to bo ti ye o le fa nkan mi tun ni pe nigba ton mo ba ndagba omo to nse gire abi omo to ni igbona bóyá gbóná mo ń gbà kékeré ó lè fà kó má gbọ́rọ̀ ìgbà mí nbẹ tó jẹ́ pé tí wọ́n bá lo àwọn oògùn kan wà tó máa ń dìyàn létí tó jẹ́ pé tí wọ́n bá lò wọ́n n tá n pè ní side effect torí oògùn iṣẹ́ méjì lòògùn máa ń jẹ́ iṣẹ́ tá a ran àti yí tá a ran ìgbà mí ẹ̀rọ pé ẹlòmíì ò lòògùn bóyá oògùn bà á di pé ara ń yun iṣẹ́ tá a ran ni pé kó tọ́jú ibà kó wo ibà sàn yí tá a ran ni
0: ara yíyan tó mú dání
1: gbogbo àwọn oògùn míì bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé iṣẹ́ tá ara àwọn iṣẹ́ tá àrán wọn ni pé tí wọ́n bá lò ó lè lọ pa ọ̀rọ̀ gbígbọ́ lára.
0: àmọ́ ọmọ tí ò gbọ́ràn téèyàn ti bímọ bẹ́ẹ̀ bó o lò bí ó ṣe tètè mọ̀ wípé ọmọ tuntun.
1: mo ń bọ̀rọ̀ bọ̀ náà nù
0: ẹ ṣeun
1: ṣe tún wá rí nkan mi tun wa ni pe a ma to iran igba mi nbe to je pe boya baba bi ya omo gboro o se se ko je pokan lara awon omo ti won obi o le ma gbo oro dada
2: o wa ready tree
1: bawo la se wa le mo se ri nigba ta ba sese bi mo awon kankan wa ti a fi mo boya omo yin gbo abi o gbo
2: okay
1: igba mi nbe to je pe boya a pale ko de gba o
2: okay
1: omo na le seju o le seju tabi boya bi nkan bi irin o jabo gbanagada to gbon omo mi o ta won
2: okay
1: ohun to tumo si ni pe
2: eti re sise
1: aya re aja yo ta won o tumo si pe o gbo ni igba mi nbe to je pe boya a nlulu aba si radio a ri pe omo yo wo ona bi ti
2: o ti n gbariwo
1: o ti n gbariwo ohun to tumo si ni pe omo yi ngbo sugbon nigbati abasa kinsi pe gbugbo awon kan ti mo daruko yi o sele lara omo na o se se ko je wi pe omo na o gboro nkan mi to tun wa wa nbe ni wi pe omo ti o ba gboro ko ni le soro tori pe oro gbigbo ati oro siso won tele ra won ni nkan ta koko se ni pe eyan gbodo koko gboro fun bi apere ko se ni to soruko eni to nje bose nsin ko le so pe eni bayi bayi lo so fun mi pe bose ni mo nje sugbon bawo lo si mo pe bose lo nje lati gba kekere a kan ri pe nigba ton ba so pe bose igba to hun ba wa nbe abi ki won koju so won so pe bose lo fi mo pe
2: ohun ni bose
1: bakan na ta ba n soro aya ma pe baba mama awon mo na pe tele wa abi won gbo ba se n pe bayi ni won se ma ma soro sugbon ni ti o ba gboro ko ni le so iru awon yin la n pe ni odi
2: dokita njo wa sese bi obi ba tete mo wi pe omo ohun o le soro se itoju nbe te le se furu omo be ti yo gboro abi nitori ipo ti je abi mo bi o se wa nu
1: itoju wa ni pele ipele nkan akoko ni wi pe nigba ta ba iru omo be a o koko se ayewo re nkan mi na to nbe to tun ma nfa ko mo mo gboro omo titi e ba ntu fojo pipe titi ntu titi ntu titi ntu titi ntu to ti wa pe o le mo je ko gboro omo mi na nbe to je pe ti doti ti ba wa nu eti e o le ma je ko gbo omo mi nbe to ba ki nkan be ti boyo omode orisirisi ni won ki be ti ti o kokuta omo e wa lete gbogbo awon nkan wo yi to ba ki se ti agbado iresa orisirisi la mo ri o omo mi a ki kini form aja a ki beti so gbogbo awon nkan won yi a di se ri ho yen ko dede wa nbe lasan o se mo pe ohun inu afefe lo nlo
2: then
1: afefe yen wa gbigba ona nu ho yen a gbe wole a gbe lo sinu eti ninu lohun tori ti ku sona meta ita agbere meje ati nu a tun wa gbe lo sinu opolo to ba gbe lo sinu opolo opolo wa fi dahun ranse pe oh fun bi apere te ba gbo ti won lulu bayi nisin laarin ko to seju aya kan o ti sand yen ti o fi lonu ti o fi wonu eti ti yen fi gbo a gbe lo sopolo opolo aga o ya ilu no lo ya ma bere si ju ma ju to ba de gbo boom kia kia lai to seju aya kan opolo ati fun ni dahun gba iro mo leleyi o ya
2: sa lo
1: ma se mango se wa ri ti nkan kan ba wa di boya emo titi en tu titi tu yan ti po to wa di ibe ko ni je ki ategun yo le wole ko le gbe sand yen wole ko le gbe ohun yen wole dada
2: ti lo gbe fopolo
1: ti eyan fi gbo ti do ti ba wa nbi aboki lekebo aboki nkan abi agbado abi nkan kan so gbogbo awon nkan won yi ohun na mo so now omo ti o ba gbo akoko yewu na kini nkan to nfa agbin lati mo kini nkan to nfa to ba je pe boya idoti lo wa nu eti e ta ba ti fo idoti yen ba jade omo yen bere si ni gboro ati lori opolopo omo bayen awon obi fun wa anfani awon ta n gbo wa nle omo kan wa sodo mi ni igba kan mama omo bi odun meje ni agidi e ti poju ki gboro ti sare na so pe ki gboro won a ma na igba to wa ya wa wo eti omo yen a ri pe idoti lo wa nbe mo ni
2: eti fi ya jomo
1: ni lona ito mo yi o gbo lo to ni ko lagi ke se ko lagi di ba si wa fo ido ti yen tan mo wa fun pele pele soro mo wa pe sa sa
2: eh
1: wa wo ah mo ni se gele e lo to ro dari je se lo de olohun e ti fi ya je omo yo fojo pipe la na ito so mo se di pe o n gbo niyan so awon mi wa ba yen awon mi si wa to je pe e wonu eti won e ri pe eti yan ko yo sita se ri eti yi ele ta n ta ri ko le ti o abala kan ninu eti ni ele ta ri eti pe sona meta ele ta ri o dabi awa ta ni DSTV ta gbe agbada sita agbada to n gba signal o ni ele je so ti o ba si nbe ngba mi ko ni le gba signal dada wole
2: e seun dokita e inu mi dun tori pe abala labala na ni awon ibere ohun e ja tun lo si abala to ni imude eni kon fi atejise sowo ranse si mi pe kadakun ke bo nbi e gbo iru aisan wo ni won pe ni emi o ka dokita wo yin ara ile o in ka doctor babarinde awon lele awon ni won ka doctor emi o ka doctor mi o ka doctor won ni se sinuses se mo pe dada se be ni aisan wo lo nje be nibo lo ti ma nse eyan sogbo wiwo so lewu ki la le se fe ni to ba ni
1: se olotu se ri a n pe loyinbo n pe ni rhinosinusitis
2: rhinosinusitis o ti da
1: o pin sona meji
2: okay
1: ta ba ni rhino yen o mi fi o n so nipa imu sinusitis o n so nipa awon sinuses se ri nibi agbari wa
2: okay
1: awon alafo kan wa to yi imu ka ibe alafo to wa nbe ko yi si nkan kan nibe leyin ategun o wa ni egbe mu bayi
2: okay
1: o wa legbe mu o wa ni alafo oju mejeji o si tun wa ni bi waju ori bayi
2: okay
1: okan so wa leyin imu lohun mi ni da wa lagara lati ma daruko re se wa ri awon sinuses yi o ma nwa nbe ise tun won si ni pe ta ba rin ko ni je ko ri wo wuwo a je ko ri wo fuye ko ni je ki a ma feel pe nkan kan wa ninu ori wa ko ni je ko ri ma fo wa
2: okay
1: sugbon nigba to ba di pe eyan ba ni kata awon alafo yi se tun wa re o ni ho to japo mo imu to ba wa di pe eyan ni feke feke ni opolopo igba a di pe awon omi idoti yen wa ma rapala awon to n gba lati bikun wa ma rapala wonu awon sinuses yi
2: okay
1: nigba to ba n rapala wonu e wa ma kun inu ibi to ye ki ise ti o ye ki nkan kan wa nbe to je pe o fifo le ye ko wa a di pe awon omi idoti yen a ma kun be to ba ra ya a di pe awon omi idoti yi a di pe o n di a di gba ti o wa dabi eran ti oloyinbo npe ni polyp a di pe o ma ma wa nbe a di pe eyan ma se fiki fiki imu oni
2: gbe
1: imu oni gbe
2: okay
1: eyan oni ri mumi now ki wa lawon nkan to ma nfa okan pataki lara won ni a npe ni allergy gege mo so lekan allergy ni awon nkan ti o ba wa lara mu sugba ni farakinra pelu won ni gbogbo gba
2: okay
1: nigba ta ba ti ni farakinra pelu awon nkan wonyi fun bi apere bi mo ti so lekan bi a eruku efi elomi perfume ton won fi sara orun re elomi ogun efon elomi ton ba n gba epo awon nkan kan na si tun wa ton ba n je elomi to ba je agbado sisun elomi o lawon eja kan awon eja tutu to ba je bayi wahala o bere gbogbo awon nkan wonyi ti eyan ba ti wa ni ifarakinra pelu won a di pe imu eyan ma wa kata ya ma wa elomi a bere si ni sin a ma sin lera lera to ba tin sin imu a ma so bi soro imu yan ma di gbogbo awon nkan wonyi lo nfa aisan ta npe ni rhinosinusitis yi to ma nje ki eyan ma ni ofike bawo la se wa le gbe igbese lati se toju e
2: se se toju
1: nkan akoko ni pe yoruba ni tolorun ba ti fote ni han ni ko le pa ni mo a koko sakiyesi ara wa se eruku ni o ba mi lara mu ni abi ti n ba ti koja opolopo gba a beere ejo kini nkan te ro pe o fa ele mi o tete ranti ni ah se ri ona odo wa won sese nda oda be ni awon se lowo ni eruku te ba ti koja bi eruku yi abere ni ele mi o ah ojo kan won sese kun ile kan loda mu wa nu wa lo be mo se bere si ni sin ni yen ele mi ani ah tun ba tin din kan ti yawo mi ba tin din kan bayi mi o gboro duro nbe tin ba ti duro nbe bayi ma bere si ni ma sin elomi ani a tin ba ti mu nkan tutu ju elomi ani a mo ro ti ngba ti mo jagbado yan po
2: keyan kokko ki esara re nti o ba lara mo
1: kan kokko niyan igbise to si pataki ni leyin igba yo lawon ogun ta ma nfun won sugbon ta ba fun won lawon ogun yen a je ki kata yan lo le ki sisin o lo le sugbon ko tumo si wi pe teyan ba tun ni farakinra pelu nkan to n fa wa lai
2: o
1: tun pada so nkan to ma nsele sugbon polopo awon yen mo ngba pe tan ba ti gbo logun o gbodo lo patapata
2: je dokita se aisan ilewu ni so lewu abi ki se n to ile deruba yan
1: se ri aisan ofikin ki se nkan to le deruba yan lo wo pin se ona meji o so agbala keji na nkan to kan le si ni pe o le ma je kara wa o se daada fun gbe apere ni to n lo bi se a di pe nsunkun se n se mu foroforo nibi ise ko ni gbadun ise re bo ti ye ko gbadun e omo to n lo le iwe gba mi to ba de klaasi a ma sin ara o ni balẹ ko ni le koju mo nkan ti won ko elomi eni to n taja a di pe a kan ma sin a ma fowo numu
2: se sinusis yi se a le pe ni ofinkin ni
1: aye nti yo ba npe na ni aisan ofinkin to ba ti fa pin ki omi ki kun ma yo jade ni mu keyan ma sin ki mu ma di keyan ma le fi mu mi dada se wa ri abala keji ti jejere ba muyan ninu imu abibi sinusis ina jejere le sele nbe sugbon ti o ba je pa aisan jejere ni ki lo ma nsele mi lopolopo gba nkan le yo sibe pe o mo wu bi eran ti o mo seje ka to fo ka to wi a di pe ibi eke n yo sita oju n yo sita ju bo se ye lo awon eyan lo lewu to le yara pa yan sugbon lopolopo gba ma nso fa awon yen ya kata lasan ni looto ko si ebi ti mo joko yin na kata ti mu mi ri ko si eni tolorun da sile aye ti o ni aisan ofikin nigba kan abi gba mi papa jo asiko ta wa inu ojo la wa inu orinrin bayi are omo de imu re a ma rin ara agbalagba sugbon ti yan ba ti to ba ti yan fun sa die yo wa yo lo sugbon to ba de a di pe oni kata ni mu ohun di o di pe mu seje o di pe nkan eran wu sibe o di pe oju nyo bo eke nyo eni yen lati ti wa nkan ti soro ara re o le nilo ise abe gan to ba ti n de ipele yen
2: Eshun. Ha, ojo opo ntona, sugbon o wu mi lati bere awon bere lowo dokita. Mama se ni alafi bo nturi akoko wa ma se oju opo le fe ina lati bere bere. Tori pe bere to wa lodo ti mi nbi gona ilekun. 08097949 tabi 0906 20949 ati 0705 50909. Omoba Adex kiyin emi na kiyin hello e ka son ma ya oruko yin ati bi te ti pe o ami hello ma hello an gbo yin mo gbo yin dada
3: en gbo ni
2: a ngbo yin
3: eri mo fe bere lo to wa ni pe idoti to wa nbe yen ti ewo ba fe mu yen ni bi kan won ni keyan o ko bo ho eti keyan o fura teyan ba fura yo defo se ogun yin o idoti eti wa yen ni sa e ku se
2: dokita se gbo ibere won dada
1: e seun iya wa ise iwadi jinle o ti debi yen pe idoti eti ogun ni sugbon te mo pe nile yoruba orisirisi apara la manda orisirisi ìwádìí ìjìnlẹ̀ la máa ń sọ pé ẹja ṣe báyìí wò ta bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń jára wọn tá à ń pè ní coincidence nígbà míì ṣùgbọ́n kì í ṣe pé bóyá ìdọ̀tí yẹn a ti ṣe ìwádìí àbí a ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ó lè ṣeé ṣe lọ́jọ́ iwájú kí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ kí wọ́n sọ pé àwọn ìdọ̀tí tí tá a bá ń kó jáde o ẹ máa dájọ́ síbì kan ẹja lọ yẹ̀ ẹ́ wò ká wo àwọn nǹkan tó ń bẹ́ ńbẹ̀ ká fi mọ̀ bóyá oògùn ta lè máa fi ra ojú ewo ni àbí bóyá egbò wà lára èèyàn ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ohun tí ó jẹ́ náà ni ìdọ̀tí ta bá sì ti fọ etí ta bá ti fọ jáde àmọ́ ń dànù náà ni yorùbá ní ta bá gbálé ta bá gbàtà àtàn la darí ẹ̀ àmọ́ ń dànù ni àìlò fún nǹkan kan.
2: Ó dáa dókítà lórí ọ̀rọ̀ ìbéèrè lórí imú òun náà ni ká tó pọ lọ sí ti ọ̀nà ọ̀fun àmú tẹ́jì ó máa yọ nímú èèyàn kí ló máa ń fà á ṣàpẹtírú nǹkan báyìí bá ṣẹlẹ̀ nǹkan táwa mọ̀ tá a kọ́kọ́ sọ náà ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́rùn òkè ṣe kọ́ ẹ̀kẹ́jẹ̀ ò fi padà kí ló máa ń fa kinní yìí ṣé nǹkan táwa mọ̀ bí ìtọ́jú rẹ ń ṣe òun náà ni ìjọ yẹ ká mọ̀mọ́ lọ sí ilé ìwòsàn gbogbo ojú òpó iná ẹ̀jẹ̀ awo bí iná. Hello.
4: Hello ma ẹ kú ètò ma.
2: Yes ma orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
4: Mọ́mì mọ yín láti ilé tuntun ni ma.
2: À ń gbọ́ yín kí ni ìbéèrè yín fún dókítà.
4: Ìbéèrè tí mo fẹ́ bí wọ́n ni pé wọ́n ní ìgbà tán sọ̀rọ̀ nípa ìdọ̀tí etí pé tí ìdọ̀tí bá wà nínú etí ipé tí wọ́n bá kan olive oil sí ipò ó máa disturb then mo wá fẹ́ bèrè pé ṣé after tí wọ́n bá fi oil yẹn sí kí lèèyàn lè fi fọ́ tá fi ìdọ̀tí yẹn á fi kúrò ń bẹ́ẹ̀ mà.
2: Dókítà.
1: Ẹ ṣe o mọ́mì mo yin fún ìbéèrè tẹ béèrè ṣe rí fífọ etí kì í ṣe nǹkan téèyàn lè ṣe lábẹ́lé o torí ó pè fún iṣẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ torí ó ní bá a ṣe máa ń fọ̀ tá a fi tinú dá egbò àbí dá jàǹbá mi sínú etí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tẹ́ ẹ bá wá sí hospital tá a bá sọ fún yín pé a fẹ́ fọ etí ni nǹkan tá iṣẹ́ tá a kàn bẹ̀yìn ni pé tẹ bá délé o ẹ máa kan olifọ ẹyìn sí bí ìgbà tẹ bá ń kan oògùn etí sí etí ẹ wà padà wá sí hospital lọ́dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ó lè jẹ́ dókítà ó lè jẹ́ nọ́ọ̀sì láti bá yín fọ̀ kì í ṣe nǹkan téèyàn lè fọ̀ nílé torí láwọn irinṣẹ́ tá a máa ń lò láti fi fọ̀ ẹ ṣe.
2: Ẹ lọ́wọ́ wa lómi tí wà lójú rẹ̀ ẹ̀yin rédíò yín sílẹ̀ ọ̀hún ajá.
4: Hello.
2: Yes ma, ẹ káàsán ma. Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
4: Ǹjọ́ dọ́pọ̀ agbára ni bá béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wa. Ẹgbọ́ tí àìsàn kan gbè ní. Ara bá ń dáyẹ̀dẹ́. Téèyàn fi lóríṣiríṣi ìwúlẹ̀ ìwádìí ẹni ẹ̀ máa kó oríṣiríṣi àgbọ̀n gbogbo ẹyẹ ni. Wọ́n á wá ní náà ni kí ní kẹlẹ́ gbọ̀ kí yóò fà dọ́pọ̀ kí ọ̀nà àbáyọ. Gẹ́nẹ̀fẹ̀ tó tún máa ń wẹ̀yàn bí orúkú ká máa wẹ̀yàn àtúndàgbà kan lọ ẹ̀jọ̀ sá ìyẹn ló tó
2: béèrè. Wọ́n á dá yín lóyún béèrè.
1: Ẹ ṣé o bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó ti kúrò nínú etí imú àtọ̀nà ṣùgbọ́n ó sì tún dá yín lóhùn. Ṣé rí ìgbà míì bẹ tó jẹ́ pé ara lè máa jáyàn jẹ ó ṣeé ṣe bóyá èèyàn jẹ nǹkan kan tí ò bá lára mu tàbí bóyá èèyàn lọ bì kan tó jẹ́ pómi tó ti ń fi ń wẹ̀ tẹ́lẹ̀ òun kọ́ ló fi wẹ̀ tàbí kó pààrọ̀ ọṣẹ àbí ngbà míì bóyá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ra aṣọ kan ó lè jẹ́ aṣọ bọ́síkọ̀rọ̀ àbáṣọ tuntun gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí lè máa jẹ́ kí ara ó jáyàn jẹ ìgbà míì bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé bóyá èèyàn lóògùn kan ó lè jẹ́ kára máa jáyàn jẹ èèyàn á kọ́kọ́ wò pé kí ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣáájú ìgbà yẹn tó fi di pé ara ń jàyàn jẹ yìí so òun lèèyàn kọ́kọ́ wò so lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà òun lè jẹ́ pé èèyàn á lo wọ́n á fún àwọn èèyàn ní oògùn tó lè lò àbí kó sọ pé ókè o ìgbà míì bẹ tó jẹ́ pé tó bá ń jàyàn jẹ yẹn ẹlòmíì á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa họ́ á di pé ara tún sú tí ara bá sú ó lè jẹ́ àìsàn tí wọ́n ń pè ní ìgbóná àbí àwọn kòkòrò ara tó máa ń fa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ báyẹn èèyàn ní láti yọjú sí ilé ìwòsàn kí wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa so fi je pe eyan ni fi ogun etewo pa la pa
2: e seun dokita 32 FM 94.9 dokita ore afefe ona le to te lori ofe lati ma gbo wa pelu dokita John Babarinde ti won je akose mose nipa ba se le toju eti imu ati ona fun wa. Hello e ka san o.
5: Hello ma.
2: Yes ma, e ka san ma.
5: E ka san ma
2: o. Oruko yin ati bi te ti pe wa.
5: Anti Aduke lati Sitaba.
2: Yes ma.
5: E jo ma mo fe bi doctor pe won ni ti eti ba ndunyan pe le ma kan onu si oyun awon ni asori pe keyan kan oni gidi seti.
2: Eseun le dokita ni o dahun olubi npi o ka dokita nti e gbo bo oloyin to joyin gidi
1: ese o iya wa se ri ti yin ti ba nduyan orisirisi nkan lo le fa ke ti ma duyan o
2: e dokita ti pe sa omi omu nko iyan ba
1: won nkan won yi ile yoruba lati ma wo orisirisi pe ka kan oyin ka kan mi omu si lopolopo gba agbodo koko mo nkan to nsele ninu eti fun bi apere ti idoti ba wa ninu eti to ba ti gan mo be a le ma fa ke ti o ma royan ko ma duyan okan niyan igba mi nbe to je pe boya eyan ti fi nkan ho eti e boya kokoro ni abi igi igbale o le da egbo sibe a je ko ma duyan igba mi nbe to je pe titi yan ba ntu a je ko ma duyan eti to ba de ntu leleyi teyan ba kokoko etutu yan jade teyan ba nda beyan fi nkan kan si ifun ogun eti ti oyinbo ni ka ma lo gan teyan ba fi si o le ma sise so ni odo ti wa awa oni so pe kiyan ma kan oyin si eti eyan le lo oyin ni bomi o
2: sugar kin se fun eti
1: bi apere teyan ba ni egbo.
6: Hello
1: a le fi oju won egbo.
2: Hello
6: e kaso e
2: kaso
6: mo kiyan yes e kaso
2: oruko yin
6: ola lo soro ejo se igbawo sigbawo leyan le ma lo project keto mo fe so yi ti mi o abi ko ni di ti o ba dun yen ti o se pelu do ti yen because o ma ni place ngba mi se pe yan ma se ke ti yan iye ko so je ki yan ma lo fun bo so da won no tabi do ko pe e ba mi po so da ki do si yin di stop ni o
1: ese o boda ola ne akoko na ti nkan o ba doti eyan ni fo se wa ri ele ma lo lore kore
2: lati lo fo eti
1: lati lo ye eti wo lati lo pe eti e ba ye wo nkan mi tun ni wi pe nigba ta ba ri an ni awon kankan ta n feel ninu eti wa boya oyun wa ni o boya ri pe a gboro dada bi boya ohun pariwo taba wa feeling kan ninu eti igba nla wa bo si ita a lo si hospital pe o da pe ti ma nyun mi mo de mo ke ki si pe ti otun yi ko gbo dada bi ti o si o da pe mo ro pe o di pa e ba n wowo nigba yen ton ba wa wowo idoti lo wa nu eti yi o a ba yin fo ni opolopo yen na lo ti wa sodo mi ti o to pe doctor e ba n fo eti mi ngba ta ba si se ayewo ta ba wo a re pe eti mo foro yin ko si nkan kan ninu eti wa to fun yin pe ta
2: jo si nkan kan ninu eti yo
1: nkan ti o ba doti a e fo o eti yin o doti a de lo lati fo
2: mo bere bere lori pe amorun enikan na bere loju opo aye lo jara wa nbi bayi kilo de ti eje man jade ni mu wa abi to ya pe ta lo mi ba kan to wo bo mu bayi to kan le ri bi epa yen ti o da bi eje bi nkan kilo ye ka se si
1: seri aisan ta npe ni amurun ni pe keje ma jade ninu imu apolopo kan lo ma nfa o igba mi o le dede sele igba mi si re o le je pe afowo fa now o pe sabala meji se wa ri mo fe so die ninu awon kan to nfa nkan akoko ni wi pe eni to ma nfowo re mu ta ba nfowo re mu ta nko obo mu awon isan to gbe eje wonu imu won fele won te bi owu ni
2: ti fowo ja
1: ta ba lo fowo ja bayi a ma seje nkan kan nu nkan mi tun ni wi pe Boya eyan accident o fi ori gbale abo fi mu sese. Tabi awon ton jajagboro ton fonra won ni kuku ni mu. O le bere si ni seje. Abala kanu. Nkan mi tun ni awon to ba ni arun jejere ninu imu. Sugbon ti won yen a ri pe nkan o ti wu sinu imu yan ti o ti dimu yan pa bi eran o ti wu ninu mu a wa ma seje. Nkan mi tun wa ni pe awon to wa mo dede sele to je pe enikan kan o fowo kan. Eni ti fun pa re ba nga ju bo ti ye lo ti o logun. Eje riru o le fa ki eyan ma se amurun. Awon kan mi tun ni pe awon aisan ara kan na tun be. Then awon kan won tun wa awon ogun kan wa de pe teyan ba nlo. Awon ogun ki teyan ba nlo keje ma ba di.
2: Siyan
1: la. Eje ba ba fun awon fun bi apere awon to laisan okan awon to laisan eje riru won ma nko awon ogun won ma awon ogun to ro pe teje ba lo di. To ba n to inu iso to ngbeje lo o le lo di be pa. To ba si di pe di be pa. Wala le sele. O ma fun lawon ogun yen. So en to ba nlo pupo ju o le fa. Nkan mi tun ni pe awon eya ara wa kan be to nje pe o sise ki eje ma di fun bi apere edo kidirin ti wala ba sele. Si awon eya ara won yi to je pe awon eroja to mu keje di yen fun bi apere ti obe ba ge wa lowo nsin nigba mi be se pe eyan ni dun kankan si laarin seju mele kan a ri pe eje yan kan da a ri pe je ti di o ti di oju e
2: dokita mi e ti gbeyanju daada mo fe ka lo si bi ona ofun na ka mu bi bere bi melo to loju opo ise ntona be se la koko so mo wa alagba akolade loju opo aye lo jara won bere pe egbo bi yan ba tun to sile ti elomi ba fese te mole so le fa ki ona ofun ko ma dun yan ni toto ati wi pe ki gan ni nkan to nfa ona ofun dudu asiko wa nlo e ba mi mu ni papapa
1: keyan tuto sile ke elomi te mole yen ko sinu imo ejile pe o le fa ona ofun didun sugbon kini awon nkan to le fa
2: kona ofun ma dun yan
1: kona ofun ma dun yan ni wi pe boya awon kokoro efojuri ora pala wo ara wa o wa lo sodo si ona ofun yi to ba wa sodo si yi a di wi pe awon kokoro yi won ma pamo sibe won ma po si ton ba se n po si be ni ona ofun ma duyan eyan ni le gbe tomi igba mi nbe to je pe to ba po bi etutu ma wa lona ofun
2: eh yi radio yin sile
1: so mo se ma ri ni eleyi elomi nbe to je pe boya iyawo ona fun dun o kisi oko re
2: eh imorun
1: o si se kona fun ma dun oko re na
2: mo kisi o
1: elomi boya sibi ti won fi njeun
2: okay
1: o si se ko je pe ona fun a ma dun iru eni yi awon nkan mi tun ni pe awa ti abani aisan ogbe nu ta npe jeun ale ti gbogbo e ta je pe a nje won ale ta je won ale na bayi na la lo fi eyin lele unje yan ma ma ru wa si ona ofun o le je ki ona ofun ma dun eyan so gbogbo awon kan to ma nfa ni eleyi to ba de tun dun eyin yi o le je ko hun o ha o le ma je ki yan ri nkan gbe mi dada le je ki yan ma wuko
2: eja eh dokita inu mi dun lati gbo gbogbo awon alaye pelu awon ara ni bo se gbogbo ojo opo ilo tin tana sugbon ko to di wipe mo yonda yin lori eto lo san ye e je ki okan lara mama wa ti won se ojo bi won loni coin olubisi adedayo otunba awon be ni ile morika lohun ni dalaxy ti e ba n gbo wa be se n gbo wa na ni baba wa bolaji adegoke adegebo awon na ni pe ka ba won kin pe eku ayeye orikadu e se opolopo du ninu ayo ati alafia ele oni je asemo fun yin happy birthday to you we wish you ki mo se we wish you a merry christmas happy birthday to you eh mo nbo awaje amala ti gbegiri e seun so eh dokita John Babarite gege bi akose mose e se adupe eh alago akolade awon ni won ni wahala ti wa won ni we no kiss again maybe we will be kissing a se kono vejeji eku ohun lataro e ni sise lagbara lowo olo e ti bere dada e gunle ayo
1: amen
2: eh asise oni wonu oro yin adupe lowo yin adupe lowo ijoba ipele oyo adupe lowo ile ise to mojutore itolera alaji mufta alugunride when I like this doctor he is well experienced cool and knows what he's talking about thanks for coming lati ilu oyinbo lo
1: won ba wa ki
2: adupe eseun popo so a ni riju bayi lo gbogbo eyin ti e gbianju lati pe te ba ni bere leyin eto ma fi number sita bi e se di odo dokita e ajo debe eseun popo lucky so much ona ni olotu eto dokita ori afefe titi ojo mejo ta to pade ibi oni sele lord e wa e ja pe sojo opo bare ni soro 0806 218 5194 0806 218 5194 Lekan si aki mama wa nursi Iyaromi ipe eshun ti ajoko wore papo lori eto dokita Fatoye lo ko mi mo fu wa lori ofu lodumare lowo dokita wa eshun ire lode wa

0: Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re eyanra le oluwa ye mi sile mi je oba obire re afefe ikoni 32 fm 949 aja keri koko house ori oke tete mokola lawa lilu badan eya ye mi si sore eyanra le ma se binu si mi Hello, Mashawa. Moki bo gwen yara le pata pata. Laughter House ni Premier Hill lawa ni mokola ni ilu badon te ani ha him. Loki ba mi gwe kini is okay. Moki bo gwen yara le moki yin. Enini ajajo ajodun awon ewe wa worldwide. Unsa nse lowo lowo le ni is throughout ni ko se pe boya ilu kan abeya kan gbogbo patapata ati patapata la jo se so mo ki gbogbo eyin obi mo ki gbogbo eyin omo mo ki gbogbo eyin bimo bimo ni pasaki julo eyin ewe o de wa ki gbogbo eyin olodun mo ni barika de sala aku odun aku yedun si krisi ba fa bibo eseyin opopolopo ru odun bayi igbugbo ajo ma se laye wa sheri a le se ka ma se ajodun awon omo ko den se nso dun mo opopolopo wa ninu beni nisori nibi ti awon omo kan tin se yata yuto ni awon omo kan lo wa la be awon agbesumo mi so emi mo pe pelu awon omo ti won soju awon akin egbe won ati oro si bibeli ko sile ninu iwe mimo olorun aro ayajo eni aro osu mesan aro bibi awaro onla omo ti e na kan soso toni ko wa kuiku ori igi agbelebu fun wa aje ka se awon omo won yen riri buluwa sinbe temi embe laye nigba ti o ba fi di opin ose yi olorun adasi olorun nitori n to so ni wipe oni omo oni ini oluwa isumo ni wipe awon omo kekeke won yi the innocent souls I want to want to ni ese eduno ki la fe pe le se omo odun meji ati omo odun meta ko si nkan kan ton se olu se pe won ni ini ohun oluwa olorun wa ro ola wi pe awon omo kekeke je ini e adasora awon omo won yi ko to di pe mo tesi waju mo ni awon alejo meji lodo mi ton je omo ileewe alakobere eri pe tele ri awon secondary school la saba ma nlo most especially lori killer ti se sugbon mo wa wo pe e wa greater tomorrow eyin adapuko e se je ka gbianju awon omo ilewe alakobere lati apa to kogun simi lohun ba mi daruko e fun awon ara ile
1: oruko mi ni salisu aisha adiola
0: iwon kan
1: oruko mi ni adegboyega moyin oluwa
0: ati sali what
1: sali su aishat adiola
0: aishat ati moyin oluwa awon mejeje ni alejo mi sugbon fun ara won na ma fi enu ara won daruko ilewe won aishat omo ilewe wo ni o
1: oruko ilewe mi ni command children school mokola ibadan
0: Moyin Oluwa
1: Oruko ilewe mi ni Command Children's School Mokola Ibadan
0: Eyarale ko to di pe atesi waju won ni yinyin ka ni o se mi mo ki gbogbo eyin olodun eni eyin te je muslimi en gbo eto kila ti se se ni abala bi ti mo de yi ta fi lo soju oja ta fi de mo fe si oju ero sile e ki awon eyan yin pe won ko odun mo fe ki eyin te gbo mi te je muslim nile ko to di pe to ba bere gan ni san ni abala ti mo wa yi mo fe fun yin ni ore ofe ati anfani lati ki awon ara ile sugbon egbo o e ba mi ki aunty mi ehun kini kan business te ba try lati fe ba won po apolowo oja ede ye ke mo babirin imi atered bossing sugbon mo fe fun yin ni aye ni pataki julo mo se fe keyin obirin eyin ni mo fe ke peju mo fe ke ki awon ba le yin mo fe ke dupe lowo won pe lodun esi bale mi won se gudugudu meje yaya mefa lodun ele won se gudugudu mesan yaya 30 mo fe ke ki won ke ki won ke dupe lowo won emi ti si oju opo sile gege bi emi ti si oju opo sile gege bi ti e mo te ma pe wa si 09062009 tabi 08097009 ta lo wa loju de lohun pelu mi hello ye ore bete hello hello e ka san o
2: e ka san ma ku odun ma o
0: e se ma
2: e du ko pa re loruko jesu e ma se mi ni ogun
0: o ami ta le fe ki o
2: first time ma wo se ri ni olowo ori mi na ni o christian mi muslim loko mi o
0: okay e ba mi ki won o
2: e ba mi ki o ki be ni o
0: e se ti
2: ru ta wo
0: e se awon na ngbo so wa nle
2: won sare jade ni se won so kale nton ma
0: e ti ru amala fun won abi ki le se fun won
2: gbe ah se mo mo ni fun atefo mo o o ti ru ja
0: Oluwa seun Oluwa seun Oluwa seun e se ma
2: e se ma
0: yes ma won ni olowo ori awon la won fe ki ori mi de wu olowo ori mi ki emi na o oya ta lo wa loju de lohun emi ti si oya hello
3: hello
0: oju opo yin yen o to dada e te ba fe pe wa e bo sibi ta ti jo gbadun ara wa oju opo yin o to dada oya ta lo sun wa loju de lohun 08097009 tabi 09062009 tabi 07055009 oya ba mi gbe amoju ero hello
3: hello
0: o pa yin na lerin inu mi si edun mo ni ka omo yen gbe kini se si ara nta ma nri ta ba nse program le ri yen inu e wo mi inu mi dun pe e jabo se mi nikan lowo e tun jabo sa awon alejo lowo awon omo yen de fi yin rerin o pe yin na le rin hello
3: hello
0: e ka so ma
3: emi na fe ko lowo ori mi ni
0: e ba mi ki won kan ma gbo o
3: ba mi ki won o won se won ku lowo wa o
0: yes ma
3: emi na ti ro mo lo ti ro se mo fun won mo ti se ogun fe
0: oluwa seun iyawo me iyawo lu melo ni ba le yin fe
3: iyawo meji ni o
0: se yin ni 1 abe yin ni 2
3: emi ni number 1
0: number 2 nko
3: o na 1 bi awa mejeji la
0: jo da no e ba gbe kini fun number 2 kawo na ki olowo
3: o ni se ko nu fun
0: e ba gbe fun e ba gbe fun
3: e ka so ba o
0: e ka san o
3: yes ma ko do ma o
0: yes ma se n toju
3: emi na polowo ri wa o
0: olowo ri wa le le
3: o ni bawo wa
0: o mi se n toju ya le yin
3: a se sa mo dun o
0: se n toju ya le yin
3: be ni ma
0: e n gboran si won lenu
3: be ni ma
0: so ko yin de n se o keta yin oko yin se equally equal right
3: bene
0: oluwa seun e ba mi da phone pada fun yale yin
3: yes wa ma
0: e pele ma e se ma o e se ma e se e se ma ami ma o da bo ma
3: ami ogun a ri ni le mi o
0: ami mo se mo like awon meje egbe ara mo mo du si emi o si fe fari apa kan ki n fi kan le hello
3: hello
0: hello
4: hello ma
0: e ka san ma
4: e ka san mo wa do apun de do
0: yes ma
4: ma ni eni ti do gba ni to do ma do gbe ni odun ba da ba laye
0: be ni
4: a jo ma se mi o
0: do
4: ni wa o mo fe ki yan kan mi o
0: ta le fe ki o
4: mo fe ki alaji akini
0: okay
4: won
0: gbo
4: o ke dina
0: won gbo
4: aha mo fe ki won ba se won ku odun o won ku yedu o emi a se pupo odun o
0: ami ami
4: alaji taiwo akimu kedina ni mo ki lowo o
0: won ti gbo ma alaji taiwo kedina won ti nkiyin bayi won ni aku odun aku yedun ah e je ki n gbe yan kan abi meji laye si ka so lo si ipolowo oja ka won alejo mi kan to wa bere nton bu wa fun wa leni boya tando wa loju de lon okay o dabi pe hello
5: hello
0: mo n gbo yin oruko yin ati bi te tin ba wa soro
5: iye gba lati papati ni o
0: e bo ta le fe ki o
5: mo fe ki awon omo mi o won ku odun o
0: yes ma
5: mo ki eyin na o e ku gba gbogbo e se ona won a ma ran yin lowo o
0: ami o ye gba ami o ami
5: e kwa ti nebo ni e se o
0: imo le sin pe wa ma
5: ni kota ti ni reluwe
0: ni reluwe
5: ba le si loye
0: okay ma a ku odun ma e se ma
5: yes o yes ma e se
0: yes ma
5: yes
0: ma won la won fe ki awon omo won ni iye gba ah tari ya ba le ye gba e koro la fun ni ka kuku a je la fun ta ba ti ku nbi iye gbo gbo mo ah o ma se hello
6: hello ma
0: e ka san oruko yin ati te tin pe wa
6: e mi ni ya fun la wa mo fe ki agbo oko mi
0: agbo oko yin oko si yin ko kilere te koko yin
6: a ki se ni la wa
0: okay but
6: agbo mi la gbo oko mi
0: okay o ye ki won o ye ki won
6: amadu la wa
0: okay nbo don gbe
6: a wa ni akowo ni badan bi
0: akuru
6: ako la pete akowo
0: okay okay o ye ma ki won gbo
6: ati baba oko mi na
0: okay
6: baba na la wa na la won na won na wa la lapata ni alapata ni ni island estate ni apete na na won na wa
0: okay won gbo ma
6: mo kan ku odun
0: yes ma
6: a se polo podun laye o
0: ami o je
6: mo ti sey na aku odun o
0: aku ma yes ma
6: aku atile bori yo to alagbara olohun
0: ami e se ma
6: o ba mo ti o
0: ami ma ami ami se ki fun yo kon laye si abi e ji ki fun eni kon laye si ka to lo polowo oja aku odun aku iyedun emi a se opolopo odun laye
7: hello
0: hello
7: e ka san ma
0: e ka san o
7: e ma pe so
0: e se ma
7: e ri le wa lagbara olohun
0: ami
7: opale yo ru ni lato yi mo sa skiki gbogbo amo mi won se o mo wa ti ta si 2FM gbogbo yin pata ah olohun wa pelu yin
0: ami e se ma
7: bi oni pa yin ra ni gba
0: ami
7: se mo dupe opo odun la se o
0: ami e se ma so yin ara ile e fa sare de ojude lohun ka wa wa polowo ohun ta gbe wa si oja lati ta oya lucky my lucky sha lo si commercial ni eh wa gba mi emi no fe da sele si lorun

0: Limited ni mo n pe o si
1: awon ni won ni ile
0: to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we opada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati beggar bus stop gogo le wa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan pe su la nta lowo lowo bayi awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se fokotan lori karale
2: fujisun re ni ko ra le ti ki o si ni ojo la to fokobale abi o ti le gbere ile kan tabi ile ale pamo ile se substant property lo ti fi anfaadi sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akufo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bonoke lua. Lagwa yegu. Lojo no lo juro. Nelu bado. Ah yes for de de. Owa lari shimefa. Kusiwa la kusiari yo jio. Eko sama son wono. Wa lui rolon kesik by le ye kwe li foko bale. Atsi witu yo ju. Ile mechi lunta wara wara tele. Tututi wole. Ne ya joya jo. Millionu meta. Millionu mechi. Ati millionu meri naira unilewa. Ijafara lewu. Feni toba mo yun to dara. Wa mutire. We wakia kia luni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitin ti premier Mokola ilu badon Sasan property Urule futse

aki dakaku aki wosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai makan gbe mi ara eni salaye tin se aya wogun to lo si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ti oyan ese kankan ni posin opo ni nkan se lagbo ara to nwikun to bore mole wa salaye ni salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telomi arun balopo lojo pipe lori to legacy ogbe enu arun molegun atogbe lori awoka narun ajaka oko mo ma do tete rin si o tete soro o legboge amusagbara soro kete kete na ro won agbo topo yin o ni fe si o ga lo na bayo tin se ni pelu amulo ti sese lo fin ju won se o pe won bo kevin kankan lagbo ara 08058984013 08058984013 whatsapp number 07013902958 fun kude kude agbo ara e kan si salaye alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o se gbadun tara

0: Let's radio me. 32 FM to Hawkey.
1: Eyarale e kaabo pada si koni 32 FM 949. E wo mi Laughter House lawa Premier Hill Mokola Ibadan. Le kon si mo pada ki gbogbo eyin olodun jake jado. Nibi si ojumo si mo wa leni wipe aku odun aku iyedun lagbara Olorun opolopo odun la ma se. A de wa lo ki awon omo wa na wipe we. Eyin lo nda kuko awon omo won yi na lo nbo wa di ya nbo wa di baba to ba di ni ojo ola. E n ri pe ni pataki julo Olorun o ko ye awon omo na Olorun o ko yo won kere rara Olorun de fi akiyesi Olorun pe gbogbo awon obi o pe wa sakiyesi Olorun fi awon omo won yi we opolopo nkan gbogbo awa ta je pe alishika maka bibeli e ri pe nti Olorun so ni ninu Psalm 127 verse 3 oni kiyesi awon omo ni ini Oluwa awon omo san wo yi ini Olorun ni gbogbo won je ta ba se pe omo mi omo Olorun ni gbogbo won Olorun lo ni awon omo na tori ro ni won se je ini Oluwa a de lati kee sara gbogbo awa bimo gbogbo awa obi a lati kee sara bi a se nko awon omo won yi bi a se nto ipase won sona e ri inu won dun gbogbo won na tu yaya jade bo sile je wi pe ibi ti eleku tin sekun be ibe ni awon kan tin yo so a le se kama kedun pelu awon omo ti won si ba wa ri ko pada wale emi mo wi pe olorun to fi awon omo yi se ni ohun ti kalara re a ko won gbogbo won pada wale lagbara lowo olorun atuse si waju olorun to so wi pe awon omo ta nwo yi o oni bi fa se ri lowo alagbara be ni awon omo igbe iwe re taba kasi waju 127 verse 4 oni bi da bo se ri lowo awon alagbara yen be la awon omo won yi ri olorun awon oro yi la fi nbe olosan yi pe ko jo ko boju wole awon ini re soku ni bi kibi to wu ki awon omo won yi wa oluwa ba wa fanu da won pada wa sile nigba ti olorun tun so to tun so si waju oni awon omo wa yo dabi igi olifi olive tree o fi won wi igi olifi e ri pe en to ba ti ni ori ofe lati ri igi yen ri abe n te ma lo Jerusalem abe n te wa ni Israel te ba ti ri olive tree ri e ri pe igi yen gbogbo are e lo wulo both the fruits both the leaf both the stem both the everything even the oil to wa lare oil yen very expensive in Nigeria Olorun wa fi awon omo o fi won we la wa wo wi pe o ye ka awon omo kan na kon wa stand the gap fa awon omo wa kan awon omo wa awon eni Oluwa awon igi olifi wa awon ifa awon ida lowo awon alagbara wa ta ti imo bi ti won wa ni akutan ni igba ti Olorun wa fe se pa bambari Olorun wa fi awon omo keke oke o wa fi won we ijoba orun ni ba ti Jesu to joko re jeje la omo ya gidi ah my god ma lo do ti aso gbe ah oni e ma se oni e je ka awon omo kekeke e je kon wa sodo mi e ma se da won lekun o oni tori si won gangan oni ijoba orun nitori na eyan ara ile e je ki gbogbo wa kun fun adura e je ka fadura run awon omo won yi lowo Olorun ran si majemu won tin to pe awon omo won yi mu ara re ini re ni won ba wa fi ayo ko won pada wa sile lekun si eyin alejo mi mo ki oni e pada kaabo e tun kaabo e ba mi joko dada nigba si e wole e so oruko yin e de so ileewe yin o sese ko je wi pe awon eyan kan sese darapo mo wa ni abi awon ake egbe yin abi awon omo ileewe yin te ti dagbere fun pe ah an lo fun radio program ni Mokola Hill ni Laughter House ni 32 FM o sese ko je pe won se darapo mo yin ni oya lati egbe mi lapa bi ba mi daruko e fun awon arale
2: oruko mi ni Adegbega Moyin Oluwa
1: ilewe wo lo ti wa
2: mo wa lati ilewe Command Children School Mokola Ibadan
1: Mokola e se ri pon jina si wa oya ba mi daruko e
3: oruko mi ni Salisu Aisha Adeola
1: ilewe wo ni wo na ti wa
3: Ilewe Command Children School Mokola Ibadan.
1: Oro lesibo leti enu moyin Oluwa ti ayisasu. Yara kawe kelulewa.
2: Mo wa ni yara ikawe karun ni alakobere.
1: Ni alako. Wo nko?
3: Mo wa ni ikawe iketa ni alakobere.
1: Nti awon yin mo pe ni primary 3. Abi?
3: Beni.
1: O ti to omo odun melo?
3: Omo odun mejo ni mi.
1: Omo odun mejo. Iwo nko?
2: Mo ti pe omo odun mokola.
1: Omo odun mokola. E je ki n bere lati odo ini Oluwa. Wa ri pe ngba te wa ni to wa ni ilewe. At least o si lo school ni last week. Be ti se lo lanu.
3: Beni.
1: Wa wori orisirisi ni wa ma ri. Ki ti e lo le so nipa ilewe gege bi omode. Yeah.
2: Ile we je ibi ta tin keko.
1: Mhm.
2: Ti won tin ko wa ni iwe.
1: Mhm.
2: On la des iwe je nkan ta ma fi da gbe igbe aye wa.
1: Mhm.
2: Daada.
1: Mhm.
2: So awon oluko wa ma ko wa o ti ma aye wa yekeyeke.
1: Mhm. Ako yin aye yin yekeyeke. Eh ko to ri pe mo tata porubo si odo ikeji re. Tin ba se ni ka wo tori ngba awon opolopo yin tabani ise o le fe se te ba dagba ah doctor le mi fe se kini kan le mi fe se ta ba ku mewa yin jo a ki ri omo kankan ta ni ise oluko ni mo fe se boya oluko ni o ki sise ni o boya won ro bi oluko ni awon o le se ni o bo se wa legbe mi tori mo study e mo ri pe wa be abi won ti so be ri mo de like omo to ba be o be gan eyin ara ile e mo nkan to se Olo ba mi pick phone before yen se di olo ba mi o ti tete o ti ba mi gbe kini ti mo fe lo na ga fida ti mo fe fa wale o ti mo wo lo be we ni very good iru awon ti mi ma like lati ba to pore ini Oluwa mo ni Oluwa ise wo lo wo e ko se to ba dagba
2: ise to ma wo mi ti mo fe se ti ma ti dagba ni ise dokita
1: ah ki mo wi
2: idi ti mo fi ni pe ise dokita ni mo fe se
1: ki mo wi
2: pe mo fe ma gba awon aye eyan la
1: mo fe ma gba awon egbe mi la
2: beni
1: lo se fe sise dokita ise ti sadere awon ti sa awon ti se ogbe mi la o eh soro
2: indi ti mi o fe fi se ise oluko nitori pe tin ba le no mo omo e le lo daku
1: se gbo bi ta le jo mi gbe si ah o de wu e ko no mo owo eko na mo
2: beni
1: sugbon ise to fe se ise yen oloju anu kon gba won yan de wan ko ti tete ko ti mu gbogbo ise doctor lu we se ayi ngba ninu yara kawe keta to wa ki loruko re
3: oruko re mi ni temi dayo
1: temi dayo se oni ko lo re to ni ni class yen
3: rara
1: awon olo tun ni
3: siwa
1: mhm
3: Otitan.
1: Me eyin mele le wa yara kawe.
3: Awa 32.
1: Ninu eyin 32 te wa yara kawe. Ore meji pere lo ni.
3: Beni.
1: Wa buru o bi mo se nwo e. Ijogbon re. Ijogbon re bi mo mu e pe wa buru. O da ti ba se ni pe kin bi lowo e. Ti wo na ba dagba, ise wo lowo e ko se.
3: Ise dokita.
1: Ah. Se ti ra omo ti mo ko wa si igboro bayi. Ko si kankan to lo fe se soro. Ko si kankan to lo fe sise oluko ni. Eh, mo ti mo nkan to ye boya tori pe bi npe gbe dokita wa ni. Lo se ni de o da kilo ni to se fe sise dokita.
3: Tori pe o je ise ti o ma gba emi la.
1: O da se mo le be pe o de jo ko sise oluko ni. Down now. Rara. Ha. O fe se doctor yi sad awon dem won the doctor gba ni pe ke sare yoju sawon oda keke bi omo si obi ayi kini etl ki lo lero bo se joko yi pe o ye ko je ojuse mama ati baba e si awon omo ti won bi ti won na je pataki ninu won
3: ti awon obi wa tan bara wa ran wa ni ise ka je
1: ojuse awon mama e
3: o ojuse awon iya wa ati baba wa si wa ni wi pe ki won toju wa ki won ra so fun wa ki won ra bata fun wa kan si sanwo school wa
1: kan sanwo school yin kan de ba yin ronu pe ayi ki le fe ki o god eyin omo yen ma bo ki le se be pa no ma ronu nje te ma ki le fe je lale le se ma ni mommy e ba daruko awon je yin oniseju meji yen o won so wo won so wo polowo oja be bayi ti ni daruko e ba won polowo ni o mommy boya ka mu gari oya doctor doubt be mu si go ti doctor kini kin pe e da mi lohun doctor doctor moyin nice one kilo ye ko je ojuse eyin omo si awon mama yin
2: ojuse awon omo si awon mama wa ati baba wa ni anytime to ma ti ro wa nse ka ma ko se sin wo lenu ka si ma je omo alaigboran ka ma ba won fobo pomi gbalẹ tori pe ta ba lo awon mama wa gbo olomo e kan ku
1: egbudo je egbudo ma ran awon mama yin lowo
2: be ni ma
1: oda eyan ara ile ko to di wi pe ate si waju e je kin lo ki gbogbo eyan olodun leko eni mo sha nkiyin mo sha nkiyin mo sha nkiyin mo gbudo ki eyan olodun tori pe eyin le ni eni e ti da awon eran dubale e ti ko panketi e si won leyin orun e ti pa won e ti ndi won e ti nse yala e ti nse yolo e je kin pause nibi si awon omo yen de mo fe dupe lo gbogbo eyin ti e ba mi da si eto arabinrin ton so ye pe mama kon so pe ki awon ma wale tori awon fe gba olopo mo ro bi boya re ni ti o lo soro yen loju mama boya mama gon gbo eto won ti pada pe iyawo omo won pe awon saforiji in fact won send voice note yen fun mi but the voice note is very confidential mi o ni play lori afefe mama lati ni kon kiyawo won yen ko se aforiji fa won pe kon ma binu pe awon kon wo wi pe gege bi iyawo ile bo si mi ba lo opportunity ati so fun ile ni I may not tell you again beni pe awon wo pe gege bi iyawo ile ki loju se awon iyawo tori gba tawon na wa bi won awon la won ma se gbogbo se ile ti inawo ba wa awon la won ma se awon la won ma se ton awon la won ma se ti bi mama ti bebe mo de wi pe ngba ti mama ti se pe ke ma binu e ma binu na ni sugbon kokon ti du mi se du ni wi pe awon olopo san wish lati lo gangan won ni immediately la won so fun we pe can't get ready won wa nbe lowo lowo mo de ti so fun we pe ton ba ni ori ofe lati pe wa ni bi lodo iya oko won ki won pe won je kin ki mama won si promise mo de ti ni anytime mo koda to ba je pe phone number to ba je pe phone temi gangan na pe to ba wole ma gbe e gbo won gbogbo wa ajo ma so wi pe mama se mo ti mama ba yari dele ko si nkankan ta le se sugbon boya mama tun daro pe iyawo omo to wo wi pe e je ki lo change gbogbo curtains to wa ni ile iya oko mi to ba ti e je pe omo yin lo fun lowo to ba ti e je pe omo yin lo fun iyawo yin lowo e je ka dupe lowo iyawo to feel it good to wo pe we je kin lo tu gbogbo ile iya oko mi se to ba yin ba fun lowo ti o ba se ki le fe se si ti ma won ba raye pe wole a ma dupe a ma ki mama dada e je kin pada sori awon alejo wa oro po sugbon stylishly ma ge awon omo yen kinkin so si yeyi ma ge kinkin kini tori emi ati won foro jomi toro oro doctor moyin ni ile iwe yin mo mọ pe oluko yi kan ba yin wa e ni le soro daada pe te ba lo day school si HM yin ba gba yin mu mo se mommy office le ma npe mama HM
2: no
1: ki le ba npe won
2: head teacher
1: ki le oruko head teacher ile iwe yin
2: Mrs. Lawoyin OE
1: Mrs. Lawoyi OE. OE. OE. Uya ki Mrs. Lawoyi OE.
2: Mo ki Mrs. Lawoyi OE.
1: Oton.
2: Benwa.
1: Oda. Sabate ni ka soro. Se won ti mo pe ma ni won ko yin dada. Awon oluko yin ki lo le so nipa oluko ilewe re.
2: Oluko ilewe mi je en to Tony fe.
1: Okay.
2: Mo fẹran o daada.
1: Okay.
2: Tori pe ba se ma nko wa.
1: Mm.
2: Kani awon nu class ni sin, komo ko ma sire pa o ma nu omo yen. Te pe won like ki kan ma salaye nkan fun wa, ka ma sere nbe.
1: Mo
2: ma ni pe bo la se fe mo. So idi ti mo fi like won niyan, won gba.
1: Won gba gege, won te ko won tolerate nonsense. Oluko yin street. Very good.
2: Yes.
1: Se adinjo to luko ti na omo yara kawe kan ri si baba bi omo yen wa ja.
2: Lara ma.
1: O te se command mo le se fe gba wole. Loju loju loju awon soja to wa lenu ona to oju won tu ni. Hmm. Idi to se like oluko eniyan. Ma mo wi pe e ti gbo. Mi le se pe yin omo yi o gbo. Ipe ni ile iwe kan. Ni Orire local government pe awon kan wo be won ko awon omo ile iwe yen lo
2: be ni ma
1: nigba ti o gbo bawo lo sire lara e
2: ijo yen ni ara mi o te ya mo bi mo se gbo to pe bi mo se gbo kini yen awon bandit yen bi mo se gboruko won bi pe
1: o dun e o wa fe ma sunkun gba to gbo pele omo omi ma ti lero soju omo yi mo sunkun otito ye kin post odo ti e eyin ara ile omi ti lero soju omo yin o ko si mo lo ode kun le tori be se nwo mi emi gun mi ojina si mi leju emi re lekun o ayi pele o ma du agba se man pray le
3: ben
1: e man pray awon akin egbe yin yen ni gbolo nkan ko gbadura so Olorun ko Olorun je ka ri won oya gbenu si kini yen dada
3: mo gbadura fun awon elegbe mi
1: soro soke
3: mo gbadura fun awon elegbe mi pe ki won mo iwe won dada
1: awon mo iwe won dada mo lawon mo ta ton koku o ni ibi ton ko won lo ko Olorun je ka ri won
3: ke mo gbadura fun awon elegbe mi pe ko Olorun je ka ri won ki ara won ya dada ki won si
1: gbe aye
3: won dada
1: ko ye se o fe ma sunkun ni bayi se se ma ni ko gbadura fun won sekun ko lo ma sun bayi oju e ma ti pon
2: mara
1: oya gbadura fun kare won
2: adura ti won gba fun elegbe
1: mi pe won ko lenu
2: adura ti won gba fun elegbe mi ni pe ibi tan wa en kolon yo won kuro nbe an kolon de se dajo fa awon ba awon
1: emi ni me gbadura fun won
2: mu gbadura fun won pe kolon yo won
1: kolon je kari won
2: den
1: e pele enu oju yin ni anti ayi enu oju e pele
2: yes
1: e pele eyin ara ile tabani te ba wo gbogbo odun to koja e ri wi pe awon omo ilewe gbogbo won yan inu won dun sugbon e go ba se todun yin akoni ka kon mu kekeke very very unusual ka fi se ase nitori olohun ta wa kukun sin olohun mo ere emi mo o da mi loju ijoba ipinle oyo won se gudugudu meje yaya mefa en to ba n tele trend yen bo se lo ni kope today is Wednesday boluwa tin be ti emi en be laye ah before Friday latest tomorrow olorun ninu anu e a kan gba awon omo yen jade
2: amen
1: bo se fe rin bo se fe se o le ma ye awa sugbon olorun a gba awon omo yen jade
2: amen
1: won fe ba eyin obi soro e je ka toju awon omo wa dada nitori pe eyin ni iya won eyin ni olorun yo nda won omo won yi fun o se je pa awon omo yi won je ini oluwa won je ini fun olorun but awon omo wa wa ni custody ni last week mo lo si oja mi ni daruko oja yin under age in fact mo pe ma ka awon omo gwagan se program leni mo fe wa soro bi eyin mama te se lu awon omo yin ilokulo o eni gangan ni mo fi topic yen si ṣùgbọ́n inú mi dùn ma sọ ma ráyè bá yín sọ̀rọ̀ tẹ bá rí mo ṣírò omi ọlọ́run àtọmọ ìgbé sórí bóyá bí 8 pieces kínkínní lókù tí bá ṣe máa nǹkan tó sáré fa ọmọ yẹn ọ̀kadà yẹn fẹ́ ẹ̀dẹ̀mẹ́pẹ́ tọ́kadà bá fẹ́ park tó ń sá fún mọ́tò àbí tí ò fẹ́ kí mọ́tò gbá òun wọ́n máa ń yí ọwọ́ bìrí ni if not for that man o ko sare fa omo yen ni lo kada yin o se raye gbo omo yen n ba lo ba ki loruko e mi ti e gbo n to nso mo ko wo mi ah ti ba ni kin mo omi to wa lori omo yi kin fo mi mo ID card mi dani mo ani oke o mo nkan ti ma se ele lo boya meji ele na nta omi ni ora meji boya meji 50 100 meji 100 yes only 400 lo gbe sori meji 100 naira mi wa mu wa mu merin wa ko sinu nylon wa fun ni ninu edun o se we inu omo yen edun ko si eduro ta yoku mo o nfe lo ko si ah mu lo mo de ku ya se bi wa ta tori etan ko to lo gba si ejo mo fe be yin mama te n gbo mi ta ba lo si oja di gboro lati oja to be lati malete to fi de gbogbo area gas nkan kan mo be se ri mi ni ki e ma ran awon omo yin ni se o emi na kiri oja ri o sugbon gba ti mo kiri oja ko ki se that tender age mo kiri oja ni igba ti mo gbon mo kiri oja ni igba ti mo mo change pe ti won ba raja 100 ti won ba raja 50 naira lowo mi to fun mi ni 100 naira 50 naira change ni ma fun mo kiri oja ni igba ti mo ni oye se ri be se nse awon omo kekeke under age yi ejo mo fi olorun oba beyin ejo

0: ra kumidi rukale ewure tura se atari ajanaku ta yon omode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe ka ma tora ni baba ju baba lo
1: to FM 94.9.

0: boya ka tun fi eran ile ya wa bo se lo tinrin tinrin ka fi oro to ni se pelu ire daraya kakakiri ka tun mo fi je mo ba se nje agbo ta nje tawo tawo ba kan ta se nje mo lu to logun fi nje ti e asiko na ture ka tun jere daraya ka tun fi le lori tori pe ni bayi bo te je pe ogoro awon league to je kakakiri ile europe lo je pe gbogbo e o ti duwa pe bayi ta ba le ti o duwa pe a je pe nkan kan mi chande itun be ni be niyan ba kan bo se je pe orile wa nigeria ninu ti idije to ni se pelu ti unity cup ti en gba lori ire ti london nbe ni pato lana kini o tun pada se bi se ma se tori pe olukan ni riche gege bo se je bo tewo gba ife eye on ti kokoko pe si iyan ni ti je mo kokoko gba na to tewo gba kini o tun ti mu ona be o ti mu pon leyin ba je bo mo orile ire ti mbabwe to mo so pelu amayo meji si owo olodo yin gan ko ni nkan ta fe suppose je pe awon egbelemuku awo se wa nu idije ohun se pon fi han ta fi nkan to to te fi han ba kan bo je bo ogoro awon eyan na tin so nkan bi meji nipa awon gbe bolu kokan leka kokan ti en gbe si pe abati re le ti gbe ni boya kini ohun ko ba ti esan tayo nkan jo ogbologbo eyan gan ti en fokan suru fe ru e ni oro to ni se pelu agba bolu kan re de wa nigeria nigba kan mo so nigba ti baba samsoje to pada so lori agba bolu je gbo gbagbo mejo toto to gba wole nu figabaga to ni se pelu akoko re to kokoko gba fun koja agba oje re de wa nigeria ni pato mo so nigba ti femi assist nigba to gbagbo mejo toto to gba wole na ni awon eyan tin ko rin re ki pe ru fe ru ele o nbe ni awon to je pe eyan bodo mo wo gege da agba bolu pe abai mo to ba di ojo waju a mo ri nkan to le sele igba ti ri awon ta mo fi eyin de bo je gbo nbe lo orile jamaica ti india nti en bata lo laju nkan to fe sele to ba di opin ose en ti o wa ba wa la bala ti ase kan ba fe na boya tun le gba yun na ni o tabi o na yo le gba wa nbe mo ki wa ka ro ka se ka le ni pita ye to ba ti yo te tin gbe wa ni nkan ni a te ni gboshonu 32 fm 94.9 laptown premier league ni mokola ni liubad ibe la vidika le se eto ege o na lo nlo ti ori agbagbe bayi to ba gina ohun ti n ba do re lowo e mo bo lojo pa lu jara wa 32 fm 949 fe yen 32 fm 949 fe yen ka ma wo wa ka mo ja gina ohun kale tori orisirisi ni nkan to se sele tori gbe bo ti e gbe lasiko ti mo fi n ba yin soro yi na a ra gba bolu tabi ata gba bolu ke si le gan lo ni gbogi sugba awon eyan won ti n do ma be na tara gbe won kaluku won won ti sami suru fe ru oja ti en fe ra pe boya ka ra ele boya ka ta ele boya kele yo mo lo boya kele gan ko ti e duro gan ni pato ni tori gbe ru fe ru o na ni nkan to ni se pelu ti olu ko ni agbe bolu chelsea ko je se pe yo bere se rara ni ti n to ka si agba bolu gan pe se ri agba bolu ele yo ma ba ti e lo agba bolu ele yo ma ba ti e lo ru fe agba bolu gan lo koko na ka si tele tele omo tele tele omo tele ri yo bo ti koko na ka si agba bolu kan bi awon bi mosika sedo atagbo bolu mi pe e fi awon elele sugbon nibe na o ti to ka sa agbo bolu meji kan ru fe ru e na ni aso le won sanchez agbagana ohun ati ganacho le je bo dara mo o dara bo mo igbo agbo bolu chesi ni bere sa te pe a lo te pe se ri awon mejeji na okan nu won won gbodo yeba se be ni tabi oko goda to nfi lede ni pe ko ba ma o nbe na awon te bo sese ki won ba e bo orun ki won ba ni se yo lo be tabi ko ni le lo ba kenu sakoso to ni se pelu chesi be na lati wa tori pe nibe na o pe se pe chelsea ati gba nkan kan won ni saturday o yi water ti agbara to le kanu tori pe nibe na o aso le won mo se ma ti roba chances on be ni awa aso le ti ti wo pe won ni o da ogun duro ko je ko wonu ko re gege bi aso le to si dada ju on be ni awa aso le je pe won la kale pe abe mo o se pe won na yo le wa ni awa aso le to da ju ni sa yin ba ti si lo ye te lo re ye ise re wo ise o ile to mu ko je pe bolu aston villa yen ninu ti odun to lo ninu osu keji odun to lo on be ninu nkan ta fi pe won ni ewo best awon kan to ni iko aribiribi to da bobo ojule re nigba na ti agigin na o ti o ye ko yi water nti agbara le ka tori pe tu wa pere o ni en fi poju jesus de yen ni asiko na sugbon nibe na jamo to le sele gege bi o ti awon alakoso e ti en ba so yun ni abibe ba kinu sa ko sa gbe bolu ti man united o nbe lori oro bayi o lati ara bo je pe won so pe a kin tu obi la so wo ka tu mo du owo ni o bi o kini awon ba ti bele ka ya be ni tori pe nibe na in to nbo ko ni bayi ni pe won ti won sa ko sa gbe bolu atalanta lori le ti ta lo nbe wipe ehe agbabolu won lo wa ni to jo mo rile brazil yen mo so pa anderson pe to come bo ko wa dara po mo won ta ba so ni pa ti eni odun meri o din ni ogbon pere o wa ni gbogbo ibe ni ti meru le goda royin to nfi lede ni pe o di owo ti nbe lori e bi 48 million euro pere oni nbe lori e goda man united won ti gba pe bo ba ti ye se te ba ti gba pe ta fun wa awa na a ra ru fe ru omo bo ti e pe iwe ade re o si ise ade re o ku nkan bi odun kan yin osu mejila siwaju ko to di pe ade re yo le tenimodo boya atlanta
1: ta boya won le yonda re tabi won ni le yonda re je mo won kan to le sele inu kini ohun e je ko mena kin pada sinu kan to ni se pelu ti esagoza gbo ju rama ti tori pe ni bayi na o mo ti kede Kylian Mbappe gege bi agba ball je bo gegara ni sa yi fun sagoza gbo le madidi pe ohun gege ni agba ball awon to da ju lo ni sa ta wa se be mo ni sa to koja ohun na lo gba koda pelu ti mboko ni bayi afa mo ni o ko mo je pe gbogbo oro ati awon wuye wuye ati awon wi esun te bi ogoro awon olulufe te tin kesi dojin kesi awon alakosuko alakosu madidi pe se ri omokure lami okukun boya ke yonda re ko ma ba ti e lo afa mo ni ko mo je pe are Florentino Perez yo se kini yo yiju iyen ni abi be je pe ta ba se ba Kylian Mbappe go to lo si bi marun o din ni ogbon o lo ti gba wole ni sagoso gbo ni league to rede ti Spain ni la liga nbe ni pato ko de so mo lohun na to le ku okan si boda ni lije champions league to dun gan lata bo je mo je ti ja tele tele si waju asiko go bi marun o din ni ogun o na lo na si gba wole that's what we mean by story boya yo le lo be tabi ko ni le lo mo nbo nbe na kin pada sinu kan to ni pelu iroyin afese gube oju David Benavides o tun mu kan mi bo agbara ta ta sikini ta le mo nkan to le sele ni abi ba si asiko ohun to ba to a le mojuba emi ni kokko mo wa nu kulu yun lo se tuni akin kwasgo ti ojo ojo ti ba so ri duna adepule clever le ko meja karale
2: akin ko mi dola pon kin ka bo so reto ige fun ti role tuni e ma ba babo
3: rafael ambali lo ko ti mo nje e ma ba babo
4: islami alad me ke sari lo ko temi e ka bo so ri akoto
0: ori of mbe fun lati ma wo loju opo ijara wa 32fm 949 yen 32fm 949 yen ibe ni be ba tin je ran tawo tawo e ma kan kini ohun na ke ma kan je eyin de fun aleran ateyin ti e o fun aleran eyin de gba jo je kankan na ti agbara ojo to ro nje ta to gbe ran wa lo agbara ona emi oloja rowo pa mo so mo loju tin ro yi yo ma wo eran nu le ni olorun sanu wa àtàwọn tí wọn dín ẹran ẹlẹgbẹ lé wọn tá ń gbọ tá lè sùn tá lè wo tá sì wà rí nǹkan kan ìwo ẹran lásán la rí
5: ọlọrun ẹyin ti rí wo
0: ìwo mo rí nǹkan
5: nǹkan rí nǹkan kan
4: ẹjẹ ni kọ́ làwọn
0: àárín mi láà rẹ díẹ̀ kò burú kò bu ẹsẹ àrùn tí christmas bẹ́ẹ̀ dé o mèmi ò bá yín sọ gbẹ́gbẹ́
4: christmas bá dé january ń bọ̀ náà àwẹ̀ náà ní pẹ́ dé àtújá yùn náà
0: gbogbo ẹyin tí mo kí ní akú ọdún to ba di ni osu kefa osu kefa tin boy na le odun egun wa bere e gbodo tele egun wa jade o e tele egun wa jade o e tele egun wa o e akikun do lapo
2: atokun
0: e ja mu lati le na mo ro pe ibi bayi lati so nipa a ri tin gangan to okere tabi to po nu dije yun ti cup yi boya ka so pe awa atawon to ku na lajo ngba tori ohandi rufe ru eyan tin benbe ngba ba soro india ta soro jamaica ta soro zimbabwe e ti wa si ta ni wo final ni gbese eyo kan si final asi pe nu group stage ni mo bi ti mo fe lo ele a ri orisise awon rawo ti an pe ti an pe ti an pe ti an pe a de run kaluku to gbiyanju agbara re bo arakunrin asisi
2: femi asis
0: emi o ni nkan kan se pelu pe eyan go go le wa ore en kan le gba shot ni sin kiki party ole go meta lati be o le jabo ewo chikari to ngba mi tan ba gbo league chelsea ba won chelsea le so bi ayo ba nku iseju mewa bayi ole go meje ole go eyo kan oni se gbalu bo nti mo me fa yo ni pe ewo isowo gbayu arakunrin ati awon oju mi ti an tu ko sinu ko won
2: ah emi wo ni wo bi wi pe akoko na mi le fe fi wi pe iru fe fe se won se bayi kin fi
0: joji
2: nkan to po sugbon baba ma gbe sori isowo ti iko super eagles orilede nigeria ti won fi gba ball won lana mo le so ni so wi pe won gba ball dada yato si nkan ti a ri nigbati oluko ni erik sekotie o to ko iko yi isode to lo pupo na agba ball to je agba ball ti o fi be ti play fese won se to po fun iko super eagles orilede nigeria nigbati a lo si zanzibar nigbati a lo gba idije idije to je ti ile adulawo lati fun agba ball to n gba ball labele chan won perform dada ju igba yen lo won de tun se dada ninu fese won se yi ju nkan ta ri ninu unity cup lo tori the way town players yi tan se n pass tan se n play o je nkan to yato sugbon emi wo ni wo bi wi pe ati bi ati ojule ni kini ti wa de waju oto kan ko wood ni asole fun igba kokon fun iko super eagles orilede nigeria omokunrin imule ninu fese won se yi emi de wo ni wo bi wi pe o se dada ni won ba isowo to fi play do na mi le mo ti so tele ma de tun so nsin mi le fi fese won se unity cup yi judge anybody kin ba ma fi fese won se unity cup yi ti ma ma fi judge anybody ninu awon player wa ma fi judge awon to je abele awon agba ballu wa labele ni ma fi judge mi ni fi judge kankan ninu awon agba ballu ta lo pe wa lati ta so latori awon agba ballu bi won Femi Aziz na gbianju e to ba ye ko tele championship dada ni south tower ma mo rufe isowo ti Femi Aziz fi gba ballu fun iko miwo ninu league le keji le kesi miwo wa la awon oko to se dada ipo ele keta ni won pari siko to di pe won lo ja ni championship playoff iko all city to pada bare ninu je league legacy lo pada ja iko miwo tan so ni pe yi Femi Aziz de wa la agbabo to se dada ju ninu championship ni sa to koja o mi awon winger gidi ni o mo bo se n gbabo lati inu oko to sin play o n perform dada fun odo na e to ba tele miwo dada papa julo ninu playoff e ma ri ni ri agbabo lu kan to se wi pe o mo bo se n da goonu o ni o wa lara nkan to wa ninu fesun se ti ko mi wa ti ko all city gba lojo yen o da goal baba wa jo ni first leg to pa pelu ododo o ye ko mi awon ninu fesun se sugbon pelu bo se play lana yen nkan gidi le mi ri si o de wa lara nkan ti mo fi so ni so wi pe o ye ki oluko ni ese ko che o ko fara bale ko to di wi pe ma drop list awon agba ball to ma play fun wa ni friendly ta ma gba ko ju orile de Poland ati orile de Portugal ara nkan ti unity cup yi wa fun o koja wi pe ati ja ni World Cup le meji lera lera I need the lati bere sini prepare so preparation odun merin isin yi ni DJ ati bere preparation ti wa
0: in da wa alakoso unity cup so ni abi teyin ro
2: ara in to ye ko je niyan fe to ba mo nkan to nse so mo de gba be tori rufe awon agba ball ta pe wa ko ba ti le pe to ba je pe on lo debutant be abi mejo bi meje ninu fese won se kan a je wi pe o wule tin prepare fun wi pe melo ninu awon agba ball yi ni mo le mu to je pe melo na agba ball yi ni mo le mu to je wi pe o ma wo inu o le pada wulo fun iko agboje iko inu iko agboje orilede so mo gba ni gba wi pe a tin prepare fun national team wa laarin since odun merin ki ro agba ball bi Femi Aziz o to kon ko yi ba de le continue pelu bo se nse yi o ma je nkan to ma da fun iko super eagles orilede Nigeria laarin sin atodun merin
0: ma nkan ti o sele eja de oju oja na calorie gbe polo melo kan baba ti a wa pada le a mo yoko mi o ti lapere ko kale

0: garage de pe ah ta ba tun ni ise mi boya oko tabi nation scope tabi nko mi be ka ri omo tuntun abi ka tu fi morale ko mo di pe en to gbe wa subila la ko gbe wa subile le subi mi ta ko mo ni o si tin je be last year gba kini a pada ko rival so mi o riro gege bi pe o le je pe iru oka won to gbe le niyan sugbon odo ti wa wa o lo be yen gangan bo elekeji ti wa wa nbe ni pe a ye se mo ri na ri opolopo awon agbabolu bayi ti won wa ba to ba orisisi nkan lo le fa eyan ti amonana o le momona mo loni a je pe eyan to mu wa kini gangan kan o lo be yen e wo fi yabaga yen
1: amo wo le nbe
0: die le wo nbe ti won wa yo ni pe to ba je wi pe eyin ba je gege bi oluko ni a fe bere ni just cup qualifier by nisin a bere share nje eri agbabolu bi meji kan meta kan ta le fi kun fi awon tin be nle won gbe kan gba so lorun eyan o le peju enisin yi a mo to sele si wa bali mi boya won pe mo ba bi won ni pe mo alawa alam tori ko ni ise lowo e ti oni ise a si gbe be won si tu le gbe be o le je pa ti mo se bo ni won wo ti won tu fi gbe be so
1: eh tem ba ni kin soro nipa iyen pe ta ba ni ka ma wo unity cup to nlo lowo e
0: agba ko se yan be
1: bi gba eyan fi okay pe awon agba bolu kokan te pe eyan foju ri tele tele ta ba den ka lo wo ninu unity cup squad yi a ma refere pe won fe to bi ka ti fi ta won nigeria gan sile pe lomi te pe first time e leleyi to ma soju ile de nigeria a to koko yan na re e je ka wo bi awon loisirisi na bi awon femi azizi na re igba koko won na le gbogbo
0: awon gbe agba si
1: won gbe abe ni agba na wa nbe so many things like that pa won na re won se o ma je igba koko oke iwo na ti e wa nbe pelu iko iko super eagles ipe boya fi wa mura le di dije woko emi o fe ri be
0: emi o so woko bu e ti so woko bu ni doka wa pelu woko bu
1: emi o fe ri be to pe kini emi a le fi fese won se meje a le fi judge nkan to wa sele ni bayi pe o ma ri pe won ma gba aye ifese won se olore so le lo le de Poland ati Portugal e de won ja agbagbe won ti kede squad ti won fi gba fese won se yen iyan ti won si pe gbogbo awon ta ri ninu won ta ri ninu ife ninu unity cup a ma ri won ninu e na ninu
0: fe di ma yen gbogbo awon ile yi bayi ti en sise yi
1: be ni ko se ni ti da won yen fe nkan temi fo ro pe ti ya kokan ba wa nbe o ni pe boya won ai pe ah boya nikan ni farapa
0: nigba won
1: ta wo poke awon olose daada nigba ta gba yen ta gba unity cup yen o ka boya ka pe kan bi meji nbe to ba gun mo ti pe won te gun mo ti gbe squad yen jade pe okay awon to ma gba fe ni match re a le ma pe okay ninu ife san se meji ta wa gba te koko ju meji na lo semi final ati final na ni pe okay ta lo se daada ju nbe o ta le mu won a debi taye ba ti po si ju bi gba poke eni e kan lo joko o kan lo si da lasan ni ti o si ran to fe se iwa be mi se ri lele pe to ba gun fe se lo to be awon agba bolu bo tu se wa o si tu lawon mi ta tun je ta si tun wo ipe ko super eagles e pa won ni mi wa bo se da gba pe be be raw of talent bo se po ta wa ni ka ma so bi awon orilede France orilede Nigeria orilede Spain orilede England ba won agba bolu se po gbogbo won na de ko le yin ma pe elomi lele ni mo se pe to da nisin o le di ni next unity cup
0: come say tututu
1: eni bo ikan to wa nbe ni e to je pe en ti o ba se dada lowo yi sugbon emi o ri pe boya won agba bolu won fi in ti ye fe se mo se ana ye bi yato ni pe e ja wo Zimbabwe to ye pe ko super eagles gangan fun awon ti won o ri na ni dije world cup qualifier
0: o wa lara awon to di
1: ikuta sinu ewu super eagles ara yen lo wa wa nbe pe je ka wo awon to ye pa pe ni first leun super eagles gan o lo wa je pe kini won wa na Zimbabwe ni 2-0 awon ta de npe ni kan je gbo gangan poke tan gba ball lo ta le so pe olukọ ni iko lo wa nbe gba na lo sugbon ba wo awon agba ball ta fi gba Zimbabwe gba yen ni dije fi eye le aduro fi eye agbaye won ko qualifier gba yen te pa won yen re ata omi card won de tun na wa le kan o wa je pa awon agba ball iru awon agba ball bayi o lo wa je pa na Zimbabwe ni meji sogo lo a le so pa won na re pe boya first leun won o na la won na ko sibe sugbon performance yen bi won se gba ball ati gbogbo bi won se se to ya pa yen pe ah awon agba ball yi won mo tu ta sansan ju ba ti se lero lo o na le mi fi mi sugbon pe boya agba ball kan lo te to mi awon meji nisin dream come true lo ma je fun pe ah ife se sa koko to n gba fun super eagles so ohun mi awon meji iyen na da to ba de continue won le boju si pe okay next Osimhen re next Chukwueze re next Simon re bo sugbon bo se wa yi continuity o le mi de mi ti ri ninu ko super eagles
0: Raf
2: atakun
0: eja ku ni ori super eagles olojo olorun ba wa yanju e bi o ba ja si ka wo ile okere olukọ ni Alonso o to bi ijọ melo kan ti n pariwo irufẹ awọn agba bọọlu to n fẹ tabi agba bọọlu ti oun ko fẹ gan irufẹ iru ẹ oni nkan ti ari ti o sele sugbon o pada soro jade ni awon ogun bi kan tabi de mule pe pelu tin boko rin o okanu ganacho tabi sanchez yo lo ganacho yen gengan ko ni jute mi ni pe ko se asole ta ba wo asole yi ni ogorogba lo ma yo o ma yo chez sugbon ko se ni do pe tan ti o le se asise fun fun alusu lazo bi ki sanchez yen pe to ba fe ma lo ka yo dare koda ko pama n benu awon nkan e bo pe abai mo baba ba ti e lo gan mi o te roro ko pama yen o na le lo sugbon se bayi na ni sanchez e worst do te bi pe aluso pe ko si na awon to le opo won o ba won to aso mo ni sati n bo
2: ki se pe boya kun yen o gbin o gbin ojo agbara e nipa ti ko chelsea awon chelsea to e pe pelu project ti won fe se ni under sabi aluso ki se nkan yeke an ko je sagbabo to pe ko wa replaceable sanchez o gbin ojagbo o yo won o yo na won fi se won se kan
0: o nbenu awon ti le mo fun
2: ka wa jade pe o na won aso de te ko wa nu ko arsenal te le ngba ti mo kala ti ta fi de to je yonda won kan ma lo to fi ese bi david raya a je bi nkan to deliver fun so ru nkan be na sabi aluso o le je nkan to na ni plan yen pokete le ba lo better goalkeeper wa te ko tu better ju sanchez lo te ko ma le re to ma
0: se nu chelsea abi mo lo ra wa
2: o ma ra ni won ma gba won ma gba won gbe bolu mi wole so ko si player to le ko je enzo fernandez gan lo fe lo gan o le lo ko si player mi je pe won le gbe wole je ko je ma tu better e wo gba ti pep guardiola to fe ko je nu kan barcelona ngba yin o na won player won ronaldo won samuel to te ko ni pe kan ma ba ti won lo o je ko won ti wole won je fun ni result so to ba ti je pe result ni nkan ti chelsea need ayewo iko ti won wa ipo pe kewa o na pare si and sabi olo te je bi se fun yin o ma na gbabo je pe ohun na ni lokan pa awon pp lo le serve ohun to je ma fun ni result to ohun fe so ti sanchez o ba ti sinu plan ko wo de ma lo and awon gbabo lo to pe ma logun po te pe ngon ni that dash out awon ganacho e ko sin ko to fe ma se be ko sin ko
0: me je ra ni yin lo wa
2: o ye kon release won kon lo ko si o ko sin ko to awon pp yen wa awon pia po nkan je so pe ko what standard chelsea ti ma se didegbe ti le omo de
0: awon jiti nko
2: Awọn di lap won kokon beyin ki se won agbabo te pe o Chelsea ma nlo pelu standard the standard ti iko Chelsea ni ati nkan te pe won se lowo
0: e mo kan ti o sele e ja doju oja na calorie gbe polo re lo kan baba ti wa pada de amuyoku bi ti lapere ku kale
3: ase juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: Sachet don't land gidigba. No way. You don't get gidigba power to make your white dem they shine. Wow. Consti fit summer 99.9% of all type of nyama nyama for your floor. And on top of that is them. Just jikam with jig sachet.
5: Ki lo sun opo iresi jollof lo se pele igbadun to ga. Se ti won ba se pelu koro na fun adun to ka mama yen ni. Tabi te ba je pelu ojulowo salad in Nigeria, eso cabbage, carrot, lettuce, atewa onikidiri die.
6: Oni lati je mejeji. Se jollof rice re pelu adun koro na. Ki o wa je pelu opo efo. Oya je ki opo onje re gbe pelin. Loni jeun to da.
7: Omo, tonight na my night. I go clear the table. Red, black, red, zero. I don't crack the code. No joke.
8: The only thing where you feel crack, na jokes.
7: They play.
8: Make we bet. Win big on Betano Casino. Enjoy more than 5,000 slots on Aviator and mega jackpots every day. Download the Betano app on Google Play or Apple Store or visit betano.ng to start playing. Only for persons above 18. Bet responsibly. Terms and conditions apply. Betano.
9: Àfojúsùn rẹ ni kò ra létí kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń bèrè ilé kan tàbí ilé àlẹ́pamọ́ iléeṣẹ́ Substant Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè ológun ẹ̀rú níjọba àbílẹ̀ Edo nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Life Hot International School Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bari ibẹ̀ ni ti Apple Estate fún ẹni bá ń wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láàyè àwọn ọlọ́lá àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà olójúoró nílùú Ìbàdàn ayé sọ díẹ̀ díẹ̀ ó wà láàrin oṣù mẹ́fà kò sí wàhálà kò sí àríyànjiyàn ẹ kàn sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú ilẹ̀ méjì ló ń ta wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun tó ti wọlé ní yàjọ yàjọ mílíọ̀nù mẹ́ta mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House orí òkè tí ń ti Premier Mokola ìlú Ìbàdàn Substant Property òrùlé fòtẹ́ tuntun.

0: Limited ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plots 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati bega bus stop gogo le wa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere la nta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we face one tan face two la nta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gogo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se kokotan lori karale
1: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya esipe Celery.
2: S-E-L-E-R-R-I-E.
1: Salary. Ah, but I mean, S-E-P-E-L-E, S-E-P-E-L-E, not the salary. Oh yeah, look me, you S-E-P-E-L-E, turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C, turmeric.
1: Ekare, pali omu isebe Maggi chicken flavor, konfuni.
4: Omu isebe Maggi chicken flavor, pelue roja alubosa, celery ati atale pupa, oluji kwa da yo.
5: Ache junika gbe sredi ome, 32 FM ti wa okay.
6: Akaba pada latojo ajo etoge na le nbe o lati Canada ni Goshonu 32 FM 94.9 e ko to di pe amo lo rara e je ki so fun wa ti DJ Feye Champions League wa ta ma nfi odi gbogbo ala ti gbo pe watershed ni opopona summit ale gba gate wole ale gba express wole ko si bi ta ale gba wole be ba ti de gate ara e so fo lokada tabo ni mo ri wa pe watershed le lo gbogbo ojo gbogbo oju 200 lo o je pa be bridge onipepo ye to amo summit na le ba ti ni rajo yin ba ba wole e so fun pe watershed le lo oju titi lo wa gbe pe ya wole ko si nkan kan tan le sele mu le gba koja 200 naira abi to ba ye pe ba to bi meta tabi ba to bi merin ohun lo ku ko gbo ko gbo bi ni o e ma bo pe lomo lu abi yen ri pe o ti pe gan ta ti gburu iko meji to je champion ni champion ni final champions league to je pa meji na jo gba league bi kokan gba league kokan ma gba tabi ko je pa mejeji boya kin wa number 2 number 3 yo gbuna ta yo nkan ta le mo we de ma je ka gbagbe pe agun marun ni sugbon si waju asiko yen iya ti wa nbe o pe tapatapata ti awon alase ba pe calorie se ege nbe a je pa ti wa me lati nkan bi ago bi mewa ni yesu to ba pa pari ege ninu okulu ni bi bayi baba tin pari bayi alele ibele ti ba wa ni bi ago meta o koja seju bi meji a bi marun a ti debe ko gbo ko gbo bi ni water shed wo na ma bo ko wa wo ni ma pariwo ni le pa ko wo na wa gbadun aye gbogbo ko ege o lo wa nbe ta jo fara rura wa nbe e bi yen bo se je ni agban ni ibe bakan dije abalele keta owo keta dije dije UEFA conference league awon ero nbe nbe na ti ngba sugbon ni o mero to ku ba ti ri meji Vallecano Rayo Vallecano lati re de spin won ati Crystal Palace abala se kagba won gba loni nigba ta ba fi bi ago bi mejo ni se won bena sira won loju a le mo mo nkan to le sele ati iroye nigba ta so bi la to ti je ti Europa bakan na a mo won to le sele boya England o le gbele na abi England o tu le gba ti ojo Saturday aje gon tun fi itan mi won tun fi afi bale nu yo se se eja mo wo bo mi e bo se je bakan na oro nlo lowo lori ko Barcelona lori gbe won gbe Gordon bo te gbo ti egbe bolu ka su ti nbe ni lowo won o to nlo si bi 75 million euro pound jari oni Newcastle nbe sugbon oro to njade bayi ni bi o ti vidi mule ni wi pe won pe oro ti wopo laarin igun Barcelona ati Anthony Gordon pe iye ti o mo gba gege bi owo oya boya agbara mo wa le gbe boya won le san die die tabi won le san da gan ni pato eja mo won to le sele ni abibe ya ki komi lo lapo
7: atokun
6: eje ka wo ibi ti mo boy pelu ti mbele an soro kan le kan sugbon to je ki fe pada si lo fara pe ni pe nigbati oluko ni ateta jo bi de le gesi awon ti nbe pelu re to ba lo san mo ni igba yen o n gbona girigiri ari ori aroye join club ari ateta nigba na ari Pep Guardiola tin le girigiri sugbon ni bayi si ko sa awon mejeji nbe mo ti sa iba ti tan gege ba se gbo ti won ba tu da Guardiola duo ko si nbe mo mi ro pe nje ri nkan kan to le ma je ki oti e wa kiri tan ki gadi ki ateta na ko ti e lo bi odun meta si meri ko fi kwa won yuku je bo ti bo si je e bo ko lowo lowo bayi nisi yi o na mo fa ile so wi pe o ti pe dada ni top 6 team yen
2: ah lo to ni wi pe oluko ni Mikel Arteta lo oluko ni ti o ti peju ninu dije league le gesi lowo inile gesi ah o ti lu odun mefa ati abo lasiko
6: ti mo ye oto ni ka gbiyan sibe ko ti lo ka tu da pada o wa nbe on bere se
2: ah onise egunju currently ninu dije league le gesi sugbon wi pe ise egunju ninu league omi lo ah ko fi gba kankan so pe iwo won a ma je gabia lori awon iko egbe agbabolu to ku tori lo to na nibe abi odun merin marun seyin oluko ni Mikel Arteta o n ba awon to je awon iko to se gogi
6: awon esin
2: oko ni legacy o n ba awon fa wa lawon bi Jurgen Klopp ni awon bi oluko ni Pep Guardiola o fi gba kan ba awon oluko ni bi oluko ni o se mori ota kan gbo ninu ko Tottenham Hotspur tori sirisi awon oluko ni bebe
6: to ba sari Conte gangan
2: Thomas Tuchel Antonio Conte gangan ba yen oluko ni Ruben Amorim ati gbo awon oluko ni to ti wa ninu dije league le se tu dey pipo nu won won ti pada fi oluko ni yi sile won ti fi nu dije league le gesi sile sugbon pelu bi league le gesi ti seri lasiko yi ati bi Arsenal se n play e ma wo ni wo bi wi pe lati bi sa merin Arsenal ti wa consistent gan
6: ninu
2: bo se n play ninu dije league le gesi ko to di pe won pada to league ni sa ta wa yi sugbon ma fe fi nkan meji kan sakawe fun yin akoko nkan ti ma de ko be bi sakawe ni Ikorin Monsters that in league orilede Nigeria meta ototo ni kore mo Paris ipo keta ipo keji ipo keta ipo keji ko to di pe won pada gba league following season leyin ti won gba league tan everything yi donde o pada so na le
6: o di di awon ara gba
2: ni won pada relegate si NNL eni elekeji ti ma fi se akawe o ni ko Liverpool en to ba ri gba ti sa to koja fi ma tan pelu isowo ti Liverpool fi gba league ati ami gbona gbona ti won fi gba league le gesi ni sa to koja ati rufi awon agbabolu ti won ra opo yen mama so ni so wi pe ko Liverpool asiko ta wa yi won ma dominate everywhere ni won ma share everything ni nigbeyin gbeyin kilo pada sele agidi ni won fi make it top 4 abi top 5 rather to ipo ka won na pada Paris so le soro ni so wi pe bisa to ko bisa to nbo se ma ri ni yi currently Arsenal ni champion but ni sa to nbo iko Tottenham Hotspur la be sakoso lo ko ni Roberto De Zerbi ni play ni Europe Inter ri pelu Tottenham Hotspur ni saa to koja ati saa yi ko ni mo expect pa ma ri lowo iko Tottenham Hotspur labe De Zerbi ni next season mi expect irufe nkan be rara lowo iko Tottenham Hotspur ati pe ye farapa pupo nu agbabolu won to ni farapa ni saa to koja o se se ki pupo nu won de po ko di wi pe iko Tottenham Hotspur man because ko si be se fe wo Tottenham yen to Tottenham ni talent iko te ba tin wo awon agbabolu bi Dejan Kulusevski ten wo Xavi Simons ten wo awon James Maddison ten wo awon Solanke ninu team iko yen ni talent won ti ri oluko ni to mo le so pe o le ju oluko ni to le drill eyan bi oluko ni Roberto De Zerbi bayi won ti ni bayi o de tun jo bi eni wi pe odo won Landon Robertson ni ko Liverpool nigba kan ri to fi ise ko Liverpool le lokin so to ko Johnson on jo bi podo won lo na tun lo won si na go lo podo won kankan so won de ni play ni Europe next season akoko niyan Chelsea o ni play ni Europe next season Chelsea la be sakoso awon bluko ko dan to to bo on jo bi eni wi pe awon alakoso yi ti fe yi ilana won pada akoko bi tetima de mo kon fe yilana won pada ni wi pe nigba ti won gba se lowo oluko ni oluko ni to fi se le ton gba se lowo oluko ni Liam Senior won kede wi pe ninu foto ninu oro ile ti won fi lede won lawon ma se self reflection lati wo gbogbo se tawon ti se lati gba tawon ti de ati bi tawon gba de bibi nigba yin gbeyin jo bi pe self reflection won work tori won gbe se fun oluko ni Xabi Alonso gege bi manager eyin o ni wi pe wa raaye lati sise bo se hun e wa lenu lori awon agbabolu ta fe ra wa le so wi pe agbabolu bayi lo fe adereti lati sise fun e ade mo Xabi Alonso dada ninu ko Bayer Leverkusen nigba to gba se Bayer Leverkusen di ko ton teri lo ni ni following season leyin to je kan relegate tan o gbe won gba league unbeaten leyin yen o lo sinu ko ma o duro si season ninu league orilede Germany Bayern gba league won pada ntoto bo o Paris ipo elekeje abi ipo eleketa ni following season ko to lo sinu ko Bayern ninu ko Real Madrid awon atobi ma se ba wi player to wa Madrid lo je ko fail ko de fail nibi temi joko si mi le so pe oluko ni Xabi Alonso fail Madrid because nigba to wa ninu ko Madrid ami merin pere lo wa laarin won ati ko Barcelona 4 points pere Barca fin la ko to di pe oluko ni Abelu Ade to di 12 points o wa ni knockout stage Champions League ko to di pe ko bo Abelu apada lo ja so mi le so po fail oluko ni to ni points per game gidi gere bi oluko ni now lati lo sinu ko Chelsea o lawon agbabolu gidi ninu team Chelsea ko si be se fe so to bo se je pe awon isawogo agbabolu wa Chelsea lawon agbabolu te le pe ni wi pe awon ni ojo la gidi tan de mo bolu gba gidi na wa Chelsea Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Copa Male ti pano gbogbo alari nkan ti olukọ ni Moises Pochettino fi Copa ma se. Copa ma wa ninu team yen, won ni Jao Pedro, won lawon agbawo olubi Levi Kowi leyin, won ni Fofana, won ni Marco Correa, won ni Rhys James, team Chelsea yi na ni player. Won de tun si ma ra si London Sabi Alonso. Alonso de ni e wo nkan kan to se ninu Copa Le Cousin. E wo awon agbabolu to lo gbe wa, iru awon Pierre Incapié, iru awon agbabolu bi Granit Xhaka to gbe wa saarin, iru awon agbabolu bi Jeremy Frimpong to so wonder, in to so Victor Boniface da won lo gbe Boniface wa lati nuko Union ati nuko Union Saint-Gilloise ni Belgium. E wo nkan to fa awon agbabolu yen gba meyin ninu ko Madrid na. E wo bo se play pelu awon agbabolu Master Tiano nkan kan nigbati mi to ese gbase. So oluko ni mo bo se drill awon player dada lati de pe ki won perform. Carrick wa Man U amon to gbe bo next season. Liverpool slot ma play, Liverpool ma play next season. Even Ole ma je slot ilo ma wa ndisa koso. Emi ge bi enikan na ofi. Ko ni fe mi ni fe ko je pe ki ko Liverpool fi an slot ile. Mi ri bi enikan to de ti ko Liverpool le bute ogo. Bo won la won agba ball yen so ko mi ni pate ta ma dominate Premier League to won jeun lo pe ju. Awon oluko ni to n bo leyin na o ki so oluko ni kekere atawon iko to wa nle.
6: Aja ibi ti mo n bo o da gbe Dolapo ti soro lobe. Sugba awon ti an je onwoye ni won ro wi pe tele tele njo bi ki Arsenal gbe omo oni 30 million ki won awon sanwo re sugbon be ba wo iye oja ti Arsenal ra ba ni sin gan iwo do baba won du omo gan o se die ko to le ri jagba yato si pe boye eyan ni status gidi loju oja to si raja sugbon ti mo wo ni pe gbogbo wahala to poju laye ti ajeta ni gadula na lo n da ba gbo opolopo wahala le tawon yen so pe boya bo ngbo si ti be lo ni se mo wo pe ibi o ti dide o ye ka deta le joko sibe ko na ti e le ro mu won to rasna ti ko je nti e yowo o ye ka sna le mo bi go da o balata ko ba ti re yo kan e je mi ora meji ke mi kun ti le sugbon da bi pe oro ti Dolapo so ni nsin pe a ti le gbe oba agbe 11 nikan gbe ni omo joba lo leyin gadula bayi
3: ta ba ni ka wo bi boro yi se nlo loto gadula se ko ninu iko yi ni aba de ni gawo to ba fi le ndi ni sa to nbo a ma ri awon
6: o ge ma reska ni o gba se bayi
3: a ma ran oluko ni ototo to je pe yes awon na re a fe le fe kun won ni sa wawu iminu won o ti ba gba bola la fi se gbari e ja wo Michael Carrick ni ko Manchester United Sabi Alonso oluko ni tutun fun iko Chelsea Mikel Arteta fun iko Arsenal ta ba de tun ni ka ma so leleyi pelu pe awon mi to tun se wa nle ta ka se lo wo gan pe ni ninu idi ninu idije league le gesi re awon oluko ni ti mo fe le pe awon ti pe tegun awon ti pe juju o na ni boya bi ru awon baba to si wa ninu ko David Moyes to si wa ninu idije yi ta ba ni ka ma so pa Unai Emery to si wa ninu Aston Villa mo ba fi le di ni sa to nbo o le mi o wa fe mo pe looto se iko Arsenal won ti ready lati take over abi Mikel Arteta ti ready lati take over to bo ta ba ni ka wo looto bi sa meta abi merin seyin iko Arsenal o na lo je pe no si ma won wa ntele iko Manchester United bo ma si ti na sha lo ma fe da wahala le fun a ri gba to je pe die luku iko Arsenal gba league ko ba mo je sa igan igba ya Aston Villa lo rona won te pe won lo bi je pe gbogbo nkan pada pare lo ni gbogbo e lo pada pari nigba yen ti Arsenal pada gba league bo mo se re pe ni sa to n bo re e ja wo awon oluko ni ileleyi lo to ateta e je ka 6 and 6 and abs ni ridije league legacy lo wo yi pelu bi oluko ni be gari lati ko o no si ma je oluko ni to pe ju ni ridije league legacy emi o de ri pe iku mi ti ri nkan to sele iwon emi o ran ba won ti e le gbe sere ma gidi gan ba gbe sere lo to oluko ni na ma opoke emi na ti pe bibi to je ke mi na tun lo try effort ni o so emi se bi pe ko aye pe ateta o si ma pe nu kwasna yi mo si ri be te pe ni ku iba sa to be le mi so pe ki tayeta o ba gba idije league le gesi at least kan le ko nu kwasna te pe den ba tin try to wa di pe iyan wa ma pada fun motivational speaker iyan emi o ri bo ngba to de pada gba iyan ti won si pada o pada nkan ti mo fe gangan lowe lo pada se yen to de pe mi o ri nkan to a re ni gaga wo lati gba to ti gba se iko Arsenal ileleyi Arsenal won progress sinu wa yin bo si je pe boya won gba ligun gba won pari ju na pari number 2 won pari number 3 iyan ti won si pe ki iko Arsenal lo to emi be le pe won la won o ni awon players lo to wa lele pe gan ti deyan ba ti won ti pe nikan ti aye ba ibi tawon yo ti fe gba mu o ni won lo ma wa sugbon iko Arsenal na mo ba won no mi sun dede su won le su me
6: se nkan teyin na so bayi ni pe a le fokan sa
3: fe pa e mo kan kan to wa ni sa
6: yo joba bi gadiola
3: ni sa to nbo o ni ka ma wo te pe bayi e je ka wo awon bi nisin olukon Michael Carrick o na kinna fi je tele tele interim nisin o na ti di coach o ti di eko yen eriko ti won for like 2 years now de ko no fi wa nbe ngba to ba di ni sa to nbo pelu boya pa awon le so pe okay light mind ipa awon to ye pe yes oluko nda pe okay awon na lele pe teyin ba ni ka wo ni ti age o ni ti ba awon na ti gba ball la fi se ba to ti o de to de je competitive ya o ye ka pe okay eje ka wo sa to nbo pe bawo la awon iko yi eja wo ni so oluko ni ko masters ba Enzo Maresca ni o ti o na ti gba o ti je manager nuko Chelsea abi head coach jare ninu ko Chelsea a tu wa pe kini nkan to na re to le se nuko Manchester City eyiba to wa be bayi gbogbo awon Chelsea mo ye so ni diriro ni o ma ni ah ti e ba se Maresca to wa nuko Chelsea point kokan to ti ri gba yen Chelsea o ba lo ready
6: get eh he o ba yi wo dada
3: o tun mo se pe okay eje ka wo to ma se re ni sa to nbo bi ko Arsenal re number 2 vile emi o te rin so pe won ni compete that's na number 2 vile pais number 1 number 2 eja gbagbe o Arsenal ti ready hin won ti joba nlege
6: si pada raf
2: atokun
6: eja foro yin ka be lo yin pelu tin be nle bayi nisin eri ko Barcelona gege bi endole ri ogbon da si ora Anthony Gordon pelu bi ologun ni 75 million ti Newcastle nbere pelu ati je ati mu ati nawo nkankan to da ibata ko fe ma gbe weight fun Barcelona abi se ni an sere to daju ni pe baba Lewandowski yo yeba won de ni lo agba ballu mi lati fi owo waju aba won Ferran na ti won ti wa pa
7: Ferran Torres no wa nu won plan ti as a flip to ni ni next season should mo fun ti Anthony Gordon yi pelu owo to wa nle bayi mi o ba ro ko Barcelona o je bi agbabo je po wo ki te ko I to pa fun koni cast one of their best player ever won ni Anthony Gordon
6: no ma wa
7: so to mi bi ami ayo ma ra bi me no match kan so o che o je agbabo je pe o mo nkan to se to ba ti wa sinu league to je bi La Liga o ma tu try off dada ju be yen lo and fun to ko Barcelona ma ro ko Barcelona kan mo wa ni bi te pe mo le ti bi president Barcelona yen ja la puta ki ba o le se se eto suno yin si lati 2020 COVID-19 that's a complaint we go to ogun kan ti da e ti ta everything ton bawo le ni kini o ti se balance no lati bi odun mefa to tin obi odun mefa
6: so ya wo ni ile bi won le
7: no ipe ko bawo no se soju we won si awon gbawo le eti court of payment awon gbawo bawo le ti se wa complaint pe ko so other teams no yo wono ni la di ga lowo ta wa bayi ni le oni to mo yo leyin ko Barcelona ati ko Real Madrid ko si team te ko tun gbawo ton mejeje yen mo ati TV right everything ko si team de ko gbawo ton won ni la di ga mo so bawo no se wan se owo si and ke ko je ki se kini ki se ko ko je po o ya mi lenu wo awon Anthony Gordon yen e le DJ UEFA Champions League 2015 ni ko Barcelona ti gba last o ti no bi odun mokola by next season won ma lo bi odun meji lati ko Barcelona ti gba last and won ko ba je ba ni no player tele fi gba Champions League je fe gba teni kan se nbe bi won lo the lights of Bayern Munich PSG awon Arsenal ko ti gbo won sin yen tenu ba be se fun ko be ma ni lati gba won gbe bolu won e kon ma rely ni awon player to wa lati La Masia yin nikan
6: e ka fi asiko die yi ka jo mo e a gbo de lapo
2: so
6: Elina lo ma bota ni ran 32 ti yu lila ina pa yi
2: ah o je nkan to ya
6: ah
2: to ya emi lenu
6: dimare ni ran gausi
2: ah word currently only Libakina ni number 2 lori WTA
6: number 2 lila yo
2: ah sugbon yu lila omo orile de Ukraine ti ja Elina Libakina kuro
6: ni ti
2: French Open
6: Eh, Emma
2: shock out of the week.
6: Hello. Egeo Erasa.
8: Baba Ogbe.
6: Carole sir.
8: Eku Eto.
6: Ele sir.
8: Duko mi ni wa fun na para airport.
6: Ele sir.
8: O si ti godon fe se mbaka. Ra pura ni yo flop. Ko mo ko game mbaka. Se ma le ri ni ja opebu yen gbe nchezi wa ni yo fun won. Se wa di je mbere ti awon kini so ja lojo so dada. Sugbon no mi do bi ni so sugba te ta o ya yo rulu for bi mi kan fi medici leyin re o le ma rulu mo sugbon e ko rulu e tun be lowo re yen lodu kan si e ko gba league yen pada to wa le gba dada o e ko fi dada ju na e lo e ko to
6: era sa ikata wa na wo ni yesu e ja ma wo bo na e ja ma wo bo hello hello
9: Elessa,
6: Carol Lisa. Yes. Yes,
9: sir. Ben.
6: Sing rain on the mix.

eleya ti de o ah reti e mo inu e la wa koda ile ile eleya gan ti fe su bayi o si sele ni akose le to teni ma si oju opo le gidi gan leni e ki awon eyan yin fodun a wa jo bira wa update ni bo le ran wa by now eran gbodo ti ready

ato da omi to woju lo si gbogbo ona ana le awon ore wa a ri eranje bayi

0: sí o ba fe roju lowo le to mi mo rojo si ile ise my abuja home limited ni mo npe o si awon ni won ni ile to to bi 80 plot 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem town ati vega bus stop dogun lewa patapata lo je oju lowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe swan tan pe stool an ta lowo lowo bayi awon iwe eri to je oju lowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dokowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se pokotan lori karale
1: emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo magic chicken flavor si oya

0: Hello, assalamualaikum. Aku adun o ya mi. Odun ma ni. Ami o. Ami o. Ami o.
1: Nigeria o tuba tu se
0: la. Ami o, ami o, ami o, ami o. E ba ranti awon mo, awon mo ti won be ni igbeku awon ajinigbe.
1: Pelu ogbo Olorun. Olorun won wo lo de ni. Olorun wo la ogbo bi won si ke utuba le ni yo ba wa tu won le.
0: Ami, ami, ami.
1: Olorun yo wo la gugu awon afa ti won ke utuba le ni gugu agbaye. Olorun ba wa tu won le.
0: Ami o, ami o, ami o, ami o. Ami, ami, ami, ese o.
1: Ola kwata.
0: Illa billahi aliyul li azim. Gbo le yoru ese o. Salam aleikum. Hello, Baba.
2: I'm not sure.
0: Ola la se pa yen.
2: Bene.
0: Toni yen ti le ni yen.
2: Bene.
0: Iya. Ti le na si mo dun na ba ba ri benu si na ko buru ju.
2: Awon omo ti won ko.
0: Bene o. E ja ran ti won.
2: Won ja.
0: Ata won oluko won na atome ke kan ti won po yen na.
2: Koda e wo. Omo odun meji, omo odun mere. E ko ri de.
0: Aba ta mo su lo su
2: ni fa. Ta mo bu joba. Ijoba mo pe won din e, don ko le la to yi. Ori ke tem omo ta le ka, ale ke no lo mo. To ba du ba ko. A ni ko lo mo ke lo wa. Ko ye ko ri de o.
0: Hello. Sa lati bodaji gbe
3: ringo ringo
0: e ka bo sori eto wa
3: sa
0: yes
3: pa o do wa de do ba ni won fo fun awon baba wa bi mi ro ti ni o ma yan da won awon je wa na wa lagba la awon je ti wa yi to tun ba yan da ba won fun won ni ko ada se awon ti ko se gan ta okay for example yes so e pon yon da gba fun won ti se te pe won le lo te pe laarin igbe yen da won ma wa ti awon awon awon ire kan tin be ni America ton ma fa won wo ya e ma bo wa ti Nigeria ma de ma fa won ma bo tun ma fa won baba bi awon je yen laarin ase won mo ton le ti mu won tun bi tun ma wa tun ma buru ko won ton mo oruko ya won kan kan ma de ti lo papo mo awon won mo awon won dele ni la yen la. So I think kan tin are be gan ko ya bi tun ba wa tun ba mo ko won wa ni ori e ba ko ko ya won fun won ti mo ko be
0: egbon mi
3: omo won
0: e ja gan pe kan mo ko awon mo to tun wa mo ko ya won ki lo ko ya won ni se
3: awon
0: ki lo ko ya won ni se boda
3: agba agbara wa nle agbara wa nte
0: lagbaja omo lagbaja ibi kibi to ba wa o ya ki le omo lo yi
3: okay bẹẹni ayẹna àwọn ẹwùkè àwọn tó ń gbẹ nílùú òyìnbó kẹtẹ fún wọn fi kan àwọn gan wálé tí wọn wà lé ní kánkọ káyọ káyọ ẹwọ orí ìgbẹ yẹn wọn lọ yá máa bọ wálé Adam Abama.
0: Bobo Golden Sula, you don't know that ticket.
3: Ah, who are you?
0: I'm going to go to the house. Come and help one. I know about my man, dear.
3: I'm sure, but I'm.
0: Doctor Sikurain, they bow sorry. I like you. It's one bunny more. I guarantee I want to know. It's one log bad. Wọ́n lọ tawaf wọ́n lọ sàfà sí mọ́ríwá tí wọ́n fẹ́ gba ọkọ̀ tuntun láti mọ́kà wálé rántí ọ̀rẹ́ mi dáadáa kọ́lá omi dọ̀tun ló bá ti dé báyìí á mọ̀ pé lálàájì ájìwé mi náà gẹ̀rẹ́gẹ̀ kí n di jp alájì ẹ lọ ájì. Hello, sir. Okay, what?
4: I want to get me the man she.
0: I got to say, I'm going to go to the house. Alaji Kabiru jala ruru aku odun. Alaji Soli Oladejo ni Canada.
5: Hello.
0: Alaji Ambali Olade. Hello.
5: Hello.
0: Oh, ya mi.
5: Akurole.
0: Ya mi dada, ya mi.
5: Aku odun asese
0: mi. Ni ku pada ko wa sojo na lasi na.
5: A so polopo re laye o.
0: Ami o.
5: A ki gbogbo awa ta nso odun, odun ayo la se.
0: Amina.
5: I said, I'm going to go to the children's day.
0: Mm.
5: O ri ni pe omo kekere lawon omo yi.
0: O
5: ti ni omo yen ni ni ohun Olorun.
0: Mm.
5: O jo ko ba wa tun won sile layo ati alafia ati gugu awon obi won.
0: Olorun.
5: Olorun ko jo wa nbe Olorun ni an panu re be ko panu sawon omo.
0: O sanu wa.
5: Mm. E ku eto.
0: E se o.
5: Ko dun wa wa nko ijine.
0: Ajo weran kini o. Ajo
5: weran. Ba nko dun jo wa jo se o ma po je mi ni nkan odun o je mi legun bo re pepe.
0: O ti ye aye ma so die die. I want to go to the house. Wọ́n yẹn wọ́n ti lálà sí gidi gan ni o. Wọ́n ti lọ sọ́tún lọ sósì pé káti rẹ̀ tí ó ti ẹ̀jọ́ wọ́n tí ó ra padà. Ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin alágbára nílẹ̀ yìí. Sẹ́yìn náà mọ̀ yìí pé Ọlọ́run yọ̀ǹda ẹ̀ fún yín. Ẹjọ́ ẹ bá lo díẹ̀ nú ẹ̀. Ẹ wọnú agbára Kùránì lọ. Kùránì ò yí padà. Bó ṣe wà látayé báyé náà ló ṣe wà. A fi kún àtìyọkú ònú ẹ̀. Àyàfi tábà yà tó tuntun ni. a to se si ni tutun tututu bibeli nbe ko baje ko ya aya fi ta ba tutun se ni boya new reversed new version iti nbe nu e na lo wa nu e wo nu agbara re lo e ja jo pe e baba money money baba money o e mo yo o ja bote ba ti bale soro ile ngbo e ja bale so e ja koju sagbara tegun kakan ri kan ninu won ti o kan yira won lokan pada de pe no send la mo e ja ko won pada e ja ko won pada ka lo fi won be awon eyan wa ki won si fi tin je ibile yin gboro paro fun yin o a kan a sodun ni o opolopo ni o fa yo se o ta ba so pa awon eyan 80% 15% abi 30% inu re o dun loni ori nkan mi ko ori pe a ti a wa a gbo ki ti e wa kan ni ko wa do mi eyan na lo wa nbe gbo idunu wo le yin o fi jeran dagbara lowo olohun a ni ri wahala nle yin o dokere o dokere o tun dokere lon lon ibi oni ba wa lase edumare odun ayo la mo se o

oloyua gan en yawo mi e ba manage o en bi mefa 20 re o e ba manage o don ah bo ba ti yo lodun bi won ti mo gbe gbagba bo ni ewo leko fi panu na ewo leko fi panu e won mo fe rin panu lo na awon yawo le iba yin o mo beru yin o ko mo wa fo rara loju won won like e abi won to je pe moto to nlo bi temi o ti e kere gbo repo rara o ko repo bi 30,000 bi de po so bi 1,000 da ra liter kan si epo yen de si bi ribiri o de koja 1,000 mo wa lowo a si wu oran yarabi to gbe nu won di aso lale to lawon eyan gbele lodun awon eyan onirin boro kankan ibi ti o ba wa very very important awon eyan kin lo ko ma ni salaye ibi to wa very very important lawon eyan nlo bayi oya bi le baba eyan teyun godo mode lodun alice gba tolorun ti ra ibi kan fun eyan teyan gbe lona lona lalupon o sa wa le odun ni loju abere yo ah e won e ja lo a ba lo lero popo na un ki ra wa mi ka keke kan eh ore kan to lo mi ka ni ko ja lo le odun ka lo jeun politician don ti fa wa saya o to le ri le ka to ni ma tun adun le ya e ko wa ni to po pupo gan to ni ma tun se na ma tun se titi mo ri orisirisi abaya at original abaya ti fake ta won saje n wo kan gba na a jo n sodun po ni olohun gangan ni e wa a ba lo lero popo na un ki ni awon loja gbogbo won pata na ni won complain won lata won o jo ti fa wa saya ara kan mi obe sori abofulu e

0: 92 FM 94.9 Amferin gba gbogbo agbaye.
1: Irawo kan yo mi lutiti irawo san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o le tente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran ka

imo ki kabo sori twitter tin duro de sadagbo sagbadewe fun ti asale yi ni akoko na eje ka kira ku ewodun aku ewodun emi asopo emi asopo ese adupe ebe yi pe lati aro popo sisin odun leya na ni olagbara olagbara es gbo pe te ba ti n gbo ori baba admiral dele abiodun agba abura bi o ba seri itori tun gbo de kanu omo yin ore yin ololufe yin na ni ba mo tan ademola adejumo

ogo ni fun olorun loke orun aku asale yi o gbogbo eti ti o n gbo mi mo kiwa ni oruko jesu kristi to se eye bi ejulo a o ri anu olorun gba olorun olore ofe olorun alaanu olorun ologo meta ti baba ti omo ati emi mo adupe lowo re fun ojo eni ojo iketadinlogbon ninu osu yi adupe fun ore gbogbo adupe fun ipese adupe fun abu adupe fun owo agbara re ninu ile aye wa ayin ologo ninu ohun gbogbo jesu gba ope wa baba wa orun lojo eni silekun anu fun wa silekun iye fun wa silekun agbara otun fun wa ma je ka wa bakan na mo go ni folu wa loke orun jesu kristi oluwa wa ami May 27 la n pe ni children's day mo ki gbogbo awon omo wa patapata bi pe a ku ayajo ojo eni gbogbo awon omo wa olorun a se won ni omo ologo iku oni pa won aisan oni se won aye oni pa kadara won da olorun a gbe won lori soke a si so won di giga lojo eni mo pe ori oro eko olorun ti eni ni eko kristi mo fe ka oro olorun lati inu iwe johanu ori ketala ese iketalelogbon ese ikerinlelogbon ati ikarundinlogoji 13th chapter of John verses 34 and 35. Ofin toto kan ni mo fi fun yin ki eyin ki o fe omo ni keji yin gege bi emi ti feran yin ki eyin ki o si le feran omo ni keji yin nipa eyi ni gbogbo eniyan yo fi mo pe omo eyin mi ni eyin se nigba ti eyin ba ni ife si omo ni keji yin ninu oro olorun yen o nko wa

Ajanikala o otun oluwawo le badan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefa gori te omo dida wa mo gun ma te onisulo niya ke yo ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegba re ntan wo gbe kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewenje adu bi otun oluwawo le badan ni baba sele loju ona je badan lati oje eleni egun okada baba sele oju source ni e ti sokale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le badan lo ni irorun la ba ni gba ta daye

0: omo goyemi ologboro mo to de o adayeba o nleto en ti o se onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto
0: olawo ilu ibadan lapapo adugbo buke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibi kibi te ba tin bo e sa won na lati de oje be ba de oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi source kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le nlo erin lolohun ojo pe ke wa e pe won sori 080 33 26 01 41 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto meri ri sele ni sele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan senior mo ko CV re kaaki bo hun wase an wase titi bate elomi o gekumba lori an wase ni o wa si amuwo olodun ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun me dogbon le oko lai si ere igbeyawo to je wipe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipinya de ope ko jina ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an peya baba npo ta baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle se to wa di po feyin ti lokere lo to wa nse gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yin o se laaro ojo ti ba ndoju ale mo eyan lo ko to se I like case ni o kolon jare mi jese wa kore wa ko si ti a lo ni kamakama nipa opolopo gbianju eni ka dara to ko eya ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto olawo le ibadan general
0: eh won ti wa legbe mi moti e je npe ri onile ko le tasu fun ni je
2: oto olawo olubadan omo ilu akoran okun ibi ewe gbe nje ti egbo fidi ti sina ni adegoro yege adubi nkayo anuma bi eye okun o
0: aboru aboye ile fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun bi mo

0: se ni ko ma je bi eliri oja tegbe re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbeyawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe ji adubi otun olawo le ibadan ni baba sale loju ona je ibadan lati oje eleni egun okada baba sale oju sauce ni e ti so kale e ti ri oko mo na won gbagada gbagada ewe ji adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe ji adubi otun olawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye
1: bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo igi ope oni wo we lai lai ni ikan ni nfe yin e a o ni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe e mo ni o po koko ke o po
2: o si olorun mi o po
1: 32 fm 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye

kini won oni ye buramuramu niju meji asori osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 anfe

0: kule ka le mo le
1: you have been perfect
0: ne ka ni radio le ro amiji
1: don't love you to one
0: in 32 FM 94.9 lo ti gba mi nde de akoko ye ka le o
1: bana bo ju ba de di mo
0: mba ba ti gba fa sa yi e ma doubt ye rara e se ma doubt ye Allah lo da mi pelu mi ati di enu mi
1: agaga tomo na
0: ka le mo de o

0: soso bayi ni adani ti fi ba won gege gekukute gbogbo ronu olorin eh ni bi o se pede ti o ya yi
1: igbagbo mi so ba wa yi
0: gbogbo ronu olorin
1: to da gbogbo to de weko
0: ba ki bala ni bi o se pede ti o ya yi bo le ti men da ba si ni lana ni o o ma se gita nna ni epo gi awon ti ata o ma nna ni location gbogbo igba ni e wa ja won lo location bi bayi nbe omo le lede to mede peperegere to je ni tede nbe lenu e to duo kakaraka ti e se ni jo ma fi gbogbo enu ma dun bi malu nto ba gbo lenu e o ma po yato ka le mo ki yan po odun nbe lasiku yedo o wa fe gbadun kini yi poju lo ma dara papo mo mi loju opo facebook le ise wa
1: bowo ba
0: je eh iseju meje la o ba ki bala ti ku o lara ago mewa o
1: eni to ti
0: mba baba doju opo facebook le ise wa eh ya 32 fm 94.9 fenye mo share me ma comment be da like bo le nbe jo lo fa Man, na ni o tun ma lo soju opo YouTube le se wa. Eh 32 FM 94.9 fanyin na ni nibe. Mo de loju opo Instagram ando wa. Do kakaraka kakaraka kakaraka. Mo si tun bo nbe na ma ki bala o. Ki lo dun leya igangan ko wa. E ko woni nbe ninu e. O ba je n do pa iru eran size iru todo mi.

0: mọra si so ti gbọ e ko woni le ya ko wa mo nbo nbe
1: to ba le ni to
0: la baba wo pe kan ni wo lo gbo iko ni eleyin nikan ni 32 fm 94.9 fanye left the house a wa lori oke tente premier ni mokola aku odun o Baba wa chief mo amule ti badan to ni Abubakar agboto mo kekere ba mi aku odun o aku yedun o
1: abi bori ma popo baba
0: eyin ta ki yidi nfa lodun yi
1: abi bori ma
0: eh yin na le ki fun ale mi awa na la wa o
1: so di je saun
0: lo mi won ba de bi ru oro yi lale yin solo soke aha a je pe won o nse professional broadcaster ni e ama won ma share loju opo facebook mo fa ruko gbogbo aga wa ni kan ni ipata
1: won to ibi sa
0: wa ki bala ti o se kene kankan
1: ona ti o
0: eh mo fa ruko won ki yin la le yo
1: to ba wonu agbalumo
0: eno je general manager wa Oma akibala won sai fo ko won ki yin pe won ka le won se wa dada eh ta won je wa le ka market e lori an baba ti an be lenu ona loro lawun ama bibi gangan ni laughter house eh 32 fm 94.9
1: elulu to ka fe bado
0: ori oke te nte mo ko la wa ni premier wa ki ani to je amoju ero mi olowo button fun sa yi pastor lucky gbogbo ni o wa je muslimi ni kan ni pata ati gbogbo soro soro pata omo akibola eh je mu ni kan ni wa yi gangan eh mo fi olawale are mu maruf Ore mi dada ke bu yeri mo fi kin yo. Gbogbo awa ta wa je soro soro ta wa London awon oga wa.
1: Ta bare in ta ayin.
0: Mo fo ga wa meji me kin.
1: Ta mo
0: para yin le. Awon gbogbo baba ni nda ko so ti je oba hun. Ba mi are Olalomi Amole Alhaji Komorudin. Ah baba dada e ka le aku odun. Be na ni mo tun foruko oga wa. Magaji kola olojo alhaji dikrulla magaji ile adisun fi ki gbogbo awa ta jo je pede pede atawon oga to ku ta yo gba mi lati daruko won ba ki bola nse yin pele ku o
1: amara ise elayi o tenju sha olohun oba o
0: baba wa jo bi mo fi eyan mi dada eh kan ninu ara awon akoroyin ni enu e mu gorogoro bi agogo de
1: lagbara olohun o
0: ade to wa mi na matala mo fi ki wo to ba jobe
1: o se mi
0: e si akini yeje atasi alale yi
1: tani mama ni owo e
0: o mo mu fun pe won de bi oro kan mo si mo po ti ma teti dada ja se be lowo eni te jo ngbo radio mo pe tani lanya shamu loruko te mi nja akibola ni baba to bi mi lowo eh gbegbele ku dambi owu pa ma ti kan ko se rin ede baba ede re oro re baba oro konko bi eni te omo ma ladeji gan jigan to santo santo ru toru tale tale sibata lori gbogbo alaro alaroye pata eyin na gbe ayewo e ti we dawo e fawo e fun we yewo e gbe wo sarin ara won Baba jala wa Allah le bayi. Yo pe die. Eh ka to ro mo ti ojo se. Mama kan si lohun ojo se ko le daju kekan lo ikeke ke na ni baba re je. Baba ki bala se yin pele nlale. Gbogbo lolufe to ya ku odun. An ku odun Olorun dun wa nnu. Kini le ya gangan ko wa mo nbo nbe. Tori ki wa la fi npa le ya gangan. Oba akibola gbogbo e ni won salaye si yin leti ma loju opo facebook ma tati me eh 32 fm 94.9 Baba tin doju opo Facebook wo bi buwalu je ri dada. Mo nbo na ma ke bola gbogbo ara mu fi nbo wa. Won spelling kan si yin leti lale. Lale yi e mo ipo na le ya la nse.

Eshia dada. Gbogbo lati amaye. E da like bo be. E mo da yo the film come out agba. Tim ba di de wa la yi o. Eh 20 after 10. Obi ba tin ba la yi lara. Bo ba ro gbogbo e ko to nu le ya ko wa. O ja won bi yin kini tan yan yan. To ba ro gbogbo e ko to nu le ya ko wa. O ja won bi abusi tan pata pata. Toba ro gbogbo e ko to dun ile ya ko wa gbo mi dada a da won bi ti won pe manafiki gbo ba ro e kun to dun ile ya yi ba ko wa ibi ke yan ma ni lara awon yan si ti ka o pelu scope re pe wo gangan ni won pe ni opan mi ogeru todo Baba ba wa ti wa se jamba tan o fe ma se bi eyan giri ku o me Jo ba ka o loko won ti mo pa lai dani o nile na won mo pa lai dani o Baba wa ro eko todun ile ya iko wa to ba mu lu ori wi pe igbesi aye won ran to lo o ba ke bala yo tun yato

baran lodun yi o da bi pe jokeji odun ga jokeji leya da bi pe lawon afaun ni mimo ni eran pipa leya to bo ni eyin seyin ai lawon pe ni

awa si be si be ko to na ile ako wa ife lo mu wa o ma ke bala to ba do wa o lo ni 10:30 ori 25 after la wa rai kilo data fi n pale ya gaga saro soni abi n to sele si prophet ko o ma ke bala ni won fi wa yan na na re fun yin daada ama gbogbo aye te ti n gbo mi lakoko yi ibi te n gbo yi ni won pe ni 32 fm 94.9 feyin e laughter house asi wa lori okete nte mo kola ni premier aku odun aku yedun o oba to ja se le pelu dunu imi ta ba tun se mo ja se pelu banije e to ba wa se pe bi en se sodun lodun yi o te won lorun boye ni o jogo odile lo ba mi mu lo oya won sa wa nu banu je ka bi keji oba mi to nu omi je awon tananu yo nu ti yin na lo e ku odun baba yi o mama ina e ku odun o I feel the music you lo de te ba ti feel e de bi kan ma ke bola bin ba pada de ka ti e wa yan na na je n pe lodun ile ya gangan elomi gbogbo eran odun ile ya n ta paun fe ni ti oni ni won wu egbo nje fun elomi o ti fi mo grey bottle de bi kan yo a mo wo han loke o n bo wa ke bola gbogbo ara mo fi bo we ku kale

0: awon kan ra pala wole. Hello.
1: Hello.
0: Hello ekale.
1: Ekale o.
0: Ekale ma ku odun ma.
1: O dare.
0: Yes ma oruko yin o.
1: Eh?
0: Oruko yin ati bole tin ba mi soro. Ori pe lo opportunity lati pe wole ko si wu mi ki n mo gbe ipe yen. Ora nsodun lowo ni amon gba to ti a di pe e tun pe te mo bi te pe si mo. Oya bi ti anika mo ha ma la odun lo ni won ro pon pe. Ra mo yi se ti dodo yin se ti pe fun yin.
2: E ma fo wole ran o. E ma
0: ta ton la pala wole e jin ba won soro toro dun la nse. Hello. Hello e ka le o. O ko yin o. Se warara aku odun aku yedun ai soju opo le gangan mo kan ri pa iran opportunity wole na ni a soro se ti gbon. Hello.
1: Hello.
0: E ma kale.
1: E kale o.
0: O kan yin ati bole tin ba mi soro.
1: E ba pe do. En to ni number
2: ati to ami mi to ba tun di.
0: O ba ki bale ma feel kini lo wore de wore in gbe ipe kankan ma lowo yo. Eh, I lo si inu oro ta tun ri Olorun. Hello.
1: Hello,
0: e kale.
1: Amo ku ase ku adun.
0: Opo e la se laye.
1: E ku la la ise.
0: Oni baje fun yo.
1: Ori yo ni da.
0: Ami Olorun. Mo nbo na.
1: Oju wa mo ro do.
0: Ami Olorun. E wo mo ti se gbogbo oju opo npa. Mo fe ba wa soro wi pe kini fata fi npa eran ileya kilo mu ileya gangan wa eh ni bo lo ro ileya ti bere ejo dowo loni ti wa ti to ki wa bo loju gberegere fun yin ameyin te npe awon number to wole sinu ikoni inu studio yi ama ke bala mo hun ri ke se pe ire oju mi o fo o ama jo digba ta ba fe mo gbe ipe gangan yen yen won si yin le tapatapata

ba ba si ne pa ro be yan ba pa ile ya lodun yi eh won yin won ki ku se o ah eri eran mi e bere e bayi elomi o si ko ni wi kankan mo yo si ya le kan fa gbo kan wa nje ta ilo ni ni 1 million 2 ni e so po lohun lohun ele ya wa ma mi wi ilo le fe san Mr. Lion mo le mi ko mo ba yan na ni.

Aba mi to se ha mi si. O to wa di Olorun oba sa mi si ni prophet Olorun oba tin so fo Olorun pe. Ah gbogbo wo to nda mu lori omo. Boyo ti bi baya ko gboro si o lenu. Ati wo ti wo na n woju Olorun oba ati wo to di wo di senu atawon to ye pe won forun kun kan kan le bayi. Oma Akibola gbogbo yen pata ise ayo le gbo. Gbogbo eniyan to si ti bi na. Olorun oba oni fa won mo nsadinwo. Oro mo la pe o.

bo se je nu o je to ba ti e je yin bi ta nbo nu a si gbera wa de be nbo le ti sodun e lo le ran eran si ku nu le lodo yin abe ti je tan 10 minutes to 11 lori eto yin eto wa lale yi ta pe ni yoruba yi wa Ileya special Nikon 32 FM 94.9 Oya den to ti se fa mo eyan baba olowo Be bo dun se nbo ya yoju si mi na ilu wa le ran Ubo en to si sa den vore o mu se eba Ibi kan ni won bo ko si o Mama na dan yin na je ya to ni se nji lowo ewoye eyan te ti sadehun fo laye mo ni ya kan legbe mo leyin Jesus Christ ni won meye to su mi won ma saanu pupo won pe ya yen gbenu ade fasoro alubarika ni ya na o se mo pe ni to je christian ni yen imoye eyan to ha iran fun nu odun yi Amo wo wa ti e wa wo wo. Won lo so fa won eyan won wa ri o won na lo tun so fun gate man pe won ma je won wole. Elomi te ri to mi kan le adeun tan kan se fun ti won sika lo pa. Lojo opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e nibe ni e ti share ibe ni e ti like ibe na ni e fi comment yin si. Be doju opo YouTube wa na o duo kakaraka be de doju opo Instagram and wa na e wo bi gbogbo e duo bo se yo duo ni 32 FM ni bi o ori okete nte mo kola la wa Laughter House ni premier

0: 0809 7 odometer 949 09062 odometer 949 09062 odometer 949 07055 odometer 949 Nebo leti shele ya. Shelu yin le wa be jiwani. Shana wang. Hello. Oja, oja. Hello. Ema gale. Bo, ni chana wang lode o yin. Ama rokpe da dele. Oni ba jesu. Hello? Hello? Hello? Hello? Emma Kalesa? Yes, sir. As a woman,
1: you
0: know,
1: I'm your long.
0: Hello? Hello, Carleo. Oh, quiet, you let him answer. Sheriff. Sheriff, I go. Oh, Connie Abbey. Ah, se wa rara adan nbo le ti so du
2: oke bola ni
0: pelu ta ni o ne baje seran won
2: won
0: ni ele lo le pa
2: 1350
0: agbo ni o ti wo re oka
2: oka
0: o ne baje awon dadi na da
2: awon na
0: e ba gbe fun baba aku odun o aku yedun boy lase ama wa yara odun won abi
2: wa yara odun
0: yin wa wa ni yara odun ya
2: be
0: ni o wa ran fi kini bi dangboroku era e fi nro e fi npoto
2: be ni baba
0: wo baba yi leyin yen ko
2: o wa yo do
0: ire ire ire
3: o si to pa o a
0: ah okun eyin nu olodun
3: eniyan ji loro itor
0: hello
1: hello e kale do
0: e ma kale
1: e kale
0: o o ko yin ati bo le tin ba wa soro
1: aluwa baba nka ni yin
0: je wa rada
1: dada la wa
0: ta bo le nko o
1: e ku eto
0: olodun ku eto e
1: aku ati ko du
0: opo e la se laye o
1: eniyan so po re
0: ami olodun baba
1: ko e
0: hello. Hello. Hello. Hello. 08097 odometer 949 08097 odometer 949 That because 09062. Odometer 949 07055 odometer 949 yogba leto e sia e loju opo facebook e jo lo dada ko dun bisa hello e ma kale awa ni yen ta lo soro yo ta lo soro uruko yin ma omo tayo amoso lati abepo ona bo la bepo wa ona ona bo la gba dibe ori ta pere eh eh bobo e ti lona muslim abepo razakula e ton ni muslim e ton ni onla e ba ti ni muslim yo ti ya e wa du popo n ba re aku odun ma
2: o
0: aku yedun emi wa so po elaye o nbo e ti so dun ile yi ma dadi wada won ti omo kini e ji da olorun ba do ti ase yi se mi o Baba se fi comment be na ni e se mo share o. Baba de fi comment yen be na e ma like e ma tun love dada. Hello.
4: Hello.
0: E ma kale.
4: Hello,
0: Mr. Lai. Erama.
4: Oku odun o.
0: Odun ni ma.
4: Ase
0: se mi o. Ami Olorun. O point ton ba wa so.
4: Mo ma rodun.
0: Ami ateyin na.
4: Olorun ni se itan to ku fun wa o.
0: Ami. Ami. Ta lo ba wa soro yi?
4: Aso polopo odun laye.
0: Ami. Ta lo soro ma?
4: Iya Elizabeth ni latojo.
0: Je wa dada ba.
4: Al wa dada.
0: Gbogbo le nko ma.
4: Ala ti ala wa.
0: Odun ayo la ma se o.
4: Ami lo ri ko Jesus.
0: E se ma.
5: Aya mi ran ko ta won ri wa aya mi ran ko to ma ko ta lenu ma.
0: Hello.
1: Hello, good.
0: Hello, good. Where are you?
1: We in the latte, the latte, you.
0: Hello, good.
1: We in the latte, the latte.
0: We in the latte, the latte.
1: Then, we in the latte, the latte.
0: Che, wapa.
1: I do go for long.
0: We in the latte, for you.
1: Yeah.
0: You want to show the latte, nani?
1: Then,
0: yeah. Che, no, ma.
1: Ọgọ́jọ́ farada
0: o. Ilé ìlú lẹ́ra.
1: Mi ti wọlé ya àwọn ẹ̀gbọ́n wa ló rẹ̀.
0: Ẹ ti wọlé ya. Yorì o.
5: Ọlọ́run ṣe fún mi o, oore tó máa ṣe.
0: Hello, ọjà.

mi ẹjọ fun lowo ẹjọ gba po rice fun alaji abdul hakim ajayi ti won fi wa ni won fi photo re toro bara oba mi oni jo sele gbogbo nta ti ju lohun ni pada ju yin lo be na le yan wa oni dawo re duro lati ma na wo samu eyan eyan mi daada nuruddin ni omo gbaya onibadan kan pataki nnu awon olokuta nkuari ni oba mi ni ko we wuwo o si na si fi se sara iya kan to wa be ninu awon iya alubarka ni won pe mama na ni gbenu ade fasoro abudin tolokun abudin tolosa o eni kan e ba won ri di mo ni gedegede laye mo te si waju ni o mo fa koko yi je mo pe to ba tin di ojo keji ileya ninu matrix ninu ogba business n ba soro apade ba mi alhaji abdul rashid ayede me yo ni fuji wo bi baba yen o gbe wa de be polopo loko awon orin o di satawon yi tutun je tutun baba me yo won gba si ala ni jo keji ileya ninu matrix ninu ogba business n ba soro Esi akini yejo lo bo se yo lo.

0: Hello. Hello.
1: Hello.
0: E ka le o.
1: E ka le o.
0: E ma ka le uruko yin sa.
1: Oruko mi ni. Oruko mi ni Abasa Abiola lati Abebi.
0: Se wa rada gbogbo le nko o.
1: Adupe Olorun asodun ayo gbogbo je pa ruwo re re bo. Adupe ko la rukun.
0: Adupe.
1: La koko la kan si igba ta si yo.
0: E ma gbo. Ani e farabale. E rukun. Era okun
1: okun era la ko ba aruwe
0: ani e gbo temi e sa ti rowo rokun abi
1: ado ti ro nje re gan le
0: ba
1: la ti rowo re
0: mi e fe ke yan mo fara bale bo e ti ra okun to ba tun de mi olohun tun so wo nje ran e ni so okun to adun ni to ba do adun to tele e le lo na baba wa di bi odun kere olohun o je le lo ra Abe farabale. Ile fe ma fi ko body. Mo fe ka jo fi tun gba se ni o da ago mejela. Ma je fe jo fi tun gba se da ago mejela e. Oba Akibala ni mo de nje ke mo wi pe eto te ngbo yi. Ah, wo mu ni yanba, yanba. Ne kan ni radio Lombu gba mo. Elero ami jiji. 32 FM 94.9 Bomi da da laughter house ni won pe bi asi wa lori oke de nte mo kola ni premier

alona mi o seun laye re pelu gbogbo po re atagbara re a o tun se awa kunu awon to tun seku fodun leya todun 2026 be ni mo wa nfe je ka e mo wi pe ikan 32 fm yi awa na nki yin nu ile lodo yin o eko todun leya ko wa mo fe ko mu lo daada oko wa ni ke yan sade un ko mu se oko wa ni ke yan mo ya oni yen kene ada gbogbo awon eko tin be ninu odun leya oma akibola mo fe ko mu lo eko tin be ninu odun leya oko wa wi pe ko omo ya ofarun waju papo mo ti papo o si ton fe je ko omo wi po gbodo ya sungi si na so na sigi egbe wa lo da wa laale o wa morinu ogboru eni ba mi ba nkirun kan fori dole lasan oma akibola mo ki gbogbo eni o ki mi fodun leya ateyin te fe ki mi na ji ora aye oma akibola mo se yin pele pupo pupo nje sare bo soro kan si meji na eh ko le ba mo wi pe gbogbo teyan ba gbe dani beyan ba ti package e dada ba ke bala o ti di dada ko do nje fun to iwo to npo mi lakoko yi na inu akoko n ti mo fe ko kokoko mo ni wi pe ki lokan nu gbese aye e eh se ko lo se lo le poster ki wo mo ba won fire bi ko won se bana ko mo ba won fire se to kan nu oro eni ki wo mo gbo tenu epu ko mo ru fe ye baba wa se pe yen lo fe mo mu niwa a ja si wi pe omo tokan nu gbesi aye rara ti rara so si ti ri gbogbo eni ti o ba ti mo tokan nu aye ru eni be yo mo poyi loju kan ni bi eja ti nbe ninu kaga ai wo lo lo la ko si nkan kan lowo eyi bi o se si nkan kan lowo re rara yi sibe sibe na o ma kibola ibi to tun sogun lo pe boya ora aye ne yembe to je yen bo lati be alaafia ti to nbe lara re lo to fi ko lomo benin kan gbagi se n tokan nu gbe si aye enu ebe oja jo ma pade lodo ba mi oni meyo oni fuji alaaje rashidi ayinde inu matrix lola eh inu biso e si njo keji leya yo tana yo se dada idi ti mo fi wi ba fun ni wi pe meyo oni fuji alaaje rashidi ayinde orin te ma fe gbo ati gbogbo alujo te ma like baba yin o ka si yin leti e si gbadun e popo popo bawo eyan kan la nka ko won lehun ipe won yo ni sahara won se dada so nti won ko le fun won na iwo lori oni baje kini won ko ni party e ne ko si nkan kan ti won ko party e tori won mo wi pe odo ti ohun iye ni mo fe ko tun se ba se sodun leya yi obo so nu awe na elomi nbe o tomato gbogbo agbala ni rerere ko se nkan kan ti o bun elomi isire radio to fi gboro yin pe sagari wole 1979 ge gbe ko nu lady sign ebon bo ni ru ene ba won bajada nti won na ba ni to ba ti ri po ti po iwo nikan ko lo ni jamu eyan na je nbe mo wi todo ti mi fun o esi akini ye je lo jina jina

aba mi alawura bi mo wa nbe o lori ara mo ri igbesi aye eni kokon wa maja sodun ta ki won so wi pe aida kan sele sinu dile wa o maja sodun tan ah ki won wa le seyin ogbo ni kere ti sodun tan lai san ti gbe oba mi mo se temi ati yin be Olorun yen eyan mo be na ni te eyan o ni dake ba to se pe ojojumo ni ndara re suku o lo ba ti won mo pe ni ajidara ko si gba ti e da o le da losan o le dara re ni role lo fi mo dun mi lori awon ti mo po Olorun oba leleburu ke eni ti n po Olorun leleburu ke se mo pe bi ogbon awon mo ni oba ke eyan ni ta gbangba ta ni obi inu aye yi ko ni ti o je ki en to je graduate u si ma fi certificate owo re CV doni ti o si ma je o fi gokada eni to si se wi pe ko mo do Olorun ba mi o si tari a risk to po si awon eyan to ji nu owo re Olorun ni o bi Olorun ba yen le eyan mo be to ro ni awon ase kan wa bere me ngba o ti wa nkeke o ti lora logulo o ti sowo na bi gan ebi wi pa imo ye ole ayo to ti sonu e to ti gera oju e yo ti mo yo ba ngbe nga gbaju won chosi to dele oko olohun ba mi o tun ni mo de yi ti o ti e wa se radara dari olohun ba mi o wa meme ku mi yo mo foju e gbo titi ewe pe biru re oba tenpele madua dada o le je bo se wa ni o se pada Olorun oba yen na ni o Olorun oba mi to ni ise lodo to e pe di ise ti wo gangan se fura re o mo mo pe lagbaja o mo kini awon kile wa bo Olorun oba fa ngbo Olorun ba lodo re ni wo yi si iye le mi fi ma so fun gbogbo awon eyan pata wi pe oba mi dakunjo mo fi ore temi ati tiyin ati didile wa mo fi sapinle

pe pe bi te eyan ba foju si ngba mi oni igba be e ti mo wo mo mi ba igbe ah omo yi fujo re bright gan si gaga ti be nbe o ba bright lodo eyan ti o ba bright lodo olo ish omo mi e ma wo wi pe eleyi bo ni o si si ju vide eyan ba ji won osun ti ndori kodo gbo si se pe to olohun ba mi ojo ti Bayan le yon ma pari wo fun gbogbo igba. Bayan le yon ma soro fun gbogbo igba. Oba ji ma gba ola ku lowo olola. Oba ji o gba owo ku lowo olowo. Oba ji o mo mo losi to se pe niran won enikankan olowori laye. Oba yen o si so de yi.

0: meje yo yo ogo ogo ogo ogo ogo ogo osana la fe ke ikolo rere re won na fe da gbogbo e pada ki sere o awon olore to fi ele to je pe awon ologun lo wa ye ka awon olore re fe pada to ba le foke ke osana le meje
1: osana
0: Hosanna! Hosanna! Hosanna! Igba meje. Iye. Iye. Iye. On ta kenjo jumo ni. Ta ka fi wo pe. Kilo de ta wo sai san.
1: Why are they not policy?
0: Ajara ni.
1: Hallelujah.
0: Sabati
1: Christ. Hallelujah. Incivilization.
0: Amu mi adua.
1: We shout it and we drink the water.
0: Iye meje.
1: Iye. Iye. Iye. Iye, iye, iye.
0: Olua gogo. Gogo nto ba da wole. Ni akoko yi. Yo yori. Ise re yo dide. O ma dide. Ise re a dide. Ise re a dide. Loruko je. So pe ni orilede
1: yi.
0: Emi Samuel
1: imo.
0: Ko ti pari fun mi. Mo gbagbo.
1: I believe.
0: Ona yo la. Fun aye mi. Gogo eyan di
1: orijin.
0: E pariwo.
1: Oluwa.
0: Le ofa ko se se jade la.
1: The start of impossibility out of me.
0: Ofa fi se gbaye.
1: Of living the life in penury.
0: Fi ya lo gba.
1: Softly.
0: Ele jade. Oyo yo. Oko je. Oko je. Oko je. Oko je.

0: Oruko mi ni Akintolere Adeyemi lati ilu Idanre. Yawo mi lo invite wa si program yi lati ilu Idanre. So gba to invite mo ti call ko tele 2016 mi riko. Ton. Mo Olorun ba mi pari e. Ni odun ina ile keji na. Ah. Odun ina ile keta.
1: Ah.
0: Mo
1: 2016
0: mo tin call emi le pari e.
1: Okay.
0: So igba ti yawo mi wa to wa ni ni model mo like mo ni ma try. So mo wa asthmatic tele. So Olorun wo mi san.
1: Ngba to yen na.
0: Baba ngba ti mo de program yen. Baba fun wa ni pure water oni ka joko. Mo ye mi pure water yen. Aya mi kan clear be ni pe won kan fi kan fo. Ah. Ma duro ti bi ti smoke wa tele mi o le duro. Mo be si n duro. Gbogbo nkan ti mi o le se tele mo be si n se. Ile yen na papapa eni kan so pe oni won gbon pa ile mi pe mo ko le yen pe mi o ri gi kan le yen pe ko sowo. O kan lo o ja igi 1.something million. O ni ko lo site won ko lo ojo keta Olorun pe sowo yen. So mo sha be si mi o o po mi o le so tan
1: e tun wa ko mi
0: mo imi iketa Olorun ti pe si e. So
1: awon
0: wa so pe won ni past won ni mo ni gbogbere owo Olorun ore oke oke lo se o ki se mi
1: o ti wa ni gbogbere owo bayi.
0: Ah baba mo dupe
1: gbogbere anointing lo bo si Olorun. John chapter 3 verse 27 mo fe keka
0: awon to story je
1: pelu oye
0: kan
1: to lo gbadura
0: meje
1: John 3:27
0: follow sit down
1: Joanu sit down
0: o si wipe
1: o si wipe.